0: qualified. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Madaling kapitan ng ubo, sipon, tragaso dahil sa pagpapago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, ang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May gabi ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas kas na immune system booster.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3. Try nyo!
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking digasin.
4: Celthone Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

Mahigit 2 taon nang tauspusong nagbibigay serbisyo sa inyo, mga katropa. Hatid ay mga impormasyon, tulong at gabay sa mga katropa na nangangailangan. Diskusyon sa mga bagay-bagay na kailangang malinawan mula sa mga eksperto. Ayuda at serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Dito sa XFM.

0: Magandang magandang umaga po mga katropa. Nagbabalik. Heto na naman. Nagbabalik pang servisyong katropa. Ako pa rin po inyong katropa, Deo de Guzman. Kamusta po kayo? Sana po yung maganda ang inyong araw today. Maaga pa. Marami pa kayong maaaring gawin today. Para doon sa mga late gumising, kape-kape. Inom na po kayo ng Santon Gold Coffee Mix. Ha? Huwag yung kalilimutan. Ang Santon Gold Coffee Mix po mga katropa, meron po yung glutathione and collagen. Para po sa inyong mga skin. Para naman po din na pumuti. Mawala ang mga wrinkles. Yun. Meron po yung mangosteen. Meron din yung malunggay. At syempre, ang pampatapis niyan, all natural stevia. So, pwede po yan sa mga media betis. Kamusta na ho? Today is May 7 mga katropa. Ilang araw na lang Mother's Day na. May pambili na ba kayo ng mga regalo sa inyong mga misis? Para sa inyong mga mommies. Para sa inyong mga lolas. Yung mga mister, nakakupit na ba kayo? Yan ba yung ano, yung tuwan-tuwa ka? Uy, bili ka nga nito. O sige, bibili ako. Yun pala. Kaya pala tuwan-tuwa at nauutos ang bumili ng kung ano-ano. Kasi ho, ito. Kasi yung sukli, hindi na binibigay.
1: Serbisyong katropa.
0: Yung sukli, di na binibigay.
2: Anak ka ng po.
0: Oo. Paano naman din kasi kami makakaipon? Ano? Sabi nga, paano kami makakaipon ng pangregalo sa inyo kung ibibigay namin lahat? Lahat.
3: Ayoy!
0: Pabaon-baon na nga lang araw-araw eh. Wala na nga sobra. Siyempre doon, ang tawag doon, ano? Sideline.
4: Good morning
0: po mga katropa. Magandang umaga po doon sa mga bumabiyahe today. Magandang umaga doon sa mga nagtatrabaho na. Yung mga bumabiyahe ha, huwag nang magmamadali kapag late na. Kasi kapag ka late na, kahit nagmamadali kayo, late pa rin kayo! Hindi na magbabago yan. Mababawasan pa rin yung inyong sahod ngayong araw na ito. Diba? At least hindi daw absent. Hindi naman ang maganda, hindi absent. Diba? Kesa naman, sayang yung isang araw na walang sweldo. O, yung mga kababayan nating naghihikahos sa buhay. Alam niyo ang solusyon diyan? Ang solusyon diyan, hindi naman sa wag niyong pansinin, hindi naman sa wag baliwalain niyo, 'di ba? Pero ang solusyon diyan, take it one step at a time. 'Di ba? Kapag ka may problema, mahihirapan ka, wala kang pera. Take it one step at a time. Ano ba ang unang dapat na gagawin? Hindi man limos. Hindi ho yun ang unang solusyon. Ang solusyon ho diyan, mga katropa, mag-isip ka kung paano kang kikita. Paano daw ba kikita? Manlilimos. Hindi nga eh! Diba? Ang kailangan ho, maghanap kayo ng trabaho. Diba? O, tapos kapag nakahanap na kayo ng trabaho, kulang pa! Maghanap ka ng sideline. Pero hindi yung nangungupit ha. Dapat ang sideline mga katropa, marangal din na trabaho. Yun lang naman ang solusyon dyan, maging masipag. Huwag tatamad-tamad. Kasi once po kayo ay naging tamad-tamad, wala hong blessings na papasok sa inyong buhay. Diba? Sabi nga, gasgas na to eh. Diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi po ibig sabihin, 'di ba? Dasal kayo ng dasal na sana ho manalo ako sa loto. Hindi ka naman tumataya sa loto. Paano ka mananalo? Diba? Sana po magkatrabaho ako. Eh di ka naman naghahanap ng trabaho. Diba? Eh ganun ho yun. Sana ho magkapera ako. Sana yumaman ako. Magsipag ka. Diba? Yun lang naman. Diba? Yun lang naman. Sabi ko nga, sabi nga namin ni katropang Jupiter Torres sa aming programang Exciting Pilipinas, diba eh, kung kulang, stable naman kayo eh, kung kulang ang income sa inyong household, ano ang dapat na gawin? Sinabi ko na kanina, di ba? Imbis na kayo ay magtipid. Wala namang problema sa pagtitipid. Lahat naman ho tayo ay kailangan magtipid at nagtitipid. Di ba? Pero sa pagtitipid po kasi, psychologically, you're depriving yourself of something. Di ba? You're depriving of yourself ng mga bagay na gusto mo. Na sana, alam mong deserving ka naman, pero hindi mo mabili, hindi mo magawa, dahil kulang ang iyong pera. Yes, tama, nagtitipid. Meron namang iba dyan na late gratification. Di ba? Delayed gratification. Yun ang tawag doon. Na I would not reward myself first. Doon muna ako sa mga importanteng bagay. Ayan. Pero po, mga katropa, bukod sa pagtitipid, mas maganda naman din na mag-isip tayo ng another stream of income. Sabi ko nga kanina, sideline. Diba? Kung magandang boses mo, tulad ni Clyde Caballero. Diba? Parinig mo nga yung boses mo, parinig mo nga.
3: Hello.
0: Oh, diba?
3: Oh, good morning sa lahat.
0: Good morning sa lahat. Ang ganda ng boses niya, napakalambing. Napakalambing.
3: Totoo.
0: Oo, kaya nakakaloko eh. Nakakabola.
3: Uy.
0: Eh, napakabait na itong si Clyde.
3: Ay, thank you.
0: Oo,
3: thank
0: you. Napakabait itong si Clyde. Wala ka mong sasabi dito kay Clyde. Nanlilibre nga yan eh.
3: Uy.
0: Nanlilibre nga yan ng tanghalian eh.
3: Tama, wala ka naman ito sa tanghalian.
0: Wala. Umuo ka na lang ano.
3: Oo.
0: Diba? Ayan ho mga katropa. Income stream. Magdadagdag ng income stream para nang sa ganon, meron kang dagdag na kita, hindi mo kailangan masyadong magtipid. Ang kailangan mo lang ding dagdagan, sipag at tiyaga. Ganun lang naman tayo sa buhay, ano? Marami ho kasi sa atin mga katropa, hindi na ho sapat ang trabaho, isa lang. Hindi na, marami talagang ganun. Hindi na talaga, tanggapin na natin yun. Diba? Tanggapin na natin yun na hindi na sapat ang isang trabaho lamang. Sa sobrang mahal po ng bilihin ngayon, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, and that's not only in the Philippines, ha? Dahil na rin, dahilan na rin po yung kaguluhan sa Middle East na hindi pa rin nahihinto. Lalo pang nagpahirap sa ating mga kababayan.

0: Pag trabahuhin na rin yung anak daw. hindi ganun. Madi-DSWD tayo dyan, madi-DSWD. Ang dapat ho mga katropa, dagdag kayo income. Maliit na negosyo. Pwede kayong magtinda, magtayo ng barbecue dyan sa labas ng bahay ninyo. Pwede kayong mag-online selling. Or mag-isip kayo, paano ba paano daw ba yung paraan at paano daw ba yung ano, yung ano daw ba yung pwedeng gawin? Paano daw ba magnegosyo in a way? Ganun ang tanong. Paano daw mo malalaman kung ano yung gagawin nilang negosyo? Oh. Ang negosyo ho kasi it's yan? Ang tawag dito, isang solusyon. Solusyon sa isang problema. Ayan. Titingnan nyo po dyan sa inyong paligid, sa inyong barangay, sa inyong community, or even sa lungsod. Ano po ba yung problema na common ninyong nakikita ng ating mga kababayan? Ano ba yung problema na po pwede nyong solusyonan? Sa pamamagitan ng ano, serbisyo ba yan? O sa pamamagitan ng mga bagay na po pwede nyong ibenta? Diba? Yan na naman po yan eh. You solve a problem and that's a business. Anyway mga katropa, ang oras po ay 8:42 in the morning. Babalik muna po ang serbisyong katropa pagkatapos po ng ating break. Iatid namin sa inyo ang ating mga pag-uusapang issues today na pang-serbisyo publiko. At ang bahagi ito ay hindi sa atin lahat ng Turbo Supplement for Men. Train harder, recover faster, perform better with Turbo. Yan po may Mac and Clavawaska. Kung kayo po ay mahilig na mag-basketball, cycling, running, swimming, o di naman kaya magbuhat ng mga mabibigat na bagay, may maaari tayong uminom ng Turbo Supplement for Men. Available po yan sa mga pharmacies, drugstores, and yes to health clinics nationwide.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikate. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samsung Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Samsung Gold Coffee Mix.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang isang nabigas.

0: Μίσουν Κατρόπα. Μίσουν Κατρόπα.
1: Nagbabalik pa ba mga tropa? Dayo de Guzman here. 8:46 na po ng umaga. Nakapagkapi na ha? O ito ho, hatid natin sa inyong mga balita ngayong araw na ito.
0: Bisyong Katropa. Bisyong Katropa.
1: Tropical Storm Hagupit na nasa labas na ng par. Posibleng pumasok sa bansa ngayong weekend. At pangangalan ng Bagyong Kaloy. Ayan, may bagyo na naman ho tayo, ha? Si Kaloy, pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility. Dagig po, inulunsad ang programang Rise Up para sa 50,000 pamilya sa lungsod. Ayan ang sinasabi ko eh, maganda ho mga katropa, magandang maganda na ang mga lokal na pamahalaan ay very active. Active sa pagbibigay ng mga ayuda. Oo, maganda ho yan, wala akong problema dyan. Pero sana ho, mas maganda ito, kung itong programa nito ay magbibigay din naman ng paraan para po mas kumita yung ating mga kababayan, hindi lang ho basta ayuda. Yun ang pinakamagandang tulong na maibibigay ng gobyerno, ng national and local government sa ating mga kababayan, hindi lang basta yung ayuda. Hindi lang yung basta binigyan sila ng pera. Kung hindi binigyan sila ng skill, binigyan sila ng mga kaalaman kung papaano kumita pa ng pera. Libreng hatid sundo para naman sa mga pasyente, handog po ng Taguig City. Pagka ho kayo may sakit, libre hatid sundo. May bayad din ho kasi yung ambulansya. Sa totoo lang, ano? Hindi naman din ho ganong kadaling magpa-schedule doon sa mga ambulansya. Kaya ho, libre na ibibigay ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Ito naman ho mga katropa. Abiso doon sa mga motorista. Dahil po yung trapiko sa paligid ng Amoranto Sports Complex dyan sa Quezon City, may inaasahan pong bibigat ngayong araw. Alamin natin yan mamaya kung bakit, ha? Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit ho mabibigat yung daloy ng mga sasakyan mamaya dyan sa may Amoranto sa Sports Complex sa QC. Ba eh, ano lang naman yan? Isang kalsada lang naman yan, hindi masyadong nadadaanan. But then, para doon sa mga dumadaan dyan, pwede naman kayong umiwas mamaya, ha? Rin ang mga renewal of vows para sa mga mag-asawang Mandaleño, gaganapin po sa Hulyo. Oy! Sa July. Oo, yung mga renewal of vows, yung mga gusto magpakasal ulit. Hindi pa kayo nadala? Di pa kayo nadala? Yung mga ano ha? Siyempre naman, pag mahal si Mrs., pag nagmamahalan ng si Mr. at si Mrs., kailangan hong ipakita iyan. You always show your love to your loved ones. Every day. Give it a chance. Every day. Every day. Huwag niyo hong palalampasin ng isang araw, mga katropa, na hindi niyo sinasabihan sila ng I love you. Good morning, dears. I love you. Ayan. Diba? Huwag niyong palalampasin yan. A small gesture. Eh, hindi ho yan na basta-basta. Tagos sa puso yan. Huwag niyong kalilimutan na maging malambing sa inyong mga asawa. Kahit pa ganong katagal na kayong magkasama. Diba? Yung iba ho kasi nawawala na yung lambing. Yung iba nawawala na yung sweetness sa kanilang pagsasama. Para na lang silang mag-partner. Pag-partner sa negosyo, para na lang silang mag-partner sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, pero wala na yung lambing. Hindi po pwede na nawawala ang lambing sa pagitan ng mag-asawa. Dahil yan po ay ang patuloy na nagpapainit sa inyong pagsasama.
0: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Kaya po maganda itong renewal of vows para po doon sa mga hindi na nadala. Kasalang Bayan 2026, idaraos po sa lungsod ng Maynila sa July 13. Mga magkasintaan, hinikayat na magpakasal. Yung pa isa. Clyde! Remember the date, ha? Pwede ka na mag-apply. Ito ho kasi mga katropa, ayan yung mga mga programa ng pamahalaan, lokal na pamahalaan in particular, na talaga namang pinapatok. Patok po yan. Pinupuntahan o ng mga tao. Talaga naman na they're taking this opportunity para po makapagpakasal. Dahil marami ho na mga nagsasama na hindi na ho nagpapakasal. Eh sa ating pong kultura, being a Catholic, predominantly a Catholic country, the Philippines, ang kasal po ay isang sagrado. Sagradong ano po yan? It is a, anong tawag dito? Nawala na naman sa utak. Sacrament. Sacred sacrament. Diba? Yan po isang sakramento na napakahalaga sa atin. Na hindi ho po pwede na basta kayo ay mag-live-in lang. Diba? Dapat ho mag-asawa. Diba? Sa atin niya, kung if we're going to be strict about it, it is a sin. Kasalanan ho na mag-live-in ang hindi mag-asawa. Yun. Strictly speaking about it, yes. Ganun ho talaga. Kaya ho, as much as possible, sa ating mga simbahan, we, you know, ini-encourage po ang pagpapakasal. At yun talaga dapat ang gawin, ha? Based kasi sa mga pag-aaral, may nababawasan daw yung mga nagpapakasal. Gusto na lang nila, live-in na lang sila.
0: Bisyong katropa. Bisyong
1: katropa. Oh, hindi ho po pwede yun. Hindi po pwede yun, ha? Bukod sa usaping legal, eh, sa harap ng Diyos, you're making a sin. Continuously. Diba? Continuously. Ayun ho, mga katropa. Magandang bagay ho iyan. Huling araw po ng voter registration sa Muntinlupa City, itinakda po sa May 18. Yung po mga residents sa Lungsod, hinikayat na magparehistro. Oho, hindi lang ho sana dito sa Muntinlupa, sa buong Pilipinas. Irehistro nyo na po ang inyong sarili para ho makaboto kayo. Gamitin ang inyong mga karapatan na pumili ng mga susunod nating leader sa ating bansa, sa ating bayan, sa inyong distrito, sa inyong lalawigan, sa buong bansa. Yan po ay ating karapatan na dapat po nating ginagamit. We exercise our right to vote. Diba? Yung pagboto ho, mga katropa, diyan natin maililinya, maitatakda kung saan ba papunta ang ating bansa. Kung tayo ba ay patuloy na boboto ng mga walang kwenta sa gobyerno o boboto tayo na magbibigay ng tunay na pagbabago sa pamahalaan. Diyan ho, we have the power. Tandaan nyo ho yan, ang publiko, tayong lahat, taong bayan, nasa atin po ang kapangyarihan. Nasa atin ang desisyon kung ano ang magiging kinabukasan natin, mga katropa. Dahil sa pagboto ho yan. One vote is very important. Tandaan nyo ho yan. Naalala ko tuloy. Noong merong election ho noon, doon sa amin, sa Bukawi, Bulacan, akalain nyo, out of libo-libo-libo na mga boto, nag-tie ang mayor na tumatakbo. Tie yun. And based po sa ating batas, mga katropa, di ba? Based po sa ating batas, kapag ho, tie ang naging resulta ng botohan, ng eleksyon, yan ho ay toss coin na lang. Imagine niyo yun. Imagine nyo yung isa, hindi ako nakaboto, nakalimutan ko bumoto, hindi ako nagising na maaga, hindi ako nakauwi ng probinsya. Imagine nyo yung kung isang boto na yun, it would have changed the story. Di ba? Kasi kapag ka nag-ano, kapag ka sinabing nanalo dahil sa toss coin, ay yan naman po ay talaga namang hindi na swerte yan. Ang tawag ho dyan ay destiny. Ganun talaga eh. Ayun talaga. You just have to accept the fact na yun ang nangyari. Okay, di ba? Di ba? At ito pa ho, mga katropa, sa lungsod naman din ng Maynila, agad pong umaksyon ang lokal na pamahalaan matapos pong matuklasan ang isang drug-resistant na bakterya sa mga palamig sa tondo. Patay tayo dyan. Alam nyo kung bakit, mga katropa? Ito ha. Yun hong mga palamig, lalo na yung sa mga gilid. ako, nandiri na ako eh. Ayoko na, hindi na ako bumibili. Even yung ano, yung nilalako sa mga, sa kalsada, na mga tinatawag nilang close and open mineral water, hindi ho mineral water yan. Pwedeng i-reseal yan. Bumibili lang sila nung ano, nung bote. Lalagyan nila ng takip na maayos. Kunwari, unopened na silyado. Lalagyan nila ng brand. Oo, tapos, ayun, cholera. Sasamatyan mo dyan. Ayun ho, ang ano, yun ang iwasan ninyo. Yung pagbili ho ng kahit na anong iniinom. Lalo yung mga sa malamig, doon sa mga, doon sa mga kadudadudang lugar. Bakit? Kasi yung yelo na ginagamit dyan. Alam nyo ho ba kasi, paano ba? Saan ba nilalagay yung mga yelo? Sa floor. Sa floor lang yan. Tapos, kapag ilalagay na nila, itutusokin ng ice pick para lumiit, tapos babanlawan, tapos ilalagay na doon sa iinumin ninyo. Ilalagay na doon sa lalagyan ng inumin. Doon sa jug. Oh, di andumi. Hindi natin alam kung saan galing. Imagine nyo yun. Yung kinakaladkad yung yelo sa kalsada na napakadumi. Tapos yun yung ilalagay doon sa inyong mga iinumin. 'Di ba? Nakakadiri.
2: Anak ka ng po.
1: 'Di ba? Talaga namang magkakaroon ng bakterya ng dumi. At mahal to delikado yung drug resistant ha. Yung mga sakit na mga resistant sa antibiotic, yung mga bakterya na yan. Ako. Na, yan ho, nakakamatay. Sa totoo lang. Kaya nga ho sa mga ano, yung ano, itong tinatawag nating mga ano dito? Antibacteria ng mga gamot. Ang tawag doon? Yun, yung mga gamot na yun. Nakalimutan ko. Mamaya nga. Yung nga iinumin yun ng 7 days. Ayan.
3: Aray ko.
1: Aray ko. Hindi naman kasi ako pharmacist. Hindi naman naka-doktor. Ayan yung mga gamot na iyan. Kaya nga ho tinasabi, drink it every day. Kung anong oras mo ininom, ganun mo rin oras iinumin bukas hanggang 7 days. Kasi ho, kapag ho yan, ay nalampasan nyo, yung effectivity, yung efficacy nung gamot na iyon, mawawala pagka hindi nyo nainom on time and on the day. Tapos, huwag kayong iinom yan kapag hindi nyo kailangan at hindi inireseta ng doktor. Dahil, nagka-create po yan ng mga bakterya na drug resistant na kinakailangan nyo pa ng mas malakas na gamot. Habang palakas ng palakas, tapos hindi kayo naapektuhan, nakamamatay.
4: Servisyong katropa.
1: Totoo po yun, nakamamatay. Ha? Kaya ho, sumunod sa inyong mga doktor. Kapag ho inireseta sa inyo, sundin nyo kung paano nila iniutos sa inyo kung paano at kailan nyo iinumin yung mga gamot na iyan. Ha? Hindi ho po pwede na kayo ay nag-home remedy.
2: Anak ka ng po.
1: Diba? Hindi nag... Ginugugle nyo lang kasi eh. Ayan, detalye niyan mamaya ihatid natin sa inyo. Ang oras po sa buong bansa ay alas 9 na po ng umaga. Uminom po tayo araw-araw ng Santon Vitamin C. Your daily dose of pure ascorbic acid para manatili pong energized at protektado laban sa ubo, laban sa sipon. Papalakas po ng ating katawan yan, ng ating immune system, Santon Vitamin C. Magbabalik po ang serbisyong katropa.
4: Serbisyong katropa.

0: Serbisyong Katropa.
1: Nagbabalik po sa Serbisyong Katropa. Dumiretso tayo sa ating weather report.
2: Weather update.
1: So weather update po natin mga kasopra katropa. Ayan, dudubi. Inihayag ng PAGASA na ang Tropical Storm Hagupit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay inaasahang papasok sa bansa sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga, kung saan po ay papangalanan itong Kaloy. Kasalukuyang namataan ang bagyo sa layong 1,995 kilometers sa silangan ng Mindanao na may lakas na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Bagamang inaasahang lalakas pa ito, posible rin itong humina at maging isang tropical depression pagdating ng Martes. Para naman sa ating general weather update, isang low pressure area ang namataan naman sa may layong 120 kilometers sa timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Dahil sa epekto ng nasabing LPA ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular sa Caraga at Davao region. Samantala, dito naman sa Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot naman ng easterlies. Mainit ho yan. Tatamaan po na naman sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Oriental Mindoro at Borongan Eastern Samar, habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Partikular po yan sa NAIA at Science Garden sa Quezon City, mga katropa. Sumikat ang araw kanina ng 5:31, inasahan lulubog ng 6:14 mamayang gabi. Ayun ho mga katropa ha. Mainit na naman, mainit na naman. Pero yung sana yung ulan, sana yung ulan ho mga katropa ay magkaroon ng ano magandang epekto at lumakas-lakas ng konti kahit papaano nang hindi naman masyadong mainit. Eh, yung tangke ng tubig namin parang kumukulo na eh. Hindi na nakabukas yung heater, mainit pa rin. Kawawa naman. Ayun ho mga halaman ninyo sa bahay. Yung garden ninyo, tuyo na ba? Oo, didiligan nyo ha. Huwag nyo kakalimutan diligan ng mga halaman. Mamamatay ho yung mga yan. Ang init. Wala, yun lang masasabi ko, mainit. Sa totoo lang. Yung iba nga ho eh. Ang bagal na ng lakad para hindi sila mapagod at magpawisan. Yung mga nagpupunta, masasakay ng MRT, nakakadikitan kayo. Ayan. Ayan, halo-halo ng pawis sa inyong mga braso. Mainit ho talaga ngayon. Kaya ho, inom tayo ng tubig madalas. Hindi ho po pwede na kayo ay natutuyuan dahil kalaban pong mabuti ng katawan ninyo. Oo, talagang napakabuti po na kalaban yan. Kalaban ho yan ng inyong katawan, ang dehydration. Kapag ho kayo na-dehydrate, nako, nako, baka himatayin ho kayo ha. Oo, kaya inom ho lagi ng tubig. Sabi ng Department of Health, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Sa buong araw ho yan, na hindi isang upuan. Sa buong araw, malulunod ka naman doon. 8 baso ng tubig, isang upuan lang. Oh, kaya ho, ano, tandaan mabuti. Lagi din ho tayo magsusuot ng mga damit na malilina. Ayan, tulad na suot ko, puti. Ayan, puti. Kasi kapag ho yung mga puti na suot ninyo, yung mga maliliwanag na kulay ng inyong mga damit, yan po ay nag-reflect ng init kahit papaano kapag ho kayo nasa arawan. Kapag naman ho ang inyong mga damit, lalo na itim, pula, asul na madilim, dark blue yun, hindi asul na madilim, dark blue. Yun ho eh, ano, mag-a-absorb naman ng matinding init. True enough, totoo po yan sa inyong mga sasakyan din lalo. Kapag ho itim ang inyong mga sasakyan, pansinin nyo, mas mainit po yan kung ikukumpara sa mga puti na sasakyan kapag nabilad. Ayan, kapag nabilad. Tapos kapag sa aircon naman, mas hirap ang itim na sasakyan. Dahil ganun nga, dahil mainit. Na-absorb po ng init yung itim na yan, ha? Kaya tandaan, pagbibili ng sasakyan, Marami na ho nagpuputihin ng sasakyan. Kaya ho, mura. Ayan, tandaan nyo, kaya mura. Usually, ang sasakyan pagka itim. Pagka ho puti, mas mahal siya. Ang eroplano naman, kaya puti, bukod po sa ganon, yung sa init din, ay kaya ho puti yan dahil mas magaan ho ang puti na pintura kung ikukumpara dun sa mga iba pang kulay. Kaya ho ganon, ha? Mas magaan daw ho kasi yun kasi may mga pigments yung ibang kulay. Blue, black, any color. May karagdagang weight yan kung ikukumpara doon sa puti lamang. Diretso na tayo sa isa pang balita, mga katropa. Inilunsad po ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang programang Rise Up kung saan target ng pagkalooban ng lokal na pamahalaan tulong na bigas na nasa 50,000 kabahayan po kabilang ang mga solo parent PWDs pati rin po yung mga city volunteers. Ba, maganda yun, ano? Sa ilalim ng inisyatibong ito ay napinangunahan ni Taguig City Mayor Lanny Cayetano, bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 10 kilong bigas sa bawat isa sa apat na nakatakdang distribution cycle para po sa kanilang pamilya. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng bigay bigas para sa masa ng pambansang gobyerno na naglalayo patatagin ang seguridad sa pagkain at mabigyan ng direktang ayuda ang mga vulnerable sector sa nasabing lungsod at syempre sa iba't ibang lungsod sa ating bansa. Dahil national government po yan, expect yan po ay kalat sa iba't ibang bansa. Sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Serbisyong katropa. Nakita nyo yung mga ngiti ng mga tao na nabibigyan ng mga bigas? Malaking bagay ho yan. Magkano ba yan? Diba? Magkano ho yung ma-free up yung kanilang maililibre, diba? Kapag nabibigyan sila ng bigas na ganyan. Para naman po ma-divert yung pondo na yon sa ibang mga pangangailangan sa kanilang mga bahay. Pwede sa gamot, hindi naman kaya sa pagkain pa, diba? Madadagdagan ng ulam. Maraming salamat po sa national government at patuloy po kayong tumutulong sa ating mga kababayan na naghihikahos, na nahihirapan sa buhay. Actually, maganda pa nga yan eh. In-kind ang ibinibigay. Yung bigas, pagkain, diba? Yan ho dapat na binibigay ding ayuda ng gobyerno. Mas gusto kong ganyan kaysa nakikita pong binibigyan ng cash. Mas gusto kong ganyan. Ako, opinion ko yun eh. Kaya sabi ko, mas gusto kong nakikita na ang ibinibigay po ng local government at ng national government bilang ayuda ay in-kind. Pagkain, bigas. At syempre yung skills upgrade para po sa ating mga kababayan. Importante nga, sinasabi ko, paulit-ulit kong sinasabi yan na mahalaga ang skills upgrade sa ating mga kababayan. Nang sa ganon ay matuto silang mabuhay sa sarili nilang mga paa. Matuto silang magtrabaho, magnegosyo. Hindi ho po pwedeng ayuda lang ng ayuda. Tapos tatambay lang sila. Sa iba pang balita, mga katropa, nag-alok naman ang lokal na pamahalaan ng Taguig ng libreng transportation para sa mga residente nito na may mga nakatakdang appointment, dialysis o chemotherapy sa mga ospital at klinika sa loob ng Metro Manila. Sa buong Metro Manila, iahatid ka, ano? Ang serbisyong ito ay nakalaan lamang para sa mga non-emergency na kaso mula Lunes hanggang Biyernes upang maibsan ang gastos at stress ng mga pasyente sa regular nilang biyahe patungo sa ospital o di naman kaya sa mga medical centers. Para makapagpabook, kailangan po na magpadala ng text message sa numerong 0961. Tatandaan niyo yung number. Ito ha, 0961-704-4760. Ulitin ko, 0961-704-4760. Yan po yung itetext ninyo para makapagpa-schedule ng inyong mga sundo chauffeur. Napagitan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at kailangan itong ma-schedule sa kanilang tanggapan. Dalawang araw po bago ang appointment, bit-bit ang mga kinakailangan detalye gaya ng pangalan, oras ng procedure at patunay ng schedule mula sa mga doktor. Baka naman sa SM lang kayo magpapahatid. Baka naman sa mall kayo papahatid. Kasi nandun yung clinic. Meron yung mga clinic doon sa mga malls, ha? Sinasabay yung ano, yung pasyal doon sa pagpapa-check up. Binigyan din po ng pamahalang Luzon na dahil limitado ang slots para sa mga sasakyan, isang kasama lamang ang pinahihintulutan bawat pasyente, habang dapat namang tumawag sa Taguig Rescue kung ito ay itinatawag na. Anong itinatawag? Tinatawag na emergency case. Hindi ho yung hahantayin nyo pa yung dalawang araw, ha? Pag emergency case po, mga katropa, emergency cases, yan po ay itatawag direkta sa ibang numero. Taguig Rescue po yung inyong tatawagan para naman po mabigyan kayo agaran ng tulong ng lokal na pamahalaan, ha? Tandaan, ha, dalawang araw po bago yung schedule. Hindi po pwede bukas, hindi po pwede yung mamaya ang schedule. Dalawang araw ang schedule para po kayo ay masundo sa inyong mga tahanan at maihatid doon sa inyong mga clinic o di naman kaya sa ospital. Ang gandang project niyan, ha, kasi malaki nga naman ang tulong. Malaki ang tulong nga naman, mga katropa, dyan sa mga may sakit, lalo ho yung regularly, yung dialysis. Kasi merong mga, ang dialysis po, usually dyan, it's either twice a week, pero at worst, baka araw-araw eh. Pero usually, it's three times a week. Every other day, ang dialysis. No, kaya po ganun, mahalaga na merong malaking tulong yan doon sa commute, doon sa gasolina, diba? Para doon sa ating mga kababayan na 3 times a week nagda-dialysis, ha? Serbisyong katropa. Samantala, naglabas po ng abiso naman ang mga otoridad hinggil sa posibleng pagbagal ng daloy ng trapiko sa paligid ng Amoranto Sports Complex hanggang alas 10 ng umaga para sa National Age Group Aquathlon. Ah, okay. May swimming! Magpapatupad ng bahagyang pagsasara, konti lang naman, ng kalsada sa mga bahagi doon ng A. Roses Avenue, Scout Reyes upang mabigyan daan yung kalahok ng nasabing paligsahan. Magdidiretso rin ang mga tauhan nila mula sa traffic and magdidestino rin ng mga tauhan mula sa Traffic and Transport Management Department ng Quezon City at Department of Public Order and Safety para po magbigay at magbantay ng kanilang doon sa traffic, habang pinapayuhan naman ng mga motorista na humanap ng iba pang mga alternatibong ruta upang hindi naman maabala ang kanilang mga biyahe. Ako, dyan ako dumadaan eh. Dyan ako dumadaan, usually kapag pupunta ako ng Green Hills. Yan yung ano, kasi tatawid ng Quezon Avenue. Dyan ako pupunta sa A. Roses. Tapos tatawid ako papuntang New Manila, Green Hills. O di naman kayo pupunta ng Gilmore. Ayan, yan yung usual na daanan. So kung ngayon po ay may lakad kayo, merong iba pang dadaanan, ha? Dyan sa ano, sa Tomas Moroto, Timog area, doon na kayo dumaan. Yung gantong kaaga naman, hindi naman masyadong traffic doon. Para doon sa mga kalahok. Doon sa kalahok ng nasabing paligsahan. Itong National Age Group Aquathlon. Good luck po sa inyo. And congratulations in advance na rin, ha. Samantala, tanggap tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. Ito namang modernisasyon ng pampublik. Tubig. Modernisasyon ng pampublikong sasakyan abay nagdulot po ng mas maayos na kita sa pandakan drivers. Katropa natin sa Balita, Earl Saludara ng XFM Mega Manila.
3: XFM Report. Lumanda ang kalagayan ng mga driver at operator ng Pandakan Transport Cooperative sa Manila matapos silang lumahok sa Public Transport Modernization Program ng DOTR. Mula sa dating arawang kita, tumatanggap na sila ngayon ng lingguhan sahod at may mga benepisyo tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at 30-month pay. Mula sa 30 sasakyan, lumaki na sa 105 modernong jeep ang kanilang kooperatiba na may kabuuan 170 miyembro driver at operator. Ayon sa kanila, mas magang na ang kanilang pamamasada at mas nabibigyan na nila ng oras ang kanilang pamilya. Samantala, bukas ang aplikasyon para sa konsolidasyon ng mga operator at driver hanggang March 2027 sa ilalim ng LTFRB. Katropa mo sa Pasig City, para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Sabi sa inyo eh, maganda pong idudulot itong modernization, yung jeepney modernization program ng pamahalaan. Hindi ko alam kung bakit kinokontra ng ibang mga grupo. O yung mga ibang mga grupo kasi ayaw lang nilang gumawa. Alam mo yun, ayaw nyo nalang makisali eh. Diba? Ang oras po sa buong bansa, 9:20 in the morning. Ang bahaging ito hindi sa atin lahat ng Santo Plus Gold, isang malaking magandang food supplement for a healthy body and stronger immunity. Meron po yung mangosteen, ang palaya, manunggay, garlic, spirulina, isang napakahusay na food supplement. Uminom po tayo niyan araw-araw. Magbabalik po ang Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa. XFM 99.5. Now in Mega Manila.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Santol Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santol Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santol. Mabibili sa mga butika.
5: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ko si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santol Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santol na maganda sa kalusugan.
5: Santol Plus Coffee Mix. Sabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
9: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM Mega Manila. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Nagbabalik po ang Serbisyong Katropa. Ako po si Daddy Guzman pa rin. Ito ho ah, batiin natin. Teka. Sandali lamang ho. Ano po yun? Teka po, babatiin natin yung ating mga tagapakinig. Meron ba nakikinig? Ayan. Ah, nakikinig sa atin ngayon. Si Nanay Carmen, good morning po. Matarating lang daw niya. Tawa na naman tayo, breakfast muna. Oh, kain ho, kain muna. Medyo pagod ba? Kapagod. Ingat po, Nanay Carmen, ha? Bakit daw iba ang boses ko sa madaling araw, sa exciting? Sa ngayon may araw na. Nag-iiba po, nagta-transform po kasi ako. Nagta-transform. Good morning, Tristan Wyatt Gulay. Good morning po, good morning. Nelson Marinao, magandang umaga and God bless. Oh, kadiris daw palaga, sabi nila ni Carmen. Kadiri talaga pag nagdikit na ang mga braso sa loob ng jeep. Kaya ako, pag pumapasok, laging naka-long sleeve. Ay, mainit. Ay, ito na ni Carmen, ito ha. Pag naka-long sleeve, na, didikit pa lalo yun. Yung pawis ng katabi mo sa iyo. Mas matagal nandun yun. And Lorenzo Iban Pablo, magandang umaga. Nakikinig daw, exciting from Santiago City, Isabela. Good morning po sa inyo dyan sa Santiago City, sa Isabela. Mainit dyan ano. Isa sa mga maiinit na lugar eh. no?
0: Servisyong katropa.
1: Diretso tayo sa iba pa mga balita, mga katropa. 9:25 in the morning. Hinulunsad ng Pamaraan Lungsod ng Mandaluyong at Civil City Registry Department ang isang espesyal na renewal of vows sa darating na Hulyo 2026. Ngayon taon po iyan. Siyempre, para sa mga mag-asawang magdiriwang ng kanilang silver to diamond wedding anniversary. Layunin ang nasabing proyekto na kilalanin at ipagdiwang ang tatag ng pag-iibigan ng mga mag-asawa sa lungsod na nagsisilbing inspirasyon at modelo ng katapatan sa buong komunidad. Wow! Pinapayuhan ang mga interesadong kalahok na magtungo sa kani-kanilang mga tanggapan ng barangay upang makapagparehistro at formal na makasama sa nakatakdang seremonya. Sila po yung mga mag-asawa na hindi na nadala. Yeah, renewal of vows, mga katropa. Congratulations para doon sa mga mag-asawa na 25 years, 50 years, 60, 70, and 75 years ng mag-asawa. Meron ba 75 years na? Yun ang dapat bigyan ng parangal. 75 years of marriage is a very, very, very big achievement. Imagine, ano, ilan taon na? Mga 90 plus years old na yan. Baka umabot pa ng 100 yung iba, no? Yun yung 50 years, yung golden anniversary, eh. Very, very big achievement na yun, eh. Yung pang 20, another 25 years, gawin pang 75 years of marriage. Yan, eh, ano. Ano ba ang sikreto ng isang masaya at mahabang pagsasama ng mag-asawa? Ano daw ba? Si Mister ang makasasagot niyan. Dahil ang sasabihin lang niya lagi, yes po! Kuha ka nga tubig dyan, yes po! Di naman. Give and take, mga katropa, ha? Give and take. Always, ang relationship ay give and take. Hindi ho dapat, hindi po pwedeng take lang ng take, ha? Meron ka dapat ambag, ha? May ambag. Huwag kakalimutan yung ambag.
0: Servisyong katropa. Servisyong katropa.
1: Bilang pakikisa naman sa ika-455 anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila, ay magsasagawa naman ng Pamahalaang Lungsod ng isang kasalang bayan para sa mga kwalipikadong magkasintahan sa darating na Hunyo at 13. Ang nasabing programa, naglalayong bigyan ng pagkakataon ng mga taga-Maynila na maikasal ng sibil sa pamamagitan ng seremonya. Mas maganda nga kung simbahan, eh. Mas maganda. Pero kasi ang mahal kasi ngayon, eh. Sa totoo, kaya dumadami nga yung mga nagli-live-in na lang dahil mahal-mahal na magpakasal. Eh sa totoo lang ho, mga katropa, ang pagpapakasal, hindi naman ho dapat mahal yan. Simply dapat yan. Yan ay isang, ang tawag dito, pag-iisang dibdib. Pagbibigay ng mga pangako sa isa't isa sa harap po ng Panginoon sa simbahan. Ganun lang yun. Hindi ho kailangan maging marangya. Hindi kailangan maging bonggacious ang kasal. Kung kaya nyo, kung 10 lang ang guest ninyo, kung pamilya lang ninyong dalawa, pwede naman. Wala namang problema. Wala namang pumipigil dyan. Diba? Wala namang pumipigil dyan. Pero sa akin ho, ito ha. Sana yung mga simbahan, ito, kung yung mga simbahan, sana ang fee ninyo para sa mga kasal, hindi na umaabot ng 25 mil, 30 mil, 50 mil. Isa rin kasi ho yan sa tinatawag na deterrent para doon sa mga nagpapakasal. Gustong magpakasal, eh. Pero magkano ang bayad sa simbahan? 20 mil, 50 mil. Mahirap ho talaga. Diba? Para sa iba ho kasi hindi lahat madali iyon. Para sa iba, kahit gusto nila magpakasal doon sa isang simbahan na maganda, historical, diba? Pero ang mahal-mahal, magpapakasal sana sila sa simbahan, pero mahal. Yun ang nagiging problema. Kaya mas maganda ho, maisip sana ng ating simbahang Katolika na hindi naman ganun kamahal dapat ang kasal, ang pagbabayad sa simbahan kung kayo ikakasal. Diba? O balik tayo doon sa Maynila, kailangan lamang magsubmitin ng mga aplikante ng mga dokumento gaya ng CENOMAR, ayan yung CENOMAR, Certificate of No Marriage, Birth Certificate, as a valid ID sa Manila City Civil Registry Office upang matiyak na sila ay dadaan sa tamang proseso ng pagpapakasal. Pinapaalalahanan din po ang publiko na limitado lamang ang slots para po sa nasabing aktividad gaya ng ipatutupad the first come first services para po sa mga kompletong papel na ibibigay sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Ayan ho ah, congratulations na doon sa mga ikakasal ha. Mag-apply na kayo, madali lang naman yung Senomar na yan, PSA lang yan. Nag-abiso naman ang Commission on Elections sa Muntinlupa na sa Mayo 18 na ang huling araw ng pagpaparehistro para sa mga nagnanais na makaboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Nobyembre. Anila maaaring magtungo mga aplikante sa SM Center Muntinlupa o sa mga itinatalagang satellite registration sites mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang magsumite ng kanilang mga aplikasyon. Pinaalalahanan din ang lahat na magdala ng orihinal at photocopy ng valid na government ID na magpapatunay ng kanilang tirahan sa lungsod upang matiyak na mabilis ang proseso ng kanilang registration. Minamadali na ho, naglatag na ng Comprehensive Action Plan ng Pamahalaan Lungsod ng Maynila matapos lumabas sa pag-aaral ng University of the Philippines sa Manila na nagpositibo sa mga mapanganib na drug-resistant bacteria ang lahat ng 12 sampling sites sang palamig sa Tondo. Agad namang ipinag-utos ng Manila City Health Officer Dr. Grace Padilla ang muling inspeksyon sa mga naturang stalls at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa lahat ng distrito, partikular na ang pag-obliga sa mga vendor na gumamit lamang ng malinis sa tubig at yellow, sinasabi ko eh. Bilang bahagi po ng solusyon ay maglulunsad ang lunsod ng libreng water potability testing at mandatory hygiene training program para po sa mga vendor upang maturuan sila ng tamang paghawak ng pagkain at wastong paglilinis ng mga lalagyan na hindi na kinakailangang bayaran pa. Tinitingnan din ng Manila Health Department ang pakikipagtulungan sa mga universidad para po sa regular na microbiological monitoring sa mga inumin at kagamitan habang hinihikayat naman ng publiko na maging mapagmatyag at iulat ang anumang maruming gawain sa mga tindahan ng palamig dyan po sa Maynila. At syempre hindi lang sa Maynila, dapat yan sa buong Metro Manila, sa buong bansa. Ayun ho, magpapaalam na po kami, 9:32 na po ng umaga. Ito po ang serbisyong katropa. Magbabalik po ako bukas. Ako po si Deo de Guzman. Bye-bye! Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
11: SFM 99.5. Mga katropa, excited!

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong mga lingkod, makakasama po ng live dito sa ating pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hinas po ito, isa sa inyong naturopathic practitioner. At magkakasama sana naman po tayo ng live dito sa ating pong programa sa paghahatid ng mga impormasyon, mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, sa programa po natin, makakasama pa rin po natin ang ilan sa ating pong mga alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapus. Doc, magandang araw po.
2: Yes, magandang araw sa ating mga suking tagapakinig sa programang The Secrets of Health. At syempre, sa mga kababayan po natin na mayroon pong mga karamdaman, ay iniimbita po kayo na pumunta po sa ating mga wellness center ng Yes to Health para po maka-avail kayo ng libreng check-up, libreng advice at syempre, libre din ang mga dietary guidelines para po na yung mga karamdaman po ninyo ay hindi po lumala. Kaya sa ating mga kababayan dyan, ay puntahan na yung ating mga clinics kung saan man malapit kayo para po na maka-avail po kayo ng mga advices na makakatulong sa pagbawas or maibsan yung inyong pong mga karamdaman.
1: At syempre, kasama rin po natin, Doc Nelson Cadena. Doc, magandang araw din po.
3: Yes, magandang araw sa lahat nating mga suking tagapakinig. Sa lahat po nakasubaybay po sa atin sa ating programa dito sa Yes to Health, no? Siyempre, sa araw na to, kita naman tayo man ay magbibigay sa inyo ng impormasyon pangkalusugan, paano palakasin ang katawan at paano mapanatiling healthy yung ating katawan sa pamagitan po ng paggamit ng mga pagkain, prutas, gulay at saka yung mga halaman na sa atin lang pong paligid. Ituturo natin yan dito sa ating programa, The Secrets of Health.
1: Mm-hmm. Ayan, so mga kababayan po natin, ha, na gusto makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Text nyo lang yan sa ating pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasaya na inyong mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag po kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga announcements, mga papromos po natin, at ang mga bagong ilalunch po natin ng mga produkto, makikita nyo lahat dyan sa ating pong official Facebook page, mga kababayan. At puntahan po, bisitahan ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para po makapakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan na po ng solusyon ang matagal nyo nang iniinda na inyo pong mga karamdaman. Mahirap pong magtiis ng mga sakit. Mahirap pong mag-alaga ng mga karamdaman na yan. Dapat as soon as possible ay binibigyan po ng lunas ang iba't ibang sakit sa atin pong pangangatawan. Puntahan po ang atin pong mga clinics dahil dyan ay tuturuan po natin kayo kung ano po yung mga nararapat nyo pong gagawin. Dapat nyo pong iwasan para mas mabilis ang recovery ng inyo pong pangangatawan. Mahirap sa panahon ngayon, Doc. Eh, napakarami ng mga kababayan natin, hindi lang iisa yung karamdaman, ano? Komplikado ang kanila pong mga sakit.
2: Mm-hmm.
1: Walang may isang sakit lang, kundi nagkakaroon po ano ng komplikasyon dahil nga madalas ay pinagpapaliban yung gamutan. Minsan, Doc, tinitiis-tiis, ano? Hanggang kaya pa, hanggang na-tolerate pa yung mga pain or yung mga sakit sa kanilang pangangatawan, hindi nagpapa-check up, hindi nagpapakonsulta. Hindi na mo-monitor yung kanila pong kalagayan. Kaya nga minsan yung iba nagugulat na lang, ganoon na pala kalala yung kanilang mga karamdaman.
2: Mayroong mga kababayan po natin na kahit sila minsan ay nagugulat na may minimum of 3 na karamdaman na ang nasa kanilang katawan bago sila nagpapacheck. Kaya importante kasi nga Sir Marcel, isa din sa dahilan bakit hindi sila nagpa-check up, hindi sila nagpatingin, gawa po masyadong mahal ang charges ng check up at

0: magad ng mga gamot ay pwede kayong unti-unting lumakas at guminhawa sa inyong pakiramdam pag sinusunod yung mga guides, yung mga tinatawag natin na mga advices ng ating alternative practitioner dyan. At syempre pinaka mabuti dyang magandang maidulot po yung babaguhin yung ating lifestyle para po maibsan at hindi na maglala yung mga karamdaman na wala pa tayong iniinom na gamot. Mm-hmm. Yan ang napakaganda. At libre lang po yan. Kaya huwag kayong mahiya, huwag kayong mag-willing pumunta sa ating mga wellness center para po ma-avail ninyo yung ating services na malaking maitulong, lalo na pag mahirap tayo, wala tayong pera, pero sa mga tinuturo natin ay malaki na ang maitulong niyan sa bawat isa sa atin.
1: Yes, Dr. Erwin. Ano? Kaya sa mga kababayan natin, ha, ay huwag pong mag-atubili, huwag pong mahiya na pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan na ng solusyon ang inyong pong mga problema o karamdaman sa inyong pong pangangatawan. Patingin ko lang lahat ng mga kababayan po natin, especially mga katrawa po natin dyan na nakikinig at lagi nakasubaybay sa atin pong mga programa, ano, at sa atin pong mga himpilan. Tayo na dyan sa atin pong mga masisipag. Ayan. At ito kay Sir Toski. Nakikinig siya ngayon, ano? Mm-hmm. Dito sila sa Tacloban. Kasama Sir Harvey Ladaran. Ayan. Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? At ingat-ingat sa inyo pong mga biyahe. Ganun din sa mga kababayan po natin, ha? Na nagkakaroon po or nakakaranas ng iba't ibang mga inflammatory diseases sa inyong pangangatawan, huwag po kalimutan uminom ng Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at ang atin pong Premium D3. Doc Nelson, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng mga inflammatory diseases, itong mga pumamaga ba sa pangangatawan, ano, yung mga sakit, yung tawag na, yung pangalan ng mga sakit na merong ITIS sa dulo, yan. Mga inflammatory diseases yan, eh.
2: Yes, so,
1: paano ba sila natutulungan, Doc, ng mga produkto ng Yes to Health?
2: Yes, sa ating mga kapatid, no, na may mga problema sa inflammation, pamamaga, pain, mga sakit, no, masakit sa pakiramdam, no, sa mga joints human, o kahit sa muscles po natin, sa buong katawan natin, kahit na sa may mga migraine, no, sakit palagi ang ulo, may mga headache, matutulungan po yan sila sa paggamit ng ating suplemento dahil ito po ay may anti-inflammatory effects sa katawan po natin, lalo-lalo na yung ating Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold kasi, marami po yung mga health benefits po yan. Sa mangustin, meron na siyang anti-inflammatory. Yung ating malunggay, meron din siyang anti-inflammatory effect sa katawan po natin. Yung ating garlic, meron din siyang anti-inflammatory effect sa atin. And then, meron din siyang ampalaya. Meron din anti-inflammatory effect.
1: Mm-hmm.
2: Yung ampalaya sa ating katawan. Kaya yung mga inflammation na yan, pag nandyan sa katawan natin, marami tayong naramdamang pain. Minsan, hindi ganun kasakit. Hindi wala masyadong pain.
1: Minsan tolerable.
2: Pero,
1: lang.
2: Pagising mo sa umaga, parang pagod ka. Actually, yan yung isang indication na may mga inflammation sa katawan natin. Parang uneasy ka lang sa katawan mo. Tapos, pagising mo sa umaga, parang feeling mo low energy ka. Because merong inflammation sa katawan po natin. So, babalik yung sigla, ganda ng ating pakiramdam. Pag uminom po tayo ng Santon Plus Gold kasi nga ito ay may anti-inflammatory effect, nagtutulong po ito para yung mga free radicals mabawasan na kung saan siya yung nagpapahira po sa ating mga katawan. Nakukuha natin yan sa mga pagkain, nakukuha natin yan sa mga, kahit nasa nilalanghap nating hangin, meron yan. Kaya dapat meron talaga tayong mga antioxidant na nilalagay sa katawan po natin. At makukuha natin yan, yung mga antioxidant na yan, maganda na antioxidant, malalakas na antioxidant sa pamagitan po ng pag-inom ng Santon Plus Gold.
1: Yeah, so mga kaibigan natin, ano, mga kababayan, whenever there's inflammation sa inyong pangangatawan, may kaakibat talaga yan na pain, Doc, ano? At minsan, kung dun lang tayo nag-focus sa mga pain na atin po nararamdaman, yung inflammation hindi natin pinapansin or hindi po nabibigyan ng karampatang lunas, pabalik-balik lang yung pain na inyo po nararamdaman. Once na nawala yung bisa ng mga painkillers na iniinom po ninyo at nandun pa rin, naiwan pa rin yung mga pamamaga sa ibang parte ng pangangatawan, sasakit at sasakit uli yan siya.
0: Yung ano, yung realidad kasi sa mga pain relievers ay hindi nawawala yung pamamaga dyan. Kaya nga,

0: minsan yung mga bihasa ng mga manggagamot, resitaan po kayo ng pain reliever pero may kasama yung antibiotics, mm-hmm, na siyan pong magtanggal pababa ng pamamaga o kaya infection dyan. Kaya ang ano, kung tayo lang ang inom-inom ng mga pain relievers, mm-hmm, yung pakiramdam lang natin ang tinatanggal dyan. Pero yung sanhi ng pagsakit, yung pain, ay hindi nawawala yan. Kaya after 3 hours o 4 hours na matapos tayo uminom ng mga pain relievers, ay nandyan pa rin po yung mga kirot, sakit sa pamamaga na ating pong naramdaman. Kaya sa atin, mayroon po tayong systematic dyan paano maging maiwasan yung mga pag sakit dyan o ano ba ang kadahilanan para po na mahinto mo na, lalo na sa pagkain. Hmm. Pag may arthritis po tayo, example, namaga yung tuhod natin, namaga yung mga joints natin, ipag kumakain po tayo ng nakadagdag dyan sa pamamaga, ay kahit ano ka-epektibo pa yung ininom natin na gamot, maging walang bisa po yon, kasi nga po, adagdag lang padagdag yung mga kinakain po natin. Kaya sa ating pong pamamaraan ay maari silang matulungan. Pero ang pinakamainam dyan para maiwasan, Sir Misael, yung paglala ng mga pamamaga, sakit, yung inflammation ay kahit sa ang parte sa katawan po natin ay pwedeng umatake po yan. Ang pinakamainam dyan, mag-inom tayo ng premium D3. Yes. Ang premium D3 kasi may anti-inflammatory properties siya. Mayroon siyang VCO, mayroon siyang vitamin D3 at saka yung ating moringa oil. Ang moringa oil kasi, ayon sa pag-aaral, tumutulong po yan na masofresh po yung mga pamamaga at tutulungan po yung ating katawan na maibsan yung naramdaman po natin na pain. Kaya effective po dyan ang premium D3. Yung premium D3 kasi madaling umipikto kasi soft gel po siya, hindi po siya powder na nakakapsula. Ang nakaganda dyan, pwede mo nga nguyain, no? Kasi lahat ng mga bacteria, viruses na ano, papatay ng ating tinatawag na medicinal properties ng premium D3. Kaya napakaganda po dyan. Pag yan ang iniinom po natin, lalo na kung mayroon tayong karamdaman, lalo na sa mga pain, kung tawagin po natin.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan natin, ha? Mga kabayan, actually, ang inflammation sa ating pangatawan, ano? As hindi siya, kumbaga, bad effects sa katawan po natin, ano? Kasi ang inflammation is a natural response ng ating pangangatawan, yes, doon sa mga
2: invaders
1: na pumapasok sa katawan natin. Kumbaga, ang reaction yun, normal reaction ng katawan natin.
2: Ang problema na minsan, nag-overreact.
1: Yun, oh.
2: Yun ang problema natin. Kaya, may mga suplemento na nagtutulong po na para maitama yun kasi minsan yung ating immune system nag-overreact.
1: Overreact, doc. And prolonged reaction.
2: Yes.
1: Yun. Okay. Yun ang hindi maganda, eh. Yung, kumbaga, antagal na nung inflammation dun sa pangangatawan natin. Lalo na yung mga nakakaranas po, ano, ng arthritis, prostatitis, yung inflammation sa lungs area, like bronchitis at iba't iba pa, ano. Yung mga napoprolong, doc, yun ay hindi nagiging favorable sa ating pangangatawan.
2: Kasi yan yung mga tinatawag natin mga chronic inflammation. So yan, matutulungan po yan kasi sa magitan po ng pag-inom ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3. Inaayos po ng mga suplemento niyan yung ating katawan, tinatanggal yung inflammation. At saka ano yan, sa mga pag-aaral, ang vitamin D3 at ang vitamin C. Yan po ay mga autoimmune modulator. Tinutulungan nilang ayusin yung response ng ating immune system.
1: Para hindi siya magiging overacting.
2: Hindi naman din
1: siya magiging underactive.
2: Nakaamoy ka lang ng hindi maganda. Hirap ka na sa paghinga.
1: Bahin na agad.
2: Expose ka lang ng konti sa video changes ng klima. Pumasok ka sa aircon, lumabas ka bigla, mainit. Ayun, sinipo na. Nag-overreact lang yung
1: minsan daw, doc, natin. Pag nakakita daw ng guwapo, allergy daw.
2: Iba yata.
1: Pero yung mga ito yung mga ano na to, mga over reaction ng immune system natin ito eh naisasaayos. Mm-hmm. Pagka nagiging maganda ano yung function ng ating pong immune system, yes, through the help na rin ng ating pong mga supplemento.
2: Yes, yung ano lang isa sa mga nakatutulong kasi diyan talaga para magiging matalino yung ating katawan no, ating immune system dahil po meron sila sustansya galing po sa mga prutas at gulay, especially vitamin C. At saka syempre yung vitamin D3 kailangan natin yan para sabi nga maayos yung response ng ating immune system. Mm-hmm.
1: Karagdagan pa dyan, Doc, ano? Ito palang pagkakaroon ng maduming pangangatawan, hindi lang sa panglabas, ha? Especially sa pangloob. Ibig sabihin, maraming mga toxins sa loob ng ating pangangatawan, especially doon sa ating po mga internal organs, yan pala ay nakakapagpadagdag ng problema sa ating immune system or nakakapagpabobo, sabi pa, ano, sa ating pong immune system na hindi niya ma-distinguish, ano, hindi niya makilala, ma-differentiate kung ano yung kalaban at kung ano yung kakampi sa ating pangangatawan.
2: Bombarded na sila sa mga dumi sa ating katawan. Kaya nga, napakaganda na may regular tayong ano, pagpunta sa ano, sa CR, pagpalabas ng ating dumi. Kaya minsan, yun ang nangyayari sa ating mga kaibigan, sa isang araw minsan lang, okay na yung minsan isang araw, pero may iba, dalawang araw hanggang tatlong araw, hindi po talaga nakakabisita na kanilang CR. Mm-hmm. Kasi nahirapan daw sila magdumi. So, sorry sa kumakain dyan. Isa yan sa nagdadagdag ng problema sa ating katawan, lalong-lalo na kung meron na kayong mga karamdaman. Kaya dapat, take more fiber. Ang fiber po, napaka-importante po yan kasi ang katawan natin, pag hindi nakapalabas ng dumi, nag-create siya ng maraming bad bacteria. Ang fiber naman, pag pumasok sa katawan natin yan, pinapalambot yung dumi natin at pagkain po yan ng good bacteria sa tiyan po natin para mabalanse ang good bacteria and bad bacteria doon sa ating internal organs, sa ating, lalo na sa ating ano, sa ating bituka.
1: Kaya ugalingan nila kumain ng mga fibery foods or uminom ng ating pong Santum Plus Gold kasi mayroon po yan siyang mga dietary fibers. At maganda nito, Doc, ugalingan nila every morning, inom sila ng Santum Gold Herbal Tea. Kasi magandang detoxifier to sa colon, sa kidneys,
2: kidney,
1: sa ating pong
2: colon at liver.
1: Liver yan. Nakakatulong yan siya man na ma-detoxify yung mga eliminative organs na yan. Kasi yung mga organs na yan, Doc, yan yung kumbaga nagkatapon, nagkasala ng mga waste matter sa ating pangangatawan. Pag sila mismo ang
2: makafunction maayos, tambak tayo ng ano, dumi sa katawan natin.
1: Kumbaga, yan yung ano natin eh. Yan yung collector at saka yung taga-dispose ng basura sa katawan. Pagka hindi na lang magawa yung function nila, padami ng padami, patambak ng patambak yung basura. Sa katawan.
2: Hanggang magresulta yan na mabubulok ang katawan ng tao dahil napuno na siya ng mga dumi na hindi na ipalabas. Kaya nagiging ano yan eh. Yan ang dahilan, nagkakaroon ng mga cysts, mga bukol-bukol. Mga dumi actually yan na hindi na ipalabas sa katawan natin na yun, binalot ng ating immune system para nga hindi kumalat. Kaso lang, nagiging isang bukol po sa ating katawan. Kaya sa ating mga kaibigan dyan, ng ating ano, Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C dahil ito, ito mga supplemento na to, nagtutulong to na linisin yung katawan natin at i-improve ang function ng ating kidney, ng ating liver at saka yung ating digestive tract. Yung peristalsis movement natin, pinapaganda niyan kasi yung iba niyan, mahina ang mahina ng peristalsis movement kaya hindi makalabas yung dumi. Yun, pinatulungan niyan na ma-improve yung movement ng ating ano, tiyan para madaling maipalabas ang mga dumi na nandoon po.
1: Especially sa mga elderly person, Doc, ano? Sa mga medyo umiedad na, humihina talaga ang bawat function ng sistema.
2: Tapos lalo sa mga bedridden na. Kaya nga, napakaganda talaga na ano, ha, uminom tayo ng mga suplemento. Kahit kung wala tayong suplemento sa bahay natin, kumain tayo ng mga prutas at gulay. Napakaganda, kumain kayo ng mga green leafy vegetables. Kung medyo may edad na, di ano, pwede nila i-blend yung mga dahon. Kasi iba niyan, biniblend nila. Kasi nga, minsan na may edad na wala ng ngipin. Biniblend nila yung dahon. Tapos yan, inumin po natin. Kasi ano yan, meron pa rin niyang fiber. Kahit na blend po natin yan, may fiber pa rin yan na nakatulong po sa ating katawan. Pero, kung hindi na talaga natin magagawa, kasi minsan Dr. Erwin, mga kaibigan natin, busy na talaga yung kasama sa bahay, yung mga taong mga matatanda na iiwan sa bahay, tapos yung mga kasama medyo busy na, mas maganda kapsula na lang ibigay po natin.
0: Ang pinakamaganda dyan, Doc Nelson, Sir Misael, yung pag-inom po ng Santon Plus Gold at saka Premium D3,
2: yes,
0: ay huwag kaligtaan talaga. Kasi madali naman, nakahanda lang yan, may kukuha ka na lang ng tubig na inumin, tapos inumin mo yung ano, yung ating Santon Plus Gold at saka Premium D3. Hindi na po yan kailangan na magkus-kus-kus pa kayo ng mga herbal o bagamat pwede mas mas okay sana kung mayroon tayong availability ng time na panahon na pagkuha, pag-gather po yan ng mga herbal. Pero yung sa atin kasi minsan mas maraming panahon na ginugugol po natin sa ating trabaho kasi dyan po tayo nabubuhay o yung ating mga ginagawa. At saka pag may karamdaman na kahit hirap na hirap, Sir Misael, minsan pinipilit natin na maka-duty po sa ating trabaho para po na yung kailangan natin sa araw-araw ay ating matugunan. Kaya sa atin po, mahirap sa ngayon na panahon magkakaroon ng malubhang karamdaman. Kaya kung may naramdaman na kayo na discomfort sa inyong pong katawan, ay dapat magbaon-baon na kayo ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at saka yung ating Premium D3. Lalo na sa ganitong panahon, Doc Nelson, kasi bigla na lang ulan, mainit ng konti tapos biglang ulan. Ay yung iba pa nga dyan na bumabaha, delikado pa yung lumusong tayo sa baha. Eh mayroong mga karamdaman na nakukuha po natin sa paglusong ng baha. Kaya dapat mainam nga kung tinatawag protektado po tayo sa bawat isa. Kaya sa ating mga kababayan dyan, kung nakita po ninyo na nakalusong kayo ng baha, para po maiwasan, Doc Nelson, ang mga karamdaman na dulot po ng mga maruming tubig na atin pong naapakan, mas mainam, maghugas tayo ng ating buong katawan pagdating sa bahay. Mas maganda siguro kung mabigat ang trabaho nila, mas maganda maligamgam na tubig yung ating panghugas para hindi tayo mapapasma. At gamitan po natin ng ating Santon Plus Herbal Soap. Kasi ang Santon Plus Herbal Soap, Sir Misael, makakatulong po yan magtanggal ng mga bakterya, ng mga punjay, lahat na mga tinatawag natin na siyang sanhi ng pagkatikati ng ating mga balat ay tutulungan niyang mawala. Kaya sa atin po, safe na safe po tayo, protektado po tayo once na gumagamit tayo ng Santon Plus Herbal Soap. At makatulong din, protektado yung panlabas natin, tapos yung panloob, nakainom po tayo ng Santon Plus Gold, ay kumpleto ang proteksyon ng ating katawan.
1: Maganda yan, Dok. Pagkatapos nilang mag-sabon, maglinis gamit ang ating Santon Plus Herbal Soap, after nyan, magpahid kayo ng ayon natin, Santon Plus Herbal Oil. Ano? Yung ating pong Santon Liniment, mga kaibigan, para ma-close naman yung mga pores, at the same time, makakatulong din yan, ano, na tulungan yung atin pong mga kalamnan, yung atin pong mga skin na maprotektahan palalo, ano, laban sa mga bakterya na maaari pong puminsala dyan sa atin pong skin at nag-penetrate at mag-damage sa mga internal organs ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Paano po? Ano? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayo, Doc, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Yes, sa ating lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng ating mga tagapakinig, patuloy lang kayo makinig sa atin, sa ating programa, The Secrets of Health, dahil kami ay patuloy lang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon pang kalusugan para matulungan kayo, lalo na sa inyong makaramdaman, gamit ang mga herbal, natural, nandiyan na po sa ating paligid. Dahil wala nating oras, ito naman si Dr. Nelson Cadenas, ang Dr. Alternative Medicine, nagsasabi ano mga ating kainin at ano mga ating inumin, gawin po natin ito para sa kalhatian ng ating Panginoon.
0: Yes, sa mga kababayan po natin ay dapat ingatan ang atin pong pangangatawan kasi dito po tayo humuhugot ng ating araw-araw na pamumuhay at kung mayroon na tayong mga karamdaman ay dapat matugunan agad at magamot para po palaging malusog at malakas yung ating pangangatawan. Ito naman po ang inyong alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Magandang araw po sa lahat.
1: Maraming salamat po, Doc Nelson and Doc Erwin. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi po nakasubaybay at lagi pong nakikinig sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, sa ganitong oras, ito rin sa ating mga himpilan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ano po tayong dalangin ng Panginoon nawa? Ang kapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Mega Manila. May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Ngayon. Narito na ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Tiniyak ni Balikatan spokesperson Colonel Dennis Hernandez ang seguridad sa ginanap na pagpapakawalan ng US Tomahawk missile mula Tacloban patungong Nueva Ecija noong Mayo 4, kung saan iginit niyang dumaan sa mahigpit na pagsusuri ng mga itinalagang safety officers ang buong operasyon. Ipinaliwanag ng opisyal na bago ang aktibidad ay kumuha muna sila ng mga kinakailangang clearance bukod pa sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang masigurong hindi mapapahamak ang mga sibilyan sa dadaanan ng armas. Ang nasabing paggamit ng Typhoon Launcher ay bahagi ng mas malawak na balikatan exercises na nagsilbiring crossover mula sa katatapos lang na salaknib exercises upang mas lalong mapahusay ang depensa ng bansa. Sumayin niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang balita ay follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres. Exciting!
4: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo.
3: 99.5 XFM FM sa Mega Manila.
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
4: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: mga isyu at usaping trending, hihimayin, uusisain at balansing pag-uusapan. Opinyon ng taong bayan pakikinggan dito sa Sentro. Sentro. Kasama si Katropang Baliomberas.
1: Good morning! Good morning!

0: Ang tamang oras buat sa XFM 99.5 Mega Manila, katropa 10:09 ng umaga.
1: Exciting!
0: Oras sa atin po sa atin ng kung gusto niyo po ang maganda ang panimula, maganda rin po ang resulta, mag-Santon Plus, mga katropa. Unahin po natin yung kalusugan everyday para po palaging aktibo. Uminom po kayo ng Santon Plus with mangosteen. Yan po maganda dyan, may malunggay din siya. Magandang investment mga katropa para po sa kalusugan. Para hindi rin po tayo magastusan kapag ka nagkasakit po tayo. Santon Plus Coffee. Ang nakikita nyo sa live stream natin, pwede nyo pong tikman to katropa. At the same time, yung isa pang Santon Plus natin, yung herbal capsule. Apo, para naman sa mga minamahal nating seniors, pwede nyo pong inumin as food supplement yung Santon Plus capsule namin. Available po yan sa mga drugstore, lalo tigit sa South Star nationwide.
2: Centro.
0: It's a Throwback Thursday. May 7 na tayo katropa. Welcome po sa inyong programa. Dito lamang sa 99.5 Mega Manila. Ang sentro po ay hatid sa atin ang ating Yes to Health Incorporated, lalo tigit sa dami-dami na mga clinic po nila. Itong gusto kong i-share sa inyo yung clinic natin dito sa Batangas. Baka sakali po yung mga katropa nating Batanggenyo, kayo po ay naghahanap ng masarap na kape at maasahang vitamin C o kaya na may food supplement sa mga seniors, punta po kayo sa Yes to Health Clinic Batangas Branch. Nandyan lang po sila sa may ground floor ng City Mart Plaza Complex dyan sa Kalikanto, Batangas City. Pwede nyo pong tawagan ang number nila sa 0962-349-1256. I will repeat it again one more time, once more. The number is 0962-349-1256.
2: Buddy Uberas sa Sentro. Sentro Manila Headlines.
0: Sulyapan natin today, May 7, ang headlines. Pangulong Marcos Jr. Pinangunahan po mga katropa ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang sa Metro Manila. Yan po yung acronym na BBM. Bawat bayan makikinabang.
2: Excellent!
0: Pondo para po sa mga barangay naman, balak lakihan din ng Paulong Marcos Jr. sa taong 2027.
2: Sentro Manila Headlines.
0: BBM pa rin, katropa. Hinimok po ang mga presidential scholar. Marami-rami rin ata ito, no? Na sulitin yung tulong pinansyal po ng gobyerno para sa inyo. At iginit na sila ang magiging susunod na pinuno ng bansa.
1: Yahoo!
0: Bureau of Internal Revenue, BIR, katropa, naglabas po ng tinatawag na registration seal badge para sa mga online sellers and influencers. Yung iba talaga ay gusto, appreciated nila, labeled sila legally and properly kapag may badge.
2: Excellent!
0: Diba? Legit, sa madalit sabi. Parang kapag ka ikaw ay may Facebook account, may blue badge po. At ito naman, sa panig ng mga online sellers at influencers, kayo daw po ay pagkakaluban ng kawanihan ng rentas internas ng tinatawag pong registration seal badge, katropa.
2: Sentro Manila Headlines.
0: MRT 7, target mapatakbo sa 2027. Apo, marami na ho tayo mga linya ng MRT, katropa. So itong tinatarget na mabuksan by 2027, next year, ay MRT 7.
2: Sentro Manila Headlines.
0: Ang harap ko talaga yan, Aling Pepang, na minsan isang Sunday ikutin ang Metro Manila sa pamamagitan po ng pagsakay lang sa ating train system. O, kaya naman eh, di ba? Halimbawa, MRT Guadalupe ka sakay, punta ka sa dulo, balik ka sa kabilang dulo, lipat ka sa LRT, Taft Avenue to Monumento, Monumento North Avenue, konektado. Punta ka ng Recto, punta ka ng Marikina, punta ka ng Cavite, punta ka ng Bulacan. O, panayta rin po ang pinag-uusapan dyan. At ang pinaka-excited tayo na mangyari, hopefully by first quarter ng 2028, Aling Pepang, yung ating subway.
2: Excellent!
0: Ah, Yung pangarap natin na mag-uumagahan ka sa... Ano gusto? Mag-uumagahan ka sa Bulacan. Ilang minuto lang ang pagitan. Dito naman sa kabilang banda ka magtanghalian. Mabilis lang po katropa. So ipagdasal natin, wala na maging problema sa mga gagawing ito ng public transport. Sa ibang bansa ho kasi pinagmamalaki talaga nila yung efficient transport system.
2: Excellent.
0: At malaking tulong yun, lalo tigit para sa mga commuters, mga nagtatrabaho kapag ka maganda ang transportation system. Papa-rail system or yung mga buses natin. At least may EDSA carousel na okay na rin. Kahit papano katropa, di ba? Malaking tulong para sa mga pasahero, sa mga may-ari ng sasakyan, makatipid po man lamang sa gasolina o commute ka na lang. Pero sana mas maganda. Kung pwede nga lang, patap-tap ka na lang ng card mo, di ba? Pagpasok mo ng kung ano mang sasakyan mo para mas mabilis.
2: Baliw Beras sa Sentro.
0: Panghuli sa Sentro Balita Headlines ngayon pong Webes, literal katropa, na naging pagsabog po, ha? Pasabog pala ito, ha? Naging literal na naging pasabog ang kasal na mag... Nakita nyo ba ito sa SOCMED? Ang ganda ng background nila, yung backdrop sa likod. Literal na naging pasabog ang kasal na magkasintahang mula sa Albay dahil sa Bulkang Mayon. Galing talaga, nakita ko yung picture. Ang mga Sentro Balita Headlines, katropa, inihatid po sa atin nang maasahan po natin na Santon Pass Herbal Oil naman. Isang napakaliit pong botelya, ayan o, na effective po para sa mga pagod na muscles natin everyday. Kagabi, nag-haplas ako nito, aling pepang sa tuhod. Oo, masarap ang pakiramdam, tumatagos yung init niya. Kapag kayo po ay may mga muscles na manakit-nakit, nananakit, siyempre maghapong pagod, nakaupo, nakatayo, naglalakad, naglalaro kayo kung ano man, ho. Importante, meron kayo sa bahay nitong botelyang yan, Santon Herbal Oil, Santon Plus Herbal Oil. Mura lang po ito katropa, pero ang ganda pong self-care body kasama mo sa everyday na pwedeng maasahang ginhawa. Yan ang Santon Plus Herbal Oil, available po sa Yeswell Clinic natin nationwide.
2: Serbisyo, entertainment, news, palakayan, rest and recreation, opinion, Sentro, Sentro Headline.
0: Ang oras, alas 10:17 ng umaga, katropa. 10:17, ngayon pong May 7. Itong araw na po ang lumulundag sa buwan ng Mayo. Narito lang sulyap sa mga headlines sa mga pamining diary natin sa NCR. Ihatid naman po sa atin na maasahan po natin na Santon Vitamin C. Katropa, ito po yan. Ha? Ang Santon Vitamin C, kung gusto niyo po na kuminis din somehow ang inyong skin. Kapag kulang po kasi sa vitamin C, kulubot eh. Nangungulubot. Kaya importante, meron kang supplement na vitamin C. DJ Kicks. Importante na meron kang Santon Vitamin C everyday. Tatlong benefits ang sinasabing hatid po ng Santon Vitamin C. Sa akin, proven ko to, pampalakas siya ng immune system. Katropa. Pampakinis din po ng balat at siksik sa antioxidants para sa ating proteksyon. Santon Vitamin C.
2: Extra Headline.
0: Unahin po nating sulyapan ang Daily Tribune. Katropa, ang Daily Tribune today, ang headline nila, salamat nga pala ha, at ang Daily Tribune ay patuloy na nagpapadala ng hard copy sa estasyon. Ha? Thank you sa ating mga katropa dyan. Sir Rafi Ayeng, maganda umaga ha. Regards po sa inyo. Ang headline nila katropa today, flood. Nako, sabi ni Congressman Erice. Flood control. Whole of government op.
2: Extra headline.
0: Kumbaga, whole of government approach ang ginamit para po sa usaping ito ng... At least naman, babanggit pa rin katropa, di ba? Kasi akala ni Aling Pepang, nakalimutan na ng lahat to eh. Flood control na usapin, di ba? So, nandyan pa rin siya sa palipaligid headline today ng Daily Tribune. Thank you, Daily Tribune. Manila Times, ang headline ng Manila Times katropa. 82% want BP Sara at her impeached trial. Yun ang gusto nila. Ang makita ang presence, maramdaman ang BP Sara na nandun sa impeachment trial laban sa kanya. Pwede kayo mangyari yun. Manila Bulletin. Ganda ng Manila Bulletin ngayon. Ganda ng kanilang banner picture. Ang ganda. Philippines to showcase sustainability push as ASEAN Summit opens in Cebu.
2: Excellent!
0: Okay, ganda. Inquirer, katropa ang headline. Siyempre, alam nyo ito kahapon. Sila talaga yung banner picture sa mga dyaryo ngayon, karamihan. SOCMED personality nabbed. Ex-speaker cries extortion.
2: Good morning! Extra headline.
0: Philippine Star, iba naman tayo sa Philippine Star. US-Iran nearing deal to end war.
2: Extra headline.
0: Yan ang pinagdarasal natin, katropa. Ang matapos na po ang anumang gyera na meron. Recent, siyempre, ang girian at ang bakbakan sa pagitan po ng US, kakampi ang Israel laban sa Iran. At siyempre, damay na rin yung kanilang mga kakampi. Yung Ukraine, Russia, somehow tuloy pa rin, pero hindi na masyadong nababalita. So, ngayon ang Philippine Star, ang headline, US-Iran nearing deal to end war. Diba? Ang ganda kasi kung may pagkakasundo talaga. Hindi naman maghirap din yung mga walang kinalaman, di ba? Kawawa, ang daming nadadamay. At syempre, pang huli natin sa mga balita sa dyaryo, ang Malaya. Oo, ang headline po ng Malaya, katropa, ay US-Iran closing in on memo to end war. Yun ang maganda rin, pareha sila. Na matapos na mga gyera.
2: Extra headline.
0: Sa Malaya Business Insight, katropa, ang headline, kamusta ba ang ating kabuhayan, Brother Leandro? Okay lang? O, basta may trabaho, may blessing ka, no? Lagi mo ipagpapasalamat yan, Brother Leandro. Basta meron kang trabaho, malaking blessing yan from the Lord, pagbutihin mo, okay ang buhay natin. Sharply higher than a year earlier, sabi po ng Malaya Business Insight. Jobless rate eases to 5% in March from February, sabi po ng Philippine Statistics Authority. Yan ang headline ng Malaya Business Insight. Sa mga jobless po natin, katropa, tiyaga lang, one day, kung nagpuporsige ka naman, magkakaroon ka ulit ng trabaho.
2: Extra headline.
0: Atid po sa atin, katropa, ang mga headlines ng mga broadsheets dito sa Metro Manila nang maasahan po natin everyday na, katropa, ang Santon Plus Herbal Oil. Pagka may mga pagod na muscles po kayo dyan, masakit-sakit na mga kasukasuan, ay po pwede po yan. Ihaplas, ipahid. Pag nagpamasahe po kayo sa inyong misis o sa inyong mister, naman sa iba, gamitin po ang Santon Plus Herbal Oil, ha? Maganda po ito sa katawan natin, very relaxing, and maganda rin dito ang amoy, maganda yung amoy niya, katropa. Santon Plus Herbal Oil available po sa mga Yes to Health Clinic natin nationwide, very affordable. Kung kayo po ay magawi ng Santiago City, Isabela, meron po tayo dyang branch, ang Yes to Health Clinic. Nandyan sa may Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City. May number din po sila na pwede nyong i-text or tawagan. Kung Viber, pwede po kayo mag-chat din dyan. Ha? That's 0910-018-7529, katropa. Inuulit ko lang po, 0910-018-7529. Hanapin nyo po si Doc Ned Castro. Andyan si Doc.
2: Buddy Uberas sa sentro.
0: Sa ating pagbabalik nga pala, katropa, mamaya, ha? Nakalimutan ko pala yung Manila Standard, oh. Magtatampo sa akin si Becky nito. May headline pala ang Manila Standard. Hindi ko na isama sa extra headline.
2: Extra headline.
0: 30 NUP Solons back impeaching BP Sara. Ayan, sabi po ni Congressman Puno, yes, votes may reach 180 in plenary. Ayan, thank you ha, sa ating katropa sa Manila Standard na patuloy na nagpapadala bilang partner natin. Ha? Thank you. Sa mga kaibigan natin dyan, ha? Mabuhay kayo. Ang aming pong live stream ngayon ay XFM 99.5 Mega Manila sa FB, sa YouTube. Same lang po, katropa, ha? Yung mga nandyan na ngayon, babatiin ko po kayo sa aking pagbabalik. Hanggang 11:45 tayo magsasama-sama.
2: Centro.
0: Alas 10:25.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold, sigurado ka dito! Sandown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay! Sandown Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang magkakaramdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Sandown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sandown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga lalaki, iba't iba yan ang diskarte sa mga babae. Merong matikas, merong matinik, merong mahusay, at meron din ang mga lalaki na mapapasigaw pa na dahil naka-turbo kasi.
8: Ang Turbo Dietary Supplement for Men ay mabibili sa mga butika malapit sa inyo.
9: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
11: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
12: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. XFM Mega Manila. Komentaryong manghang pero patas.

0: Magandang umaga sa mga nasa Facebook live stream natin, XFM 99.5 Mega Manila. Good morning po sa mga suki na natin, siyempre, at consistent sa pagsilip at pagsuporta sa XFM 99.5 Mega Manila. Ate Lorna Zamora Raymundo, magandang umaga. Thank you sa tropa dyan sa Rizal area. Si Tita Nena Rubio Manly, good afternoon mamaya, good morning today. Happy Thursday daw, sabi ni Ma'am Nena. Also to Ma'am Jocelyn Gatica, good morning. Sir Angelo, maganda umaga po ha. Bukas po ay Quiapo Day. Opo, Friday bukas. Thank you Sir Angelo. Advance Happy Nanay Day kay Emma Ridaha. Uy, napaka-sweet naman ni Sir Angelo. Binabati na niya ng maaga si Ma'am Emma Ridaha ng Happy Mother's Day. Sunday, yan tama. Tama ba? May 10. Good morning. Maganda umaga din kay Ma'am Jeneline Arceo Amaro. Thank you! Good morning po. Watching live from San Francisco, Agusan del Sur, Maguindanao. Ayan, layo. Mindanao lang pala. Maguindanao, iba pala yun. Apo, all the Mindanao din. Ma'am Jeneline, salamat po na marami ha. Good morning po and ingat kayo dyan. Meron tayong XFM San Francisco. Nood din po kayo at suporta sa local station natin dyan ha. Good morning. Si Ma'am Selena Enriquez ay nandyan din sa live stream natin ngayon. At gusto niya na sabihin sa inyo nanonood na sa atin sa FB. At nakikinig din daw si Ma'am Erlinda Acuña dyan po sa Paumbong, Bulacan. At salamat po sa pagsishare ng programa ha. Ano bang ulam nyo mamayang tanghali, Ma'am Selena? Apo. Pag may sabaw, okay din ano? Although mainit ang panahon, pero okay din yun. Healthy, Ma'am Selena, no? Sinigang na gulay at isda o kung ano man. Tita Nena, salamat po na marami. Binabati niya mga kadalagahan ng XFM 99.5 Mega Manila. Sina Ma'am Rica at saka si Ma'am Melay daw. Good morning. Also kay Ma'am Blanca Manaba. Humabol ka agad si Ma'am Blanca. Apo, nakikinig pa rin siya sa radyo saka sa FB Live. Anong radyo niyo Ma'am Blanca? Isend nyo nga po sa akin yung inyong radyo. Picturean nyo kung anong klaseng radyo. Maraming radyo sa mall ngayon, like sa SM, may mga bagong monitor na magaganda eh, no? Yan pa ho ba yung dati noon, na, no? Yung mga style noon, Ma'am Blanca? I-send nyo nga po, Ma'am, kung may pagkakataon po kayo, ha? Thank you so much. Also kay Tita Yoli Sanchez na palaging nandyan lang, tahimik lang na sumusubaybay at sumusuporta para po sa istasyon, ha? Exciting! Natutuwa tayo dahil marami kayong sinusuportahang istasyon at kabilang po kami sa XFM. Thank you. Excellent! Salamat sa greetings also. Atilus. Si Atilus, magtatampo ba naman yan? Napaka-active niyan sa simbahan. Hindi yan magtatampo. Hindi na bati. Atilus Bernadas, good morning. Ha? God bless you always. Salamat na marami sa mahal na mahal daw niya yung mga cellphone technicians eh. Diyan sa Lianas. Kapag may mga nasira daw cellphone ng mga taga XFM Mega Manila, ililibre daw niya. Ayan. Katropa, ang ulam namin ay nilagang baboy. Naku, masarap yan na katropang Selena Enriquez, ma'am, ha? At samahan niyo po na maraming gulay din. Ako, labanos na lang po ang kakainin ko, ha? Hindi ako kumakain ng baboy, eh. Also, kay AMSLAY member Nelson Malinaw, maganda umaga. Sir Nelson, kamusta ka na po? Kamusta ang buhay-buhay, ha? Si Ma'am Jocelyn naman, ang ulam niya mamaya, chapsoy. Tama ba, Ma'am Jocelyn? Oo, at saka fried bangus. Sarap ng chapsoy, oh. At saka syempre bangus, good sa akin yan. Apo, fried bangus, kahit fried, okay na yan. Opo, yung mga ulam niyo po, i-share niyo sa amin, ha, para mabusog naman ho kami. Opo. XFM 99.5 Mega Manila ang Facebook namin. Exciting! Suportahan nyo po ang page namin, katropa, para kahit pa paano ay madagdagan pa tayo, ha? At magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikinig sa Frequency 99.5 Mega Manila.
1: Centro.
0: Andito na po ang detalye ng mga balita. Unahin po natin, ganap ng mahal na Pangulong BBM Jr. Dumating na siya sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit.
1: Excellent!
0: At tropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
2: Report. Dumating na sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules ng gabi para sa 48th ASEAN Summit. Gaganapin ang summit sa ilalim ng scaled down format kasunod ng direktiba ng Pangulo na bawasan ang gastos ng pamahalaan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakatipid ang gobyerno matapos paikliin ang summit at ilipat online ang ilang preparatory at working level meetings. Sinabi ng DFA na nasa 650 meetings ang inilipat online kasabay ng pagbabawas ng non-essential activities. Kabilang sa priority agenda ng Pilipinas ang food security, energy stability at protection ng mga migrant workers. Idiniklara rin ng mga nakanyang na special non-working holiday sa ilang lugar sa Cebu mula May 6 hanggang May 8. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Thank you, Deo.
1: Report.
0: Mga katropa, pakinggan niyo po si katropang Deo de Guzman sa programa niya sa Exciting Pilipinas sa umaga with katropang Jupiter Torres. Masayang talakayan nila ng mga kung ano-ano at mahalagang balita pag umaga pa lang, ha. At syempre yung kanyang extended program din para sa serbisyong katropa. Hindi naman po ay alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Serbisyong katropa.
0: Sa serbisyong katropa, ito po ay puso ng XFM 99.5 Mega Manila. Ibig sabihin po, dyan pumapasok yung mga, baka may gusto rin kayong mailapit. Gawin niyo pong tulay ang himpilan para sa mga government agencies, para po sa inyong mga, pwede naman transaksyon na delayed, o transaksyon na hindi po naasikaso, o kaya naman ay napapabayaan. Baka makatutulong po ang serbisyong katropa sa inyo. Plus of course, yung lahat ng clinic natin nationwide, baka hindi nyo po batid, ay meron po silang libreng check-up, libreng assessment ng kalusugan nyo everyday. Punta lang po si sino man sa inyo, ha, sa mga Yes to Health clinic natin nationwide. At every end of the month, may mga pa-wellness seminar din po sila kung saan mas marami pang freebies, public services, health services ang pinagkakalob po nila sa ating mga katropa. Yan po ang Yes to Health clinic natin nationwide.
1: Centro.
3: Sana
0: ang Pangulong Marcos Jr. pinangunahan po ang sabayan din na paglulunsad nitong binabanggit ko kanina na bawat bayan makikinabang BBM. Ayan. Importante yung acronym, katropa, ha. Pinaunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sabayan na paglulunsad ang programang Bawat Bayan Makikinabang dini po sa lungsod ng Muntinlupa.

maiinit na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon, ngayon. Narito na ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Tahasang tinuligsa ni mamamayang Liberal Representative Leila De Lima ang naging pahayag ni Senador Robin Padilla tungkol sa posibilidad na harangin ng minorya sa Senado ang pagbuo ng impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni De Lima na hindi bahagi ng tungkulin ng mga mambabatas sa minorya ang sadyang pigilan ng mga ganitong uri ng legal na proseso na itinakda ng konstitusyon. Iginit pa ng kongresista na ang ganitong pananaw ay pagbaluktot sa tunay na mandato ng kanilang opisina, lalo na sa usapin ng pagpapatupad ng hustisya at pananagutan sa bayan. Sumayin niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang balita ay follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres. Exciting!

0: Epicentro, kasama si Katropang Baliomeras. Sentro.
1: Welcome back po, Katropa. Nag-Christmas light lang po yung aming power kanina. Live na tayo sa Facebook ulit sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: Exciting!
1: Nag-lipat lang ng kuryente sa building. Good morning sa lahat pa rin, naman nandyan. Good morning! Sakto pagdating ng internet ko, nakalagay na nabasa ko dito. Driver, sinampal ang pasahero dahil sinabihan siya ay may putok. Grabe talaga, makakontent lang talaga. Magkaroon lang ng content. May kamukha sa likod, tapos yung katabi niya babae nagreklamong may putok daw yung driver, naka-face mask. Paano niya naamoy ha? Grabing lakas ng putok, grabe. Kaya ang sabi dun sa headline nila, dapat daw may libreng tawa sa mga driver. Offensive kayo ha. Mga driver, sweet lover yan. Mga ano yan, mga malilinis sa mga driver. Diba, manong driver? Good morning nga pala sa nasakyan ni Katropang Brian Dipas. Binabati natin kanina, nilibot daw si Katropang Brian eh. Good morning dun sa nagpo-promote ng programa natin. Dun sa mga GSM taxi, yung kulay, yung mga Nerio Green ang tawag nila dyan. Kaya sir, anong pangalan niya? JC Tobilieha. JC, good morning sa iyo. Ha? Salamat.
3: Good morning!
1: Tobilieha ng GSM taxi. Good morning.
0: Bali Uberas sa sentro.
1: Bago tayo nawala sa ere at sa Socmed, Katropa, binabanggit ko po ang balita, may kaugnayan sa mahal na Pangulong BBM Jr. Pinaunahan po niya yung bawat bayan may kinabang, kung saan ay pinaunahan po niya dyan sa lungsod ng Muntinlupa. Ituloy ko lang, Katropa, maliban sa Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque at Pasay. Nan, ang dami pala naman na paglulunsaran nito eh. Importante po itong South Area muna for the meantime para palawakin ng tulong ng pamahalaan para po sa mga mahihirap nating kababayan. Layunin ng programang ito na mapagaan ang gastusin ng mga pamilya habang sinusuportahan po ang mga lokal na magsasaka mula sa Nueva Ecija at Bulacan sa pamamagitan, Katropa, ng direktang pagbili ng kanilang mga ani. Sa ilalim po ng programang ito, ang mga piling pamilya makakatanggap ng 10 kilong bigas kada dalawang buwan, habang ang bawat barangay ay pagkakaluban po ng 200,000 pesos na pondo para po sa mga prioridad na proyekto sa kanilang komunidad.
0: Sentro.
1: Ipinahayag din ng Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang intensyon na dagdagan po ang pondo ng lokal na Government Support Fund at gayon din ang Social Civic Projects Fund sa taong papasok 2027 kung magiging matagumpay at mabilis po ang paghatid ng serbisyo sa ilalim ng nationwide rollout nito. Sa ilalim ng programang yan, Katropa, yung bawat barangay makakatanggap po ng tulong gaya ng 10 kilos of bigas kada dalawang buwan, 200,000 pesos na pondo kung saan ang kalahati nakalaan sa educational assistance ng mga presidential scholars.
3: Excellent!
1: Binigyan din po ng Pangulo na mas epektibo ang pagpapababa ng o ang pagbaba. Dadalhin ang pondo sa mga lokal na pamahalaan dahil mas kilala daw po ng mga lokal na opisyal ang mga nasasakupan at mas mabilis silang matutugunan yung talagang nangangailangan, Katropa.
0: Sentro.
1: O hinimok po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga presidential scholars naman na sa kanya pong ginawang pagdalaw dyan sa iba't ibang lungsod kahapon, sulitin nyo ra po yung tulong na pampinansyal ng gobyerno. Dahil kayo magsisilbing susunod na mga pinuno sa iba't ibang sektor ng lipunan at ekonomiya. Sa ilalim ng programang Bawat Barangay May Kinabang, namigay po ang Pangulo sa 5 scholar sa lungsod ng tig 20,000 pesos para makatulong sa kanilang pagtatapos bilang estudyante. Binahagi din ng Pangulo na ang edukasyon ay anyo ng kayamanan na hindi kailanman po mananakaw. Kaya't mahalagang magsipag ang mga kabataan para maging handa sa oras na sila na ang gagawa ng mahalagang desisyon sa gobyerno.
0: Sentro.
1: Alas 11.

0: 11 na umaga, katropa. Ang Bureau of Internal Revenue naglabas po ng bagong policy na nag-aata sa lahat ng online businesses na kabilang din dito yung mga influencers, magpa-skill daw kayo ng tinatawag nilang registration seal badge sa kanila po mga social media pages at websites. Sa ilalim po ng Revenue Memo Circular Number 38-2026, ang nasabing badge ay magsisibing patunay na isang online entity ay lehitimong rehistrado sa pamahalaan at sumusunod po sa tamang proseso ng pagbubuwis. Maaaring makakuha ng digital seal ng libre sa pamamagitan po ng online registration update system o yung portal nila ng BIR para po ma-check na madaling makikita ng mga mamimili ang kredibilidad ng kanilang binibilhan. Layunin na hakbang na ito, katropa, na protektahan din ang publiko mula sa mga ilegal na negosyo at itaguyod po ang patas na kompetisyon sa loob ng lumalagong digital economy sa Pilipinas.
1: Sentro.
0: Alas 11:12 ng pananghalian. Nga pala, yung mga nagpapabati ng birthday ha, maya-maya ng kaunti ha. Standby lang. Balita muna tayo buhat sa labas. Ngayon pong Webes. Sobrang init po sa labas ha. Ingat kayo mga katrompa. Meron po dyan sa Taguig na naglunsad sila ng tinatawag na Rise Up Taguig. Yung pong rice ay spelled as bigas. Rise up para sa 50,000 na kabahayan. Excellent. Katropa natin sa balita. Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: XFM Report.
0: Abangan niyo po si Earl Saludar, katropa.
1: Bonnie Uberas sa sentro.
0: Inaprubahan ni na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating National Economic Authority o National Economic and Development Authority ang mga technical na pagbabago naman po sa ilang malaking proyekto ng pamahalaan. Isa sa mga pamahalaang project, katropa, yung Metro Rail Transit natin, MRT 7, Line 7, kung saan layunin po na adjustment na mapabilis ang konstruksyon at may iwasan po ang dagdag na pagkaantala, katropa. Ayon sa pamahalaan, mahigit sa 85% na natatapos sa proyekto at target nilang mabuksan yan sa 2027. Next year.
1: Excellent.
0: Nasaan po mapapabilis ang biyahe natin mula sa Quezon City? Umagahan tayo doon sa Quezon City. Tapos pananghali naman tayo sa Bulacan. 3 oras patungo na po sa yung existing 3 hours. Pag natapos yan, 35 minutes na lang. At kaya magsilbi sa hanggang 850,000 na pasahero kada araw. Inaprubahan din po ang pagbabago sa 31.8 billion na project para sa pagbili ng 4 na past patrol craft ng Coast Guard. Layunin naman pala kasi, katropa, yung maritime security, anti-smuggling operations nila at maging disaster response. Yun ang maganda.
1: Centro.
0: Silipin ko lang ilang mga ganap sa Metro Manila cities natin ngayon pong Thursday. Ang mga minamahal nating local officials, city mayors, good morning.
2: Good morning.
0: Sinusulong ng Pasig isang kasunduan sa The Medical City para matulungan po yung mga qualified na pasyente sa 51-bed PhilHealth Ward na makalabas ng ospital nang walang babayarang balanse. Yung zero billing na tinatawag. Ayon kay Mayor Bico Soto, plano po ng lungsod na sagutin ang mga gastusin na hindi nasasaklaw ng PhilHealth at ng Department of Health.
2: Excellent.
0: Ininspeksyonan ni Soto kamakailan at ni Health Secretary Ted Herbosa ito pong Bengson Patient Access Ward kung saan ipinatutupad na ang zero balance billing depende sa kondisyon at eligibility po ng pasyente. Dagdag pa ni Mayor Bico, maaring tularan ng Pilipinas ang mga bansang gaya daw po ng Japan at Netherlands na gumagamit ng private hospitals habang pinabababa ang gastos ng mga pasyente.
1: Excellent. Centro.
0: Sa iba pang balita,
1: Centro. Centro.
0: Sa Nabotas naman, katropa, mga Nabotenyo, maganda umaga po sa inyo.
2: Good morning.
0: Nanunusad sila ng katuwangan Tennis on Wheels at Philippine Tennis Association ng tinatawag na Tennis on Wheels 2026 para sa mga batang edad 4 hanggang 10 taong gulang. Gaganapin po ito mga katropa sa Court number 1, Barangay Danghari at limited 50 slots lang. Congratulations! So by now na nagsasalita tayo, may mga magagaling na sa nabotas na mga tennis player, the next Ayala ng Philippine sensation sa tennis.
1: Buddy Uberas sa sentro.
0: Balikan natin sa Taguig, katropang Earl Soldar, XFM, Mega Manila.
2: Magandang umaga, katropang Banya. Inilunsad ng pamahalaan lungsod ng Taguig ang Rise Up Taguig na magbibigay ng tig 10 kilong bigas sa 50,000 kabahayan mula sa iba't ibang sektor gaya ng PWDs, solo parents, magsasaka, mangingisda at city volunteers. Sa unang araw na pamamahagi hapon, Mayo 6, sa Hangguru Sports Complex, 2,400 beneficiaryo ang nakatanggap ng ayuda. May apat na cycle na distribution na nakatanda sa ilalim ng pambansang programang Sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang. Pinangunahan ni Mayor Lani Cayetano ang seremonya kasama ang mga opisyal ng lungsod. Ayon sa kanya, mahalagang pahalagahan ng mga residente ang tulong na ito.
0: Okay, that's a very good project, Katropang Earl. Ano naman ang sinasabi ng mga beneficiaries?
2: Ay, tuwan-tuwa sila, Katropang Buddy, dahil katunayan, inuna yung mga senior citizen, yung solo parents, dahil karamihan sa mga senior Katropang Buddy, dahil ay talagang kailangan talaga nila kahit papano, ay meron bigas na libre
0: Oh, basta may kanin, bahala na sa ulam, di ba? Oo. Nasaan ka ngayon?
2: Nandito tayo mismo sa MRT.
0: MRT.
2: Guadalupe, sa northbound.
0: Okay.
2: Oo, kung saan makikita mo kapapabadi, nandito ako sa mismo sa northbound, ay yung banayad ng mga sasakyan dahil walang traffic. Tuloy-tuloy yung mga sasakyan na katropang buddy.
0: Parang ginagamit mo yata yung human drone mo ba yan?
2: Simple camera.
0: Ang taas ng pwesto mo, katropang Earl. Yan yung northbound going to Quezon City Monumento.
2: Yan. Patungong northbound.
0: Maganda pala dyan sa taas. Yan naman yung patawid sa papuntang southbound.
2: Ito naman na yung patawid papuntang south kung saan ay papakita rin natin para kung ito may ganun din yung daloy ng trafiko, hindi matrafik.
0: Ano ngayon, mabilis-bilis pa, katanghalian na yan, no? Magtatanghalian tapat na, 11:19 na umaga. May guard na pala dyan sa ano, no? Sa pagtawid mo sa taas?
2: Oo, meron na. At talagang kumbaga yung ating mga pasahero ay hindi secured. Secured.
0: Makikita mo na yung southbound naman to. Mukhang si Manong may pinaplano
2: Oo, ito naman na southbound, katropang Manny. Walang traffic.
0: Luwag na luwag Ibang klase nga pala pag ganito ang oras ang biyahe mo.
2: Si tatay, nagpatay na.
0: Oo. Umalis si tatay, nahiya. Oo. Sayang. Teka muna, ang haba ng ano yan. Ano ba, SM?
2: Ito ya.
0: Guadalupe Mall pala yan. Kala ko SM na yan Dapat pala nakalagay dyan sa tarpaulin na yan. XFM 99.5 Mega Manila. Magkano yon, Earl?
2: Ang
0: haba, no? Haba ng tarpaulin.
2: Haba.
0: Pokemon yun nandyan nung last time Billboard. So, ang southbound, nakikita nyo po katropa sa screen sa mga nakasama sa amin sa live stream. Maluwag din, katropang Earl, no? Southbound.
2: Napakaluwag, katropang Earl. Kaya lang, tignan mo, yung malakas ang mahangin, pero yung init ng araw ay talagang yung hangin sa init ay tumatalip talaga rito sa ating katawan. Kahit tayo'y nakalalalilin. Pero yung simoy ng hangin ay ano rin ng init katotang body.
0: Iba talaga ang panahon ngayon? Sobrang init.
2: Kung ikaw ay magbilat lang, ikaw ay isang nagbubutor katotang body, napakabigat ng yung mga patanin kumbaga sana para nagpipilitay siya dahil sa tindi ng init sa ngayon katotang body.
0: 34 degrees ang Guadalupe Nuevo sa oras na ito. Katropang Earl. Okay, si Manong kanina nagsesenti. Umalis na, no?
2: Oo, dahil napatay nga lang pala dahil yung senior at meron siyang dala-dala. Eh kung ito ay makakapareha natin si Manong Sigyo kung tayo pinibigyan.
0: Sige, subukan nga natin para mapatikim natin ang Santon Gold Coffee Mix. Si Earl Saldar po ay ating field reporter. Yeah. Ayan.
2: Like po tayo sa XFM. Kamusta po yung ano nyo? Sa pagsisecure dito sa ating mga pasahero dito sa MRT. Wala naman kayo nakikita ng mga
0: mandurukot.
2: Snatcher. Wala na. Ayan. Kasi.
0: Ayaw
2: katapangaba.
0: Ayaw niyang ma-interview. Okay, sige, no problem. So, mga ganitong oras talaga, mga estudyante pa, nursing yung nakikita natin, katropang Earl. Ayan, estudyante, nagmamadali ba yan?
2: Nagmamadali, dahil sila yung papasok pa lamang, katropang Earl.
0: May nakatambay na isa, mukhang...
2: Umiwas.
0: So, ang panahon natin, mainit pa rin, 34 degrees ngayon. At dito sa northbound and southbound ng Guadalupe, ay mabilis naman ang biyahe ng mga sasakyan, katropang Earl. Tapos yung po mga gumagamit ng MRT Guadalupe, huwag ko kayo matatakot ha. Bantay sarado to ng mga magigiting nating mga SG. Ayan. Okay, at ang weather today ay at least nakuhanan mo rin, katropang Earl. Meron din ako na-capture na picture kanina umaga. Mag-alas G's ay ganyan ang ating sky, no? Okay, Earl, salamat na marami.
2: Thank you! Maraming salamat, katropang Bobby. Katropang mo sa Makati para sa kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
0: Exciting! Report. Ayan, thank you, Earl. Nakabalik na tayo sa live stream, katropa, sa XFM 99.5 Mega Manila. Yung biyahe ko this morning is pinaghalong maluwag at masikip. Ayan, ingat lang po sa mga bumabiyahe sa atin. May mga sasakyan. Siyempre, ang weather today, when we look up, maaliwalas naman ang panahon ngayon. Punong-puno po sigla ang mga bougainvillea gaya niya nakikita nyo ngayon, katropa. Gustong-gusto ng bougainvillea ang araw. Ayan. Ang EDSA kanina, bago mo kuhanan, katropang Earl, ay maluwag yung biyahe ko ng mga 9:15 na umaga. Mabilis lang yung northbound din. So at least hanggang ngayon, sustained. Ito yung sa Kalayaan Avenue, katropa. Mabilis lang din. Pero by now, mag-alas 12 na. Pwedeng nagbago na po yan. Ha? Ito naman yung EDSA, di ba? Konti lang. Until now, current time, 11:25, maluwag pa rin po ang northbound, katropa. Ha? Ingat kayo, magbabalik po ang sentro. Alas
1: 11:25. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santong Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santong Plus Gold. Mambibili sa mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santong Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santong Vitamin C.
3: Santong Plus
1: Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rom, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM Mega Manila. Entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion, Sentro. Sentro.
0: Salamat sa mga nasa live stream pa natin today. Batiin ko lang po kayo, ha? Ate Iris Tupas. Aligatos. Ay, namimiss ko si bro. Ate Iris, salamat na marami sa panonood dyan sa Mindoro Occidental. Thank you.
8: Good morning.
0: Si Ma'am Letty Dakanay. Ma'am Letty, salamat po na marami sa inyo. Regards.
8: Thank you.
0: Opo, at marami nag-aalok sa akin ng pagkain dito sa chat. Kaya hindi ako makarelate, no? Hindi namin malasahan. Sabi ni Ma'am Lenny Barcelona, pabati po si Nene Gorospe Josepa Gutierrez. Morning po sa inyo. Thank you. Ano ba yung iniaalok sa akin kanina? Maganda yung... ayun, ang ulam ko ay alimasag with kangkong na gata. Kanina pa ako gutom na gutom dito talaga. Nagwawala na yung tiyan ko dahil sa mga pagkain ito. Salamat po na marami, mga katropa. Happy birthday today sa may mga birthday. Ayan.
8: Happy birthday.
0: 7 na po tayo ng Mayo, katropa, at Webes. Birthday ngayon ni Eric Go. Happy birthday, Eric. Tita Telma Santos, happy birthday. Gino Orculio, happy birthday also today. Ganyan din kay Ma'am Nelia Arevalo, Eliza Cherry Miranda, happy birthday po ngayon. Amabel Juan Vicente. Oy, si Ma'am Eva, happy birthday po, Ma'am Eva, ha? Si Miss Eva ang isa sa dating pinaka mabait at accommodating na secretary ni Dr. Gerard Agkawili ng The Medical City. Happy birthday, Miss Eva, and enjoy your vacation, ha?
8: Good morning.
0: Also, happy birthday kay wag kong kakalimutan to. Ito yung isa sa pinaka magaling na anchor namin sa XFM, Jensen.
8: Good morning.
0: Happy birthday today kay Ivan Polonan. Ayan, oh, poging-pogi, gwapong-gwapo. Happy birthday, katropang Ivan Polonan ng XFM, Jensen. Yan po ay anchor din ng programang Sentro.
1: Sentro.
0: Sa Jensen. Happy birthday, Ivan, ha? And again, sa may iba pang mga may birthday today, di ko man po kayo personal na kilala, God bless you more.
1: Mario Veras sa Sentro.
0: Iwanan ko sa inyo, katropa, ang isa sa mga magandang balita. Marami pong mga tawag dito, natuwa dito. Kasi nga, alam niyo naman po, kamakailan lamang nag-alboroto si Mayon Volcano. So, marami pong naapektuhan at kawawa yung sobra na talagang tabunan ng abo at yung mga nawalan po ng pangkabuhayan sa paligid. Itong balitang ito, may sabi nila parang eksena sa pelikula. Excellent! Kasi po, ang kasalan nina Je Marquez at Martin Morales, mistulang eksena sa isang pelikula matapos bumuga ng makapal na uson. Ayan o, ang bulkang Mayon sa kalagitnaan po ng kanilang pag-iisang dibdib. Talaga naman na tiyempo. Habang taimtim na nagpapalitan ng mga pangako ang dalawa sa loob po ng venue sa Kamali Galbay, unti-unti namang nabalot ng madilim na usok at aspol ang paligid hanggang sa hindi na po matanaw ang ganda ng bulkan. At dahil dito, agad po na pinabilis na mag-asawa ang seremonya ng kasal para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga bisita. Sinulit na rin po nila ang pangyayari at hindi pinilagpas ang pagkakataon na magpakuha ng larawan para maipakita ang kanilang katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Kung dati-dati may nakikita po kayong viral din sa social media at kinaaliwan ng netizens na mga nagpapakasal kahit baha yung simbahan, no? Ay tuloy ang kasal. This time naman sa kanila ay tuloy ang kasal kahit sumasabog ang bulkan. Okay, congratulations sa mga bagong kasal. Literal na pasabog para sa inyo.
5: Servisyo, entertainment, news, palakayan, rest and recreation, opinion, Sentro, Sentro, Sentro Sports.
0: Katropa ang ating Sentro Sports, ihatid po sa atin ngayong pananghalian ng Santon Vitamin C. Isa sa mga namimiss nating segment sa Sentro, ang mga balita sa sports. At ito ihatid sa atin ng Santon Vitamin C. I take it one in the morning, one in the evening. That's the reason why kung bakit kaya pa rin nating makapag 3 points. Diba? Paring Dennis Siron, good morning. Mga seniors natin, kaibigan na nagba-basketball, good morning. Ha? Sports muna tayo today. Bigla akong na-miss si Aro. Ha? Aro, good morning. Dinumina ng De La Salle University ang National University katropa para po sa Game 1 ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Finals 25-23, 25-18 at saka 25-18. Sa harap po na may gitsa 15,000 na fans dyan sa MOA Arena. Pinaunahan ni Angel Canino ang Lady Spiker. May 17 points, katuwang si na Shane Riterta, si Bana Laput, at saka si Ami Probido. Tama si Ami, para makalapit sa nilang ikalabing tatlong titulo, katropa. Bumawi naman ang Lasal mula sa mabagal na simula at kinontrol ang laban sa mga sumunod na set. Nagtala si Eshana Nunag, 19 excellent sets habang nihirapan ang NU dahil sa errors. Nanguna si Ara Panike na may 18 points ngunit nalimitahan si Sam Cantada sa dalawa. Target po ng Lasal na tapusan ang serie sa Game 2 sa Sabado, mga katropa.
5: Centro Sports.
0: Sa tennis naman tayo, umabante si Pilipina tennis star Alex Ayala sa second round ng Italian Open. Matapos pong talunin si Magdalena Precz ng Poland 6-0, 3-6, 6-4 sa Rome. Matapos dominahin ang unang set, bumawi si Precz sa ikalawa pero nagpakitang tibay si Ayala sa deciding set para makuha po ang panalo. Nakahabol si Ayala mula sa 3-1 deficit sa third set at ipinakita ang pagiging composed sa kritikal na mga sandali. Kabilang ang pagkuha din ng 5-4 advantage bago tuloy ang isinara ang laban. Inihayag din po niya ang kasiyahan sa kanyang unang panalo sa Rome at pasasalamat sa mga Pilipinong sumuporta sa kanya. Susunod niyang makakaharap si Xin Wang ng China at sasabak din siya sa doubles kasama si Hailey Baptiste.
5: Centro Sports.
0: Panghuli sa sports natin, katropa. Inihatid po sa atin ang Santone Vitamin C. Kapag gusto niyo po ng tibay ng katawan ngayong panahon ito na masobrang init, take lang ng Santone Vitamin C. Available po yan sa Yes to Health Clinic natin sa Quezon City At andyan po si Ma'am Arbic Biato, ating head. Ang number nila ay 0969-627-1262. Si Ma'am Marivic, nanonood kanina. Salamat, Ma'am. Ha? Good morning. Panghuling sports item, iniulat po ng pamalang panlalawigan na Agusan del Sur na umabot na sa 97.25% ang kanilang kahandaan para sa 2026 palarong pambansa. Galing naman nila, oh. Bago ang pagbukas nito sa Mayo 24. Nasa 10 dadagsa, humigit kumulang sa 20,000 na mga atleta. Diba, ang dami? Ang i-host po nila, gayon din yung mga coach, official, at iba pang mga kasamahan. Habang tinatapos na po ang mga venue, mga titerhan ng mga bisita po nila. At iba pang mga paghahanda na ginagawa nila, lalo tigit yung transportasyon sa mga delegado. Yung mga kaibigan daw nating Toda, ready na rin sila, ha? Huwag lang maniningil ng mataas. Natapos na po ang 35 sa 42 playing games, katropa, yung mga venue, habang nilalagyan na lamang ng final touches ang nasabing facility. Nagpatupad din po ng austerity measure o pagtitipid somehow ang lokal na pamahalaan dahil sa pagtaas po ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Pinalakas din po ng mga organizer ang safety measure sa lahat ng venue at mga titerhan matapos ang insidente ng pagkamatay ng isang student athlete sa isang regional meet noong nakaraang buwan lamang. Tampok din ngayong taon ang mga kauna-unahang fully air-conditioned billeting quarters at centralized awarding ceremony para sa mga gold medalists. Dapat puntekin ninyo yan talaga, mga bossing sirs and ma'am, dahil po sa sobrang init ng panahon, exposed sa mga atleta sa sobrang init. Delikado ho talaga pag medyo may sablay.
9: Centro Sports.
0: Atid sa atin ang Santone Vitamin C, katropa.
9: Servisyo, entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion. Centro. Centro.
0: Alas 11:38 na umaga. Saan ba masarap mag-bakasyon, Ma'am Marivic Biato, Ma'am?
8: Good morning!
0: Tingnan ko nga yung listahan ko ng mga gusto kong puntahan. Ma'am Venus Segre.
8: Good morning!
0: Losada, good morning. Sa ating rest and recreation, katropa. Kung kayo po ay kapos sa budget going to Japan, ay namumulaklak na po ang mga tinatawag na saling gogon. Familiar kayo dito? Saling gogon ang tawag nila sa Masungi Geo Reserve dyan sa Rizal, na nagbibigay po ng mala cherry blossom na tanawin tuwing tag-init gaya ngayon. Sa loob po ng ilang linggo ay nagiging kulay rosas ang mga trail na yan dyan sa Baras, sa Rizal. Abang sabay-sabay po na namumukadkad ang mga puno na nagbibigay naman ng kakaibang tanawin sa gitna ng luntiang kagubatan.
8: Excellent!
0: At bughaw na kalangitan. Ganda talaga ng creations ni Lord.
8: Excellent!
0: The best! Ayon po sa pamunuan ng Geo Reserve ng Masungi, makikita po mga pink na bulaklak na yan sa Discovery Trail kung saan isinasago ang mga guided hike na tumatagal ng 3 hanggang 4 na oras. Maganda po sa Masungi Geo Reserve sa Rizal talaga, kung saan ay pansamantala lamang daw po ang pamumulaklak nito, habulin nyo, karaniwang rurok yung pinaka-peak tuwing buwan po ng Marso at Abril. So may natitira pa ngayon, Mayo. Katropa, ha, kahit hinikahit po mga bisita, nagad magplano ng pagpunta para masilayan ang likas na cherry blossoms ng Pilipinas. Yan ang ating bahagi ng Rest and Recreation today.
9: Servisyo, entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion, Centro.
0: Alas 11:40.
8: Good morning!
9: XFM 99.5.
10: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
14: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
16: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes.

0: Ang Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Clarice, naghahanap talaga ako ng kape nang hindi ng pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
5: XFM 99.5. Now in Mega Manila. Aksyon Sentro. Mga tips, anunsyo, mga ganap, abiso. Aksyon Sentro.
6: Meron lang tayong patalastang saglit, katropa, yung The Lord's Flock Community. Nag-aanyaya po sa lahat na dumalo at tuklasin ang isang magandang renewed and empowered life na sinasabi. Kung kayo po ay may pagkakataon, meron silang Spirit Empowerment Seminar na tinatawag. Happening this Saturday, May 9, 1 to 6 p.m. And sa Sunday naman, May 10, katropa, 1 to 8 p.m. Live the life of freedom God wants for you. Ang lahat po ay inaanyayahan at ito ay libre. Wala naman pong babayaran, ha? Inulit po natin ang Spirit Empowerment Seminar. Baka lang pwedeng may flash slide yung ating pinadalang art card nila. Saglit, kung kaya. Happening the Lord's Flock number 5, Catanduanes, corner West Avenue, Del Monte, Quezon City. For more details, katropa, tawag po kay sa 837-657-65780 o sa FB page ng the Lord's Flock community, katropa.
7: Sentro, pabaon at inspirasyon.
6: Today ay iwanan ko po sa inyo ang Revelation 21:4. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, katropa. For the old order of things has passed away. At papahirin po niya ang bawat luha sa ating mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtatangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Patuloy po tayong umasa sa Panginoon. Siya po ang magbibigay ng comfort sa buhay natin. Ano naman ang pinagdadaanan niyo, katropa, huwag bibitaw sa pag-asa at pananampalataya.
7: Buddy Overas sa Sentro.
6: Salamat po na marami. Ako si Buddy Overas, 11:46 ng umaga.
8: Good morning.

0: Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, singbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Hindi ka maiiwan. Kaya't sumabay na sa pagharurot ng mga balita at impormasyon. Makibiyahe na! Makibiyahe na sa XFM Express! Express Balita! Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga, dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh, no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Balagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon, dito sa inyong katropa, 99.5 X-FM.
1: XFM Mega Manila. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis
6: sa mga butika. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyo magaan. Samsung Plus Herbal Oil.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Sanlinggong balita, anong halaga, anong tama, saan pupunta ang mga balita? Express the News. News in Parade, mga balitang ilalagay sa tamang perspective. Express the News. Kasama ang inyong weekend katropa, Brian De Paz, tuwing linggo, alas 12 ng tanghali hanggang alang una ng hapon, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Katropa ng lahat.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga headlines, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ekonomiya ng bansa bumagsak sa 2.8% noong unang quarter ng taon. Utang ng Pilipinas pumalo naman ng 18.49 trillion pesos noong Marso.
2: Department of Agriculture pinag-aaralan ng pagtatakda ng price cap sa karot, mantika at karning baboy.
0: Brigada Eskwela 2026 magsisimula na sa July 1 hanggang July 5 ayon po sa DepEd.
2: Ari Roque kinumestyon ng pagtanggi ng Malacanang sa ugnayang Marcos Mabanta.
0: Tropical storm Hagupit, mga katropa, posibleng pumasok sa PAR bilang bagyong Kaloy ayon sa PAGASA.
2: Sa balitang regional, ASEAN Summit 2026 official nang binuksan, ASEAN Charter posibleng maamyendahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007.
0: Balitang international, New Zealand, katropa, magpapatupad ng citizenship test sa mga migrante mula 2027.
2: Sa balitang showbiz, Beanie, pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang performance sa Coachella.
0: At sa sports, Detroit Pistons, pinataob ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Eastern Semis.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Webes ngayon, May 7, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at 104.7 XFM Palawan.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, katropa, bumagsak po ang ating ekonomiya matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product sa unang quarter ng 2026 ayon mismo sa report ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Service sector ang may pinakamalaking ambag sa paglago naman ng ating ekonomiya kung saan mga katropa umangat po ito ng 4.5%.
1: XFM News Nationwide.
2: Umakyat sa panibagong record na 18.49 trillion peso ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Marso dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at sa patuloy na paghihiram ng pamahalaan sa lokal na merkado. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang malaking bahagi ng pagtaas ay bunsod ng revaluation ng mga panlabas na utang kung saan nadagdagan ng halos 300 bilyong piso ang obligasyon ng bansa dahil lamang sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa kabila ng mga ginagawang pagbabayad ng gobyerno, patuloy na lumalaki ang domestic debt na umabot na sa 12.53 trillion peso habang ang external debt naman ay lumundag sa 5.95 trillion peso sa loob lamang ng unang quarter ng taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Inamin ni Vice President Sara Duterte na wala ng pondo ang Pilipinas. Ano yan, nakatanggap daw sila ng memorandum mula po sa Department of Budget and Management kung saan pinabibilang na ng ahensya ang kanilang savings para matukoy kung magkano na lang ang natitirang pondo ng pamahalaan. Agad naman pinabulaanan ng gobyerno ang naging pahayag nito ni VP Duterte at tiniyak na nananatiling may pondo ang pamahalaan para suportahan ang mga ayuda at pangailangan ng publiko sa gitna ng krisis sa ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa carrots, pork, liempo at palm-based cooking oil para kontrolin ang sumisirit na presyo ng mga bilihing ito sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi makatarungan ang kasalukuyang presyo ng pork liempo na umaabot sa 420 pesos kada kilo dahil dapat ay nasa 380 pesos lamang ito. Habang ang carrots naman ay nananatiling mataas ang halaga dahil sa kakulangan ng supply. Bilang dagdag na solusyon, magsasagawa rin ang ahensya ng mga strategic importation ng carrots hanggang Hulyo sa mga piling lugar gaya ng Metro Manila at Cebu upang punan ang gap sa lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Inaasahan ding ilalabas sa lalong madaling panahon ang suggested retail price o SRP para sa bigas at iba pang pangunahing bilihin upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga mamimili sa harap ng mga hamon sa ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung crops at saka po fisheries production buwaba sa first quarter ng taon. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Bumaba ang crops at fisheries production ng bansa sa first quarter ng taon. Ayon sa datos, bumaba ng 2.4% o 243.62 billion pesos ang crops production sa unang tatlong buwan. Umabot lamang sa 4.4 metric tons ang palay production. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nakaapekto rito ang pinsala ng mga bagyo sa irrigation systems noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na nakapagpahina sa planting ang mas mababang farm gate prices bago ang temporary rice import restrictions ng gobyerno. Samantala, pinakamalaki ang ibinaba ng fisheries sector. Bumaba ito ng 6.1% na may halagang 52.34 billion pesos. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy na hamon sa sektor ang structural at environmental problems. Katropa mo mula sa Department of Agriculture para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: News Nationwide.
2: Meralco susunod sa utos ng ERC. Walang disconnection mula Mayo hanggang Hulyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Pinayak ng Meralco na susunod ito sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatigil ang lahat ng disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo para sa mga consumer na gumagamit ng hanggang 200 kWh, papayagan hanghulugan o staggered payments, maaari nilang hatiin sa tatlong buwan installment ang bayad sa kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy silang nakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay na maaasahan at patatag na serbisyo ng kuryente sa publiko. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Minungkahi po mga katropa sa Senado yung Panukalang Ginhawa Act na naglalayong itaas sa 400,000 pesos ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan na 250,000 pesos lamang para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa, lalo na po ang mga nasa middle class. Sa ilalim na nasabing bill na inihain ni Senator Win Gatchalian, itatas din ang ceiling ng tax-free bonus patungo sa 150,000 pesos mula sa dating 90,000 pesos lamang para mas makinabang ang mga empleyado sa kanilang mga pinaghirapang incentives. Tinawanag po ni Gatchalian na mahalagang bigyang ginawa ang mga middle class dahil sila nagsisilbing buhay ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang konsumo at ambag sa kaba ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa Brigada Eskwela 2026 na gagarapin mula July 1 hanggang July 5 kung saan isasagawa naman ang pambansang kickoff ceremony sa Kabadbaran City sa May 29. Binigyan din ng DepEd na ang partisipasyon ay dapat manatiling voluntaryo kaya mahigpit na ipinagbabawal sa mga guro at paaralan ang paniningil ng anumang bayad o sa pilitang paghingi ng donasyon mula sa mga magulang at mag-aaral. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan din ang mga paaralan na tanggalin ang mga kalat at hindi kinakailangan dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan upang matiyak na maayos at conducive ang kapaligiran para sa mga pagkatuto ng mga bata.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa DepEd pa rin, katropa, iniulat po ng Department of Education ang tagumpay ng kanilang Learning Recovery Program matapos bumaba sa 2.2 million ang bilang ng mga struggling reader mula sa dating 6.7 million sa simula ng school year 2025-2026. Ayon po kay Education Secretary Sanay Angara, ang pag-unlad na ito sa literacy at numeracy ay bunga po ng mga targeted intervention at systematic na reforma na naglalayong patatagin ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aral mula elementary hanggang senior high school. Bukod sa pagbasa, naitala rin ang malaking pag-usad sa math subject kung saan halos kalahati ang nabawas sa mga estudyante na itinuturing na low proficient matapos bumaba ang bilang nito mula sa 13 million patungo sa 6.8 million sa lahat ng antas.
1: XFM News Nationwide.
2: Binatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng palasyo na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inarestong Peanut Gallery Media Network CEO na si Franco Mabanta, kasabay ng paglalabas ng mga lumang larawan bilang katibayan ng kanilang ugnayan. Iginit ni Roque na kilalang kilala si Mabanta ng pamilyang Marcos at ipinakita pa ang mga larawan mula sa birthday party nito sa Forbes Park kung saan kasama ang Pangulo at si First Lady Liza o Liza Araneta Marcos upang pabulaanan ang depensa ng Malacanang. Dahil sa naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, naging katanungan kay Roque ang pinakadahilan sa paghuli kay Mabanta kung ito ba ay panunupil o kontra extortion.
5: Hindi po nagtrabaho si Franco Mabanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mabanta kay Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay kontra extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero, importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya ay nangikil, malinaw na ang nangyari ay panunupil kahit sino pa ang kakampi niya. Dahil ang lumalabas ay ito daw ay labanan sa parte ng Liza versus Tambaluslos. Pero sa akin naman, yan po ay lihis sa tunay na issue. Tunay na issue, meron bang panunupil ng karapatan o ang nangyari pang pag-aresto ay kontra extortion.
2: Ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Department of Transportation para po sa mga operator at drivers ng PUB na sumali o kaya bumuo ng sariling kooperatiba bilang bahagi pa rin ng Public Transport Modernization Program na nanatiling bukas pala para po sa consolidation hanggang March 2027. Sa pamamagitan ng sistemang ito, layunin ng pamahalaan na palitan ang lumang boundary system ng isang mas formal na structure kung saan ang mga driver ay tumatanggap ng regular na sahod, overtime pay at kompletong benepisyo gaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOTR, ang modernisasyon na ito ay hindi lamang magbibigay ng katiyakan sa kabuhayan ng mga manggagawa sa transportasyon, kundi titiyak din sa mas ligtas, komportable at makakalikasang biyahe para sa mga pasahero sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumuko na sa pulisya ang 38 anyos na driver na tumangay ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang istasyon sa Mindanao Avenue, Quezon City matapos siyang matunton ng mga otoridad sa Nueva Ecija gamit ang CCTV footage ng insidente. Humingi ng paumanhin ang sospek at idinahilang nataranta siya kaya mabilis na humarurot paalis dahil sa mayroong sakit ang kanyang anak. Ngunit, desidido pa rin ang biktima na gasoline attendant na ituloy ang reklamo dahil sa tromang idinulot nito sa kanya. Nahaharap ngayon sa kasong estafa ang naturang driver habang nasa kustodiya na rin ang Quezon City Police District o QCPD ang sasakyang ginamit sa krimen na siyang ikatlong naitalang insidente ng gas and run sa lungsod kamakailan.
1: XFM News Nationwide.
0: Batas sa pagpapalakas o para palakasin po ang Philippine Coast Guard ay sinusulong dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Isinulong ni Senador Rafi Tulfo ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law o Senate Bill No. 2116 upang palakasin ang hanay at organisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagkuha ng mas maraming tauhan at pagpapalawak ng kanilang mandato sa maritime safety, marine environmental protection at maritime security enforcement. Kabilang din sa nais palawakin ng panukala ang kapangyarihan ng PCG sa pagtanggal ng shipwrecks, pagkapatupad ng anti-terrorism efforts sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa mga international agreements para sa seguridad sa dagat. Hinimok naman ni Tulfo ang kanyang kapwa senador na suportahan ang panukala bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 17 minuto na makalipas po ang alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3, at XFM Davao 97.9.
1: Balitang regional.
0: Mga katropa, yung ASEAN Summit 2026 opisyal nang binuksan, ASEAN Charter, posibleng mamiyandahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City, Cebu na dinaluhan ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang kani-kanilang mga delegasyon. Dumating kagabi ang mga leader na 16 na miyembro ng Regional Bloc kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing mataas na antas ng pagtitipon. Idinaraos ang summit sa ilalim na pamumuno ng Pilipinas sa bilang share country na nagmamarka ng isang mahalagang taon para sa kooperasyong panrehiyon sa ASEAN. Simula kaninang umaga, nagsimula na ang sunod-sunod na high-level meetings, mga pag-uusap pa ukol sa seguridad at mga talakayan tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatoon ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad: seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at protesyon ng mga mamamayang ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo. Magsisilbi rin ang Cebu bilang saksi sa isa sa mahalagang yugto ng Regional Bloc. Ang kauna-unahang pag-amyenda sa charter ng ASEAN mula nang ito ay may patupad noong 2007. Ang proposed amendment na nakapaloob sa Cebu Protocol to Amend the Charter of ASEAN ay kabilang sa tatlong pangunahing dokumentong inaasang aaprobahan ng mga leader ng rehiyon habang pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang summit bilang bahagi ng paghahanda

0: Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Samantala, may mag-asawa naman na buy and sell na mga alahas ang hinold up. 1 million pesos na laga na alahas at pera tinangay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
2: Tukoy na ng mga otoridad ang suspect sa likod ng pang-hold up sa mag-asawa sa Barangay Caloocan, Santiago City. Una pa rito, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa naganap na insidente sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na hinarang ng dalawang suspect ang mag-asawa habang papauwi ang mga ito sakay ng isang tricycle. Nilimas ng mga suspect ang tinatayang nasa 800,000 halaga ng mga alahas, cash, mga cellphone at iba pang personal na gamit na nakalagay sa itim na bag ng biktima maging ang susi ng kanilang tricycle. Mabilis na tumakas sa mga suspect patungong timog na direksyon, particular sa bahagi ng Baluarte Quirino Road na nakasuot ng itim na t-shirt at shorts at itim na helmet at lulaan ng itim na motorsiklo na walang plaka. Nabatid na posibleng minanmana ng mga suspect ang galaw ng mga biktima na buy and sell ang negosyo dahilan upang sila ay hold up. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga otoridad para maaresto ng tuluyan ang mga suspect habang inihahanda na ang mga kaugalang kaso laban sa mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
3: Apat na kandidata sa isang beauty pageant sabay-sabay na nawala ng malay sa gitna ng event. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Report. Biglang nakaranas ng pagsusuga matinding pananakit ng tiyan at pagkawalan ng malay ang apat na kandidata sa isang beauty pageant sa Barangay Kulabay, tabi na Sambuanga del Sur, habang ginaganap ang selebrasyon ng araw ng barangay. Sa eksklusibong panayam ng XFM Pagadian kay Ayesha Hersamio Punkol, isa sa mga kandidata ng Miss Kulabay 2026, ibinahagi nito na bago umano sila nakaramdam ng kakaibang sintomas ay may isang lalaki na kasuot ng itim na damit na lumapit sa kanya, tinayhupan at may ibinubulong pa umano. Ayon kay Ayesha, doon na umano nagsimula ang kanyang matinding pananakit ng tiyan at panghihina hanggang sa kinakailangan silang isugod sa Rural Health Unit kasamang iba pang kandidata. Nilinaw naman ang isa pang kandidata na hindi totoo ang alikasyon na kulang sila sa pagkain. Anya, nakakain na umano ang ilan sa kanila bago pa magsimula ang programa at binigyan pa sila ng pastel bago sumalang sa event. Samantala, sinabi naman ni Barangay Councilor Ricky Tiliron na hindi nagkulang ang mga organizer sa paghanda, lalo na sa pagkain at iba pang pangangailangan para sa aktibidad bilang bahagi ng kanilang malaking selebrasyon. Dagdag pa nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may ilang gumamit ng tradisyonal o di pangkaraniwang paraan upang makalikha ng tensyon o takot sa naturang aktibidad. Katropa mo mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: At 952,000 pesos. Halaga po yan ang ilegal na droga, katropa. Nasamat mula sa isang barangay tanod at welder dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa ng XFM Iloilo.
5: Arestado sa ikinasang drug buy bust operation ng Dingle Municipal Police Station ng isang barangay tanod at kasama nitong welder sa barangay Tabugon sa naturang bayan. Nasabat na mga kapulisan ang 7 mga plastic sachets ng suspected shabu na may timbang na 140 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Kinilala mga subject na sina alias Toto, isang high value individual, at si alias Nonoy na isa namang street level individual. Ayon sa Police Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga kahit anuman ang estado o kabuhayan ng mga ito. Samantala, nahaharap ang mga subject sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.

0: Weather Update.
1: Sa tropang Brian, sabi ng PAGASA, yung tropical storm Hagupit na nasa labas pa naman ng PAR ay nasa ang papasok sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga kung saan papangalanan siyang Kaloy.
2: Katropang body para naman sa ating general weather update, isang low pressure area o LPA ang nasa loob ng PAR na namataan sa layong 120 kilometers sa Tibog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
1: At dahil po sa epekto mga katropa ng LPA, makakaranas po ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat din pag-ulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular po dyan sa Caraga at Davao Region.
2: Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
1: Tatama po sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, Borongan, Eastern Samar, habang aabot naman sa 40 degrees hanggang 41 dito tayo sa Metro Manila, lalo tigit sa Naiya area at sa Science Garden sa QC.
2: Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 ng umaga. Tinaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Hatid po sa atin ito ng Santon Gold, mga katropa. Subukan niyo po ang Santon Gold. Ini-announce na ng New Zealand na magpapatupad na ito ng mandatory citizenship test para po sa lahat ng mga migranteng nagnanais maging ganap na mamamayan ng kanilang bansa mula sa huling bahagi ng 2027. Layunin ng hakbang na matyak na may sapat na kaalaman ang mga aplikante kaugnay sa estruktura ng pamahalaan, democratic principles at ang Bill of Rights bago aprobahan ang kanilang hiling. Ang pagsusulit ay gagawing in-person na may 20 multiple choice questions kung saan kailangan pong makakuha ng hindi baba sa 15 tamang sagot para maituring na pasado.
0: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Senado ang P-POP girl group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 dahil sa pagiging unang Filipino group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang tagumpay ng grupo ay sumasalamin sa galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makarating din sa international stage. Matatandaan na ibinida ng Nations Girl Group ang kulturang Pinoy sa kanilang 10-song set kung saan gumamit sila ng mga tradisyonal na kasuotan tulad ng salakota habang ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang sariling wika. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang balitang sports, mga katropa, hatid po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pinataob ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers sa score 111-101 para makuha ang mahalagang 1-0 lead sa serye sa NBA Eastern Conference Semis. Pinaulan po ni Cade Cunningham ang ratsada ng Pistons matapos ang kanyang 23 points at 7 assists. Habang nag-ambag din ng 20 markers, si Tobias Harris para sa Liuhan ang kanilang panalo. At dahil sa tagumpay na yan, hawak na ng Pistons ang momentum. Pagpasok po ng Game 2, habang kailangan namang bumawi ng Cleveland para hindi agad mabaon sa serye. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Mega Manila.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Valentina,
4: Poligates, sa barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inong ko ng Santong Kupi na bantayan ko nga. Yung ito sa kaliwa, may bukol yun nga. Parang mais, pag magsuklay ako, madala na kaya. Nagsakit ka na mga. Nang naikoinom ako ng Santong Kupi mix, matyagang tatlong buwan, na bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga, hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
5: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
7: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
7: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Magandang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome, welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programang pong ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede po ninyong mapuntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Ramili Tuoy, atin pong CEO, at ni Doc Algy Bakla, ito po yung ni Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama nyo pong live dito sa atin pong programa. Welcome, welcome po muli. Magkakasama-sama po muli tayo ng live at maghahati na naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan ang samot-saring karamdaman na nararanasan ng atin pong mga kababayan. Ha? Kaya samahan niyo pong lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. I-text share po lahat yan, ha, sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasela na yung pong mga katanungan, huwag kalimutan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Kumusta, kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalong-lalo na kung nakakainom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ha? Ng atin pong ultimate trio. Kaya bibilangan po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng atin pong Premium D3. Ng atin pong araw-araw nakatuwang sa pagpapatibay at pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Makakuha po tayo dyan ng sapat na nutrisyon, especially yung tinatawag po natin ng mga antioxidants. Napakahalaga po yan, ano, para mapigilan yung napakabilis na oxidation. Ibig sabihin, pagkasira ng atin pong mga selula ng iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Of course, doon yan nag-uumpisa talaga, no? Sa mga cells ng atin pong pangangatawan, pagka nagkakaroon ng diferensya yan, pagka nagkakaroon po ng problema yung mga selula, sabihin natin, kulang sila ng, ano, ng sustansya, kulang yung lakas, yung integrity ng atin pong mga cells, apektado, iba't ibang organ sa atin pong pangangatawan, mga tissues, at iba't ibang sistema na binubuo po nito, mga katropa, mga kaibigan, no? Yung oxidative stress na lang na nangyayari sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin, na yan yung isa sa mga tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit napakaraming mga tao ang nakakaranas ng premature aging. Ayan. Isa sa mga problema na talagang pinagsusumikapan na resolbahin, ano? Itong premature aging. Ang tao naman talaga ay tumatanda, eventually namamahinga, ano? Pero ang problema kasi mas napapaaga na, ano? Eh ang mga Pilipino, ang atin pong life expectancy nasa 70, 71, 72. Yan ang life expectancy po natin, mga kaibigan, which is napaka-iksi na yan, ha? Eh kung titingnan natin sa mga datos, ano? Marami ang mga Pilipino na pag-edad pala ng 40, pag-edad ng 50, yung kanilang pangangatawan, ano, yung health status nila, eh parang dekada na mas matanda kesa dun sa aktual na kanila pong edad. That is reality na nakikita natin at dun sa ating mga Yes to Health Wellness Center, kung makakapunta kayo dun, makakabisita kayo dun, meron tayong tinatawag po na ARDK machine. Tsaka yung Radotech natin. Nakikita doon kung ano yung condition ng mga internal organs sa ating pangangatawan. Yung sistema ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin. At nakakapagtaka. Ayan. Nakakagulat. Pag nakikita yung mga edad na 40, minsan nga, yung mga edad na 30, ano? Eh, di hamak na mas matanda na yung kalagayan ng kanila pong mga internal organs o yung functions ng mga sistema sa kanilang pangangatawan. Which is nakakalungkot pag ganun, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang bilis ng deterioration ng atin pong mga internal organs, ano? At yan ay nag-uumpisa po, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa kakulangan ng mga sustansya sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya hindi basta-basta yan, yung nutrient deficiencies, yung malnutrition, kabilang na rin dyan yung malabsorption. Yan po ay hindi basta-basta na mga problema, even though hindi talaga siya ganun ka-fatal, ura-urada na talaga nagbibigay ng matinding banta sa ating kalusugan. Pero pag yan ay hahayaan po natin, kumbaga ano yun, unti-unti sinasaid niyan yung kakayanan ng atin pong pangangatawan o yung pundasyon ng atin pong kalusugan, hanggang sa yung komplikasyon, dun tayo dadalihin talaga, ano, noong problema po na iyan, mga kaibigan. Kaya bigyan natin ng pansin, wag po natin ipapawalang bahala yung ganito pong mga problema, ano. Kaya nga nandyan ang atin pong ultimate trio bilang pang solusyon, ha, sa ganito pong mga problema. Kapag ka nakikita nyo na nanghihina na ipo pangatawan, kapag ka matamlay ang katawan po natin, inuman na kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ha. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and of course ang atin pong Premium D3. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin pong i-order yan sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? O search lang Yes to Health 2011. O di kaya naman ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Sa mga nagbabalak po pumunta, bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. And narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old

0: Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Huwag Sandtown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Sandtown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandtown. Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sandtown Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sandtown Vitamin C. Kasi some 25
1: years. Sandtown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
5: Health Info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Sandtown Vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Sa dami ng mga vitamin C ngayon, no? Sa mga butika, mga market. Hindi natin alam kung ano yung pipiliin natin na klase ng vitamin C. And bakit nga ba dapat piliin natin ang alkaline base na vitamin C? Especially ang Sandtown Vitamin C. Anong kaibahan ng alkaline base na vitamin C compared dun sa ibang mga vitamin C, ha? Ang alkaline or tinatawag na buffered vitamin C, kinabibilangan yan siya, no? Ng mga sodium ascorbate, calcium or magnesium ascorbate na vitamin C. Ibig sabihin po nito mga katropa, mga kaibigan, hindi ito kasing asim ng ascorbic acid na klase ng vitamin C. Ito yung mas gentle sa atin pong tiyan, mga kababayan, ha? Bakit mainam piliin ang ganitong klase ng vitamin C? Dahil ito po ay mas banayad sa atin pong tiyan. Hindi madaling magdulot ito ng hyperacidity o paghapdi, ano, sa atin pong tiyan. Lalo na sa mga kababayan natin na karamihan, ano, ng kondisyon ng kanila pong tiyan ay acidic. So, yung nature ng atin pong stomach ay and usually acidic na po, mga kaibigan, ano? Kaya napakainam itong alkaline-based na vitamin C or buffered vitamin C kung ang pipiliin po ninyo or hanap ninyo ay yung vitamin C na hindi magbibigay ng discomfort sa inyo pong stomach area. Ano? Mas bagay na bagay ito sa mga kababayan natin na meron pong acid reflux o sensitibo yung inyo pong sikmura, ha? O para makaiwas sa mga discomfort, yung pakiramdam nyo parang hinahalo ka yung inyong puntian, ayan, Sandtown Vitamin C po kayo, mga kababayan, ha? At syempre, mas stable ang absorption ng mga alkaline-based na vitamin C. Dahil buffered po siya, hindi agad-agad nasisira sa acidic na environment yung ganitong klase ng mga vitamin C. At mas tuloy-tuloy ang pag-absorb nito sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha? Mas mataas din yung tolerable dose ng mga alkaline-based na vitamin C. Kaya ngayon, Sandtown Vitamin C natin, meron tayong tinatawag dyan na bumper dose. Ano? You can take up to 5 capsule 3 times a day ng Sandtown Vitamin C natin, mga kaibigan, without experiencing any discomfort sa inyo pong tiyan, mga kababayan. Ha? Ganun kaganda ang atin pong Sandtown Vitamin C. Mas kaya ng katawan natin ang mas mataas na dose kumpara dun sa mga acidic form ng vitamin C, ha? At syempre, mas kakaunti or halos wala kayong mararanasan ng mga discomfort, ano? O yung tulad ng mga yung mga side effects, ano? Pagka nasobrahan ka ng vitamin C, katulad yung loose bowel movement. Kasi yun yung madalas na epekto pag masosobrahan ka sa vitamin C, maglo-loose bowel ka, ano? Pero that's not a bad thing, ano? Yun ay ano lang, yun ay way ng pangangatawan mo to dispose those excess vitamin C na hindi nagagamit ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan. Yun yung kagandahan din kasi sa vitamin C, at the same time yun yung crucial sa kanya dahil hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan. Hindi pwede na mag-take ka ng marami ngayon para meron kang ikukonsumo sa mga susunod na araw, hindi po ganoon, ano? Kasi ang vitamin C, water soluble siya, ano, yung nature niya. At the same time, hindi siya nade-deposit sa atin po pangangatawan, ano. Kaya ang ginagawa ng katawan niyan, pag nagamit niya na yung kinakailangan ng pangangatawan mo within that day, didispose niya na yung sobra, ano.

0: At pagka medyo mas marami-rami yun na sobra sa katawan mo, so yun, magkikreate yan siya ngayon, no? Nang ganyan, ano? Loose bowel movement, ano? Or pagdudumi, mga kababayan, ano? At isa pa, ang kagandahan, pagka alkaline-based na vitamin siya ang iinumin po natin, mga kaibigan, no? Ito ay mas, kumbaga, nakakatulong ng malaki. Siyempre, the more na mas marami ka na ipapasok sa pangangatawan mo ng vitamin C, at mas marami yung naggagamit ng inyo pong pangangatawan, ano? Eh, mas nakakatulong yan para sa pagpapatatag ng atin pong immune system. Pagpapalakas ng mga white blood cells po natin para malabanan, ha? Yung mga sipon na yan, ubo, mga trangkaso at iba't iba pa na mga viral and bacterial infections na maring umepekto sa atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? At ang alam niyo ba na ang vitamin C is napakalakas yan siya na antioxidant sa atin pong pangangatawan, ha? And of course, kung umiinom ka ng ano natin, kung umiinom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin na mayroong collagen, ha? Mas maganda na sapat din ang vitamin C sa inyo pong pangangatawan para mas magamit ng husto yung mga collagen na yan sa atin pong pangangatawan. At ang vitamin C mismo din ang tumutulong para mas maganda yung production ng collagen ng atin pong pangangatawan. Yung natural na pinuproduce ng katawan natin ng collagen, mas nagiging effective yun kapag sapat yung vitamin C sa atin pong katawan, mga kababayan, ha? Alam niyo ba ang vitamin C din, napaka-beneficial para sa atin pong heart area. Ano ba yung puso natin? Nakikinabang yan ng husto doon sa vitamina na C sa atin pong pangangatawan, ha? Kasi nakakatulong din siya sa mga blood vessels, yung functions, ano, ng mga kaugatan natin, mga arteries and veins. Eh, tinutulungan yan na maging matibay, mga katropa, mga kaibigan. At the same time, yung integrity ng atin pong heart area, yung muscles ng heart natin, pati yung mga ugat na nandun sa atin pong heart area. Yung mga pino na ugat dyan, tinatawag po na coronary artery. Yan yung madalas nagkakaroon ng mga bara, madalas nagkakaroon ng problema, ano? O yung tinatawag na coronary artery disease, yan. Na madalas pinagmumulan ng atake sa puso. O yung ischemic disease, paglaki ng puso, ayan, at iba't iba pang problema sa ating pong heart area. Doon nag-uumpisa doon sa mga pinong ugat na yan na nandiyan sa ating pong heart, mga kababayan, ha? Kung gusto nyo maingatan yan, kung gusto nyo po na yan po ay mapatibay, inom po tayo araw-araw ng alkaline-based na vitamin C. Choose Santon Vitamin C, mga katropa, ha? Yan po ay inumin araw-araw, ano? Ang recommended daily allowance ng vitamin C, mga kababayan, ha? Sa mga adult, at least, mga kaibigan, meron kang 500 milligrams per day na vitamin C. In terms of infections, ano, up to 2,000 hanggang 3,000 milligrams ng vitamin C ang dapat nyo pong maitake, ano. Merong mga ano, pagkakataon na kung saan kinakailangan mo up to 10,000 milligrams ng vitamin C, pero yun, madalas yun ay ina-advertise as IV or intravenous, mga kaibigan, ano? Yung sa dinadaan na sa mga ano, syringes, ano. So yun yung para makuha mo agad-agad yung 10,000 milligrams na yun ng vitamin C, mga kababayan, ano. Pero kung ito ay pang suplemento mo lang para pampatibay ng pangangatawan, at least 500 to 1,000 milligrams of vitamin C per day ang kinakailangan po natin. O pag stress ka, so, dapat at least mga 3,000 milligrams per day. So kung Santon Vitamin C, ang babasihan po natin na meron po yan siyang 550 milligrams of vitamin C as sodium ascorbate, mga katropa, no? So na kailangan mo at least mga 4 to 6 capsules ng vitamin C per day para makaka-cope up yung pangangatawan mo doon sa stress na inyong nararanasan, ha? So, pag stress ka, pagka depressed ka, no? The more na mas kinakailangan mo ng mas higher amount ng vitamin C, mga kababayan, ha? So choose vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Sir, ano pong pangalan natin?
3: Wilson Purones Asoke.
2: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
3: Nice. Okay. And matagal ko na rin ito, pero ngayon ko lang natikman.
2: So, first time mo ito matikman?
3: Yes, so. Ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
2: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
3: Ito.
2: Meron siyang collagen na nagkapikin na pili ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy ko, pwede health ka sa sangkap ito na collagen nito.
3: Okay.
2: Masarap?
3: Hindi, biro. Masarap siya.
1: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa mga coffee lover po dyan, ha, huwag kalimutan, Southern Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health, mga kababayan. Available sa mga suking butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga hindi pa nakainom niya, hindi pa nakasubok niya, nako, hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, ha. And soon, sa mga stores, magiging available na rin yan. Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix, ano? Swak na swak sa panlasa ng mga kababayan natin, ano? At yung binipisyo talaga namang hindi tinipid, ha? Hindi matawaran yung mga benefits na makukuha po niyo dyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Sa mga ano dyan, gustong mag-switch na ng kape nila into a healthy and of course delectable coffees, I choose Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa mga katanungan, huwag po may magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, mayroong nagtanong dito. Aling Lina po ito, 80 years old from Cavite. Ask ko po gaano ka-accurate ang glucometer compared sa laboratory test. Lagi po kasi sumasakit ang kanan kong sakong sa paa, lalo na sa unang tayo sa umaga. Ano po ang dahilan at ano po ang gamot? Maraming salamat, Aling Lina, sa inyo pong katanungan. Ano? So kung tinatanong nyo yung accuracy ng glucometer compared doon sa mga lab test, ano? Magkaiba kasi sila ng pinagagamitan or magkaiba sila ng paraan, ano? So yung glucometer, ang purpose ng glucometer is for instant monitoring of day to day o yung meal to meal blood sugar levels, ano? Yung glucometer, for example, gusto mong malaman kung paano tumataas yung blood sugar mo pag makakain ka ng ganitong pagkain. For example, gusto mong malaman nakakapagpataas ba ng blood sugar itong Santon Gold Coffee Mix? O yun. Pwede mong gamitin doon yung inyo pong glucometer. Ano? Ang paraan yan, mag-check ka muna ng blood sugar mo before ka mag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin. No? O yung atin pong Santon Gold Herbal Tea. Tapos pagka nag-check ka niyan, tingnan mo kung ano yung ilan yung result doon. Sabihin natin kung 120 ba yan or 110, ano? And then after mo mag-test doon sa yung glucometer, take ka ng isang tasa ng Santon Gold Herbal Tea natin. Inom ka na ng isang cup ng Santon Gold Coffee Mix natin, ano? And then after mga 5 minutes, sabihin natin, ano? Or 20 minutes, mag-check ka ulit ng inyo pong blood sugar. Ano? Or check ka dun sa iyong glucometer. At tingnan po ninyo kung ilan ang itinaas ng inyo pong blood sugar. Yan. Kasi dun mo makikita kung meron bang epekto talaga o nakakapagpataas ba ng sugar level yung inyo pong mga kinakain, ano? So yun yung purpose ng glucometer. Pero hindi po yun siya pwedeng mag-indicate kung kayo po ay diabetes, kung kayo po ay meron pong diabetes na problema o karamdaman, ha? Yun po ay for daily management. Para ma-check mo dun, o gano'n ba karaming rice ang dapat kong kainin para hindi makaranas ng hyperglycemia. Ay, mahalaga din pala yung glucometer para maiwasan yung hypoglycemia din. Especially kung fluctuating ang inyo pong blood sugar level. Ano? So maganda yan na meron kayong glucometer dyan. Lalo na pagka hindi stable yung level ng sugar sa inyo pong dugo, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Ang ano naman, ang mga lab test tulad ng FBS at saka yung tinatawag po na HbA1c. Itong FBS naman kasi or tinatawag na fasting blood sugar, ito po ay para dun sa diagnosing ng diabetes, ano? Or para ma-assess yung baseline ng blood sugar po ninyo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, pag nakita dun, for example, sa FBS mo, ang FBS kasi meron yan siyang fasting, ano? 8 to 12 hours na fasting, mga katropa, ano? So, syempre, pag nag-fasting ka, wala kang kakainin for 8 to 12 hours, ano? So, makikita dun kung ano talaga yung pinakamababa na yung baseline ng inyo pong sugar level, ano? At pagka lumabas doon na ang baseline ng sugar level mo after those 8 to 12 hours of fasting, nako, 150, 140. Eh, mataas po yun, mga kaibigan. No? Kasi ang normal is nasa 110, 120. Ang 120 is ano yan siya? Kumbaga parang borderline na yan, ano? Ng sugar level, ano? So, dapat hindi natataas po dyan, mga kaibigan, ano? So, pag ang result is 150, kung umabot pa ng 160, ay mataas na po yan, mga kababayan, ano? So, ibig sabihin nun, kinakailangan nyo na talagang mag-modify ng inyo pong diet. Kinakailangan maglinis ng inyo pong dugo, ha? Kasi napakarami nang nakatambak na asukal doon sa inyo pong bloodstream. Na yun ay nakakaapekto ng malaki sa buong kalusugan po natin, ha? Especially sa mga kaugatan natin, mga nerve, at sa iba't iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ang HbA1c naman, ito yung long-term average, ano? Ang scope po niyan is 2 to 3 months yung coverage niyan, mga kaibigan. Pagka nagpa-check kayo ng HbA1c, makikita doon sa 2 to 3 months na yon kung ilan yung pinaka-average ng inyo pong blood sugar. So for example, within that 2 to 3 months na ang average niyo po ano is above normal level, mga kaibigan. So kinakailangan talaga mag-ano na kayo, either magpakonsulta ka, change ka ng diet mo, or take kayo ng mga suplemento natin like yung Santon Gold Herbal Capsule natin para matingnan natin kung paano ibababa nito or papanormalin yung blood sugar level ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan. Ano? So yung HbA1c, pwede kang magpa-check niyan even wala kang fasting. Ano? Same rin yan sa ano, glucometer, mga kababayan, na walang fasting. Ang FBS lang ang meron pong fasting na 8 to 12 hours. Ano? So, yung accuracy niyan, yung glucometer, very accurate yon for that time, ano? For that day na pag-check nyo ng inyo pong glucose. Kasi yun talaga yung, ano, ibig sabihin, kapag nag-check ka ng sa glucometer, yung glucose mo at that time, yun talaga yun, yung, ano mo, yung sugar level sa inyong pangatawan, ano? Pero hindi mo masasabi na ikaw ay diabetes ba, ano? Kasi, syempre, nakakain ka na, ano? So, epekto yun dun sa asukal na nandun sa inyo pong bloodstream, ano? So, yung FBS naman, na accurate yan for diabetes monitoring, ano? Para makita, or pag-diagnose ng diabetes, makikita dun if mataas nga o tumataas yung inyo pong blood sugar, ano? Yung HbA1c naman, very accurate din yan, very high yung accuracy niyan, ano? For diagnosing also diabetes. So para sa mga kababayan natin, ha? So yun yung pagkakaiba po niyan, ha? Ng glucometer at ito pong mga lab test, mga kaibigan. Mahalaga yan na makapagpaano kayo, makapag-monitoring kayo ng blood sugar po ninyo, ano? Para nakikita nyo kung ano yung mga nakaka-apekto sa pagtaas ng blood sugar sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Para magiging aware ka din. Eh, iba kasi, yun nga, especially itong problema po na diabetes, mga kaibigan, hindi rin yan siya basta-basta nagbibigay ng mga symptoms. Maliban na lang if meron ng mga affected na organ sa ating pangangatawan or nakaka-apekto na ito ng husto dun sa daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan. Ano? Siyempre, pagka dumadami asukal sa dugo natin, normally talaga lumalapot ng husto yung dugo. Parang yung tubig. No, anuhan mo, timplahan mo 'yan ng asukal at damihan mo, 'di ba? Magiging ano siya, magiging malapot, ano? O, yung ano na 'yon, yung tubig po na 'yon, mga kaibigan, ha? Lalo na pagka konti lang yung tubig at marami asukal, mas lalo na, ano? O, ganun din sa ating pangangatawan. Kaya nga, yung mga mataas ang sugar level sa kanilang pangangatawan, uhawin talaga sila. Bakit? Kasi yung katawan natin, as much as possible, gusto yung makakope up, ano? At madilute yung concentration ng sugar dun sa atin pong dugo. Take note, ang katawan po natin is against concentration. Concentration man yan siya ng mga minerals. Kasi pagka nag-concentrate yung mga minerals, pwede yan siya mag-form ng kidney stones and other problems sa atin pong pangangatawan. Yung concentration ng mga heavy metals sa atin pong pangangatawan, katawan natin is against that also. Concentration ng mga other chemicals like alcohol, caffeine, at iba't iba po, ano, na mga nakukuha natin sa mga pagkain, sa mga inumin, ang katawan natin is against that, ano. So anong ginagawa ng katawan natin? To dilute it, water. Ano? Kaya yung tubig talaga, napakahalaga yan sa katawan natin. Pati yung mga reserve water ng ating pangangatawan, ginagamit yan ng katawan natin para madilute yung mga nagko-concentrate na yon, ano, sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya pag ikaw ay diabetic, uhawin ka talaga kasi yung katawan mo gusto niya i-dilute yung sobrang taas ng asukal na yon na nasa inyo pong pangangatawan, ano. Mahirap yan pagka hindi ka umiinom. Mas lalong mamamroblema ka ngayon, ano. Yung kidney talaga yan yung primary na napeperwisyo pagka ganun ang nangyayari sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya mahalaga yan na nakakapag-monitor tayo lagi ng blood sugar level, ano? Maganda yan, meron kayong glucometer sa inyong pong bahay or at least lalo na kung meron kayong history na yung diabetes, ano? Magpa-lab test kayo regularly, mga kaibigan, ano? Or based sa recommendations ng inyong mga physicians or ng inyong mga doctors, ha? Para ma-monitor lagi yung inyong pong blood sugar level. Siyempre, huwag kalimutan, uminom po araw-araw ng atin pong mga produkto, ha? Yung mga produkto natin, talaga ano yan siya, diabetic friendly at malaki ang naiutulong nila sa pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan. Pansinin nyo yung Santon Gold natin, halos lahat ng mga content na nandyan sa Santon Gold Herbal Capsule natin, merong epekto dun sa pagpapanormal ng sugar sa atin pong pangangatawan. Mangosteen, moringa, yung ampalaya especially, ano? Extract ng ampalaya, that is priority niyan is dun sa blood sugar level, ano? Yung pagpapataas ng insulin sensitivity ng atin pong mga selula. Ayan. At yung pag-stabilize ng blood sugar, ano? Pag-metabolize ng sugar sa atin pong bloodstream. Garlic also. Alam niyo ba ang garlic, napakalaki na itulong niyan. Hindi niyan tinutulungan na tunawin, ha? O i-metabolize yung asukal dun sa dugo mo. Kundi, ang epekto kasi ng garlic doon sa ating atay, mga kaibigan, no? Pinapa-healthy niya yung atin pong liver area o tinutulungan niya yung atin pong liver area to produce yung isang klase ng hormone sa katawan natin, yung tinatawag po na GTF or glucose tolerance factor, mga kaibigan. Yan pa naman yung isa sa napakahalaga para ma-maintain ang healthy level of sugar sa atin pong pangangatawan. Diyan kasi nagdedepende yung conversion, ano? Conversion ng glucose at saka yung glycogen at glycogen into glucose, ano? Dapat maganda yung ano yan, maganda yung conversion niyan. Kasi pag hindi, doon na nagiging problema yon, ano? For example, yung glucose mo hindi siya effectively nako-convert into glycogen. At the same time, yung glycogen mo hindi siya nako-convert effectively into glucose, nagkakaroon ngayon ng problema. Ayan, sa pagtaas ng asukal sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ano? Kaya napakahalaga yun, yung GTF na yun sa katawan po natin, na ang liver natin, siya ang nag-produce po nun, nagmamanufacture nun, mga kaibigan, ano? Marami pang iba, napakarami pang iba na ginagampayan ng atin pong atay sa pag-manage ng blood sugar sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya mahalaga din na alagaan natin, ano? gawing healthy as much as possible ang atin pong liver area. Kaya inom tayo, Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Vitamin C naman, tumutulong yan na maiwasan, no? Yung matinding komplikasyon ng pagkakaroon ng mataas na asukal sa atin pong pangatawan. At premium D3 naman, tumutulong din yan siya, no? Para sa pagpapatibay ng atin pong mga nerve, ng ating blood vessels, at pagpapahealthy din ng atin pong liver area, ha? Yung Santon Gold Herbal Tea, may cinnamon bark extract naman yan na tumutulong din sa pag-stabilize ang blood sugar sa atin pong pangangatawan, ha? At saka yung atin pong mga coffees, lahat po yan sila diabetic friendly yan sila lahat, kasi stevia ang pinampatamis po dyan, mga kababayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin na meron pong diabetes na karamdaman, huwag po kayong mag-atubili na uminom, mag-take ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Dahil friendly po yan para sa inyo. Ano? Especially, ginawa yan para dun sa mga kababayan natin na meron pong issues sa kanila pong sugar level. Ha? Sa mga gusto makainom po nito, makasubok ng ating mga produkto, puntahan po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health.
0: Yan sa mga kababayan natin, ha? Meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa ating pong numero. At yung text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
1: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng skin.
4: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata, kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Santon Gold, coffee mix.
6: Ay, ako po si Adam, 45, pero kalang raw akong na-trade na. Sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress.
10: Para sa bata at preskong kutis.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
9: Mabibili sa malapit na butika.
1: The secret of health.

0: may sakit. Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. So mga kabayan tayo, nakakaranas ha, mga panakit ng kanila pong pangatawan, nakakaranas ng overall body pain. O yun sa mga kabayan, nakakaroon ng dysmenorrhea ha. Yung dysmenorrhea pa na, huwag sumakit yung puson, sumasabay yung panakit ng ulo. O yung tinatawag po na migraine. Ako, haplasan ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Yung puson, haplasan. O yung likod din, pati yung ulo, haplasan ng Santone Plus Herbal Oil natin. Meron po yan siyang init at lamig na nanunood sa atin pong mga kalamnan at nakakapagparelax sa atin pong pakiramdam, mga kababayan. Ha? Siyempre, meron yan siyang iba't ibang klase ng mga herb extracts, mga kaibigan. Ha? And of course, yan po mga kaibigan, ano? Ay safe na safe. Napaganda yan sa Santone Plus Herbal Oil natin pagka nag-apply ka. Oh, di ka dadapuan ng mga infected mosquitoes. Ha? Mga insekto na yan na kadalasan nagdadala ng mga infections, mga viral infections sa atin pong pangangatawan, ay pwede pong maiwasan, mga kababayan. Ha? Pwede gamitin pang massage. Nako, napakasarap. Napaka-relaxing. Ha? Oh, lalo yung mga kababayan na pagdating ng hapon, ng gabi, ay nako, hindi na maipaliwanag kung ano yung nararamdaman sa kanila pong lower extremities. So, hindi mo alam kung anong paano mo ipoposisyon yung iyong binti, yung inyong paa. Yung iba, hindi naman masakit, ano? Pero ang pakiramdam, ngalay. Mangalay na hindi mo maipaliwanag kung ano yung pakiramdam eh. Kaya ang iba nakikita natin, napapansin natin, tinututok nila sa mga electric fan kasi nakaka-relieve daw nung uneasy na pakiramdam na kanila naranasan. Which is hindi siya helpful, hindi siya rin maganda, mga kababayan. Ano? Bagaman panandalian na wawala yung ano, o mga nagsusubside yung uneasy na pakiramdam nyo, pero katagalan na ginagawa mo yun ay nagdudulot yun siya ng mas lalong problema sa mga kalamnan at sa tissues na inyo pong lower extremities. Ano? Maganda yan, mag hot foot bath ka. Every time na nakakaranas po kayo ng ngalay, ngawit na pakiramdam sa inyo pong lower extremities during the whole day na pagtatrabaho po ninyo, paglalakad po ninyo, or kung ano pa man inyong trabaho, ano, or inyo pong pinagkakaabalahan during afternoon or pagka-uwi po ninyo sa bahay po ninyo, ipahinga mo lang konti yan siya, tapos mag hot foot bath po kayo. Ito nabanggit ito ni Doc Algy nakaraan, ano? Hot foot bath, kasi yung hot foot bath tumutulong yan siya, ano, na ano, hilahin yung blood flow papunta dun sa inyo pong lower extremities. Yan. The more kasi na maganda yung blood circulation papunta dun sa ating lower extremities, the more nagiging maganda yung condition na atin pong paa, na atin pong binti, talampakan, ano? So mag hot foot bath po kayo, preferably yung halos tuhod yung tubig, ano? So medyo malalim-lalim na ano, na timba ang gamitin po ninyo. At yung init na kayang-kaya lang ng inyo pong balat, ano? Huwag yung maligamgam, ha? Huwag din yung sobrang init naman, yung nakakapaso na. Yung saktong init lang na kayang-kaya mo. Babad mo at least mga 10 to 15 minutes. Ha? After ng babad, alisin nyo na kaagad yung paa nyo doon. Punasan kaagad ng tuyong tuwalya at haplasan ng Santone Plus Herbal Oil po natin, mga katropa. Ha? Makakatulong yan na makapagpagaan ng inyo pong pakiramdam. Ha? O, pati yung mga ano, nakakaranas ng ano, ng edema o yung pamanas, pwede din sa kanila yan. Yung hot foot bath, mga kababayan. And then, pagtutulog ka na, mas maganda yan, e-elevate nyo yung paa po ninyo. Mas mataas kesa sa inyo pong chest area. Mas mataas kesa sa inyo pong dibdib. Ano? Para mas maganda yung flow pabalik dun sa atin pong heart area, mga kababayan. Ha? So, yun yung mga tips natin. Sa mga kababayan din dyan na ganyan ang nararanasan po nila, ano? Yung mga may diabetes, ganyan din. Madalas ang problema po nila, ang kanila pong iniinda, ano? So, pwede nyo rin gawin yung atin pong tips na nabanggit po sa inyo, mga kababayan, ha? At sa mga kababayan naman natin na gusto makaiwas sa iba't ibang klase ng mga skin diseases, mga skin inflammations and infections, ha? Gamit po kayo, Santone Plus Herbal Soap natin. Ngayong painit na naman ang weather po natin, mga kababayan. Hindi ko alam dyan sa inyo kung ilan ang temperatura dyan. Pero dito, kahit dito sa Tagaytay, malamig-lamig pa rin naman. Pero yan, nararamdaman na rin yung init, mga katropa, mga kaibigan. Ano? So, kinakailangan po, ingatan natin ng gusto yung atin pong skin. Kinakailangan, patatagin natin yung atin pong balat. Kasi napakarami yan namang mga skin problems ang pwedeng maranasan. Ano? O, meron dyan yung microorganism. Napakaliit lang yan, parang tick lang siya. Ano? Na yan po ay nagkukus ng pangangati some parts sa ating skin area. Pag kinamot mo ng kinamot yan, mamamantal. At yung pantal na yun, magtutubig-tubig. Hanggang sa antagal gumaling nung blister po na yun, mga kaibigan. Ano? Ang problema pa dun, pagka lagi mo pang kinamot pa ng kinamot, nagko-cause pa ng skin infections, ano? Lumalala pa po, mga kaibigan, ha? So, para maiwasan yan sila, gamit kayo Santol Plus Herbal Soap po natin, ha? Gamitin yan pang hilamos, pang ligo po ninyo para maprotektahan ng atin pong mga balat, mga kaibigan, ha? The more na maganda, ano, yung moisture ng atin pong skin area, magiging protection na rin, ano, para sa atin pong balat, mga kaibigan. Kasi yun nga, nabanggit ni Doc Algie before, na the more na dry yung atin pong skin, the more na mas mabilis yung irritation, yung infection na dumapo dyan sa atin pong balat, mga kaibigan. Pero pag maganda yung moisture ng atin pong skin, hindi po siya dry na dry, hindi rin naman grabe ka oily yung skin natin, nagiging matibay po, ano, yung atin pong balat at nalalabanan yung mga infections po na yan, no? Or mga skin irritations na yan na pwede maranasan ng isang tao, ha? Kaya huwag kalimutan, ha? Santom Plus Herbal Soap at Santom Plus Herbal Oil. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health.
0: Sa mga katulungan, ha? Huwag kumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, isa po ako sa maraming sumubok ng Santom Plus Gold. Taga Kalumpit po ako. Sana po magkaroon kayo ng check-up malapit dito. Salamat po. Ayun. Ano, Kalumpit, Bulacan yan, ano? So, soon, mga katropa, mga kaibigan, ano? Titingnan natin at ating sa management kung magkakaroon ba tayo ng branch ng ating pong Yestro Health Clinic dyan po sa inyo pong lugar, ha? For the meantime, pinakamalapit is QC. Yan. Ang ating pong Yestro Health Clinic na pwede nyo mapagpakonsultahan. Pwede kayo magpa-check up po dyan, ano? At announcement natin itong linggo na po, ha? Itong darating na linggo, mga katropa, mga kaibigan. Doc Algie, nandyan din po tayo. Si Doc Wendell, nandyan din po, mga kababayan, ha? So, mga gusto pong makakapag March 20 therapy, yan. At iba't iba po na mga services, ha, na available dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Okay? Puntahan lang po, bisitahan ang atin pong mga clinics, mga kababayan. Open naman ang atin pong mga clinic Sunday up to Friday. At araw-araw, nandyan ang atin pong mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay po sa inyo, ha? At magkapayo kung ano po yung mga dapat nyong gawin, dapat nyong iwasan para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Okay? Doc, tanong ko lang po, ano po ang pag-inom ng vitamin C? Sa gabi ba o sa araw? Sa araw lang. Salamat po. Nelia po ito ng QC. Pwede po i-take siya morning and pwede rin sa evening. Pwede rin 3 times a day, ano? 1 capsule, 2 to 3 times a day or 2 capsule, 2 to 3 times a day ang pag-take ng ating Santone Vitamin C. Depende sa pangangailangan ng inyo pong pangangatawan. Pero ito nabanggit natin kanina, ano? Kung pang-supplementation nyo po ito, at least 2 capsules a day or 3 capsules a day. Kapag naman kayo nakakaranas ng mga infections, so mas the more vitamin C ang kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Mas mataas na amount ng vitamin C ang need ng katawan po natin. Kasi ang vitamin C, meron siyang kakayanan na palakasin yung ating immune system. At the same time, meron din siyang kapabilidad na directly atakihin yung mga pathogens na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ganun ka powerful ang vitamin C, mga kaibigan, no? Kaya kinakailangan yan talaga ng atin pong katawan as backup, ano, na pangsugpo dun sa mga microorganism na yan, ha? Na nakakapasok sa katawan po natin, ano? So, depende sa pangangailangan ng katawan po natin ang pag-take ng Santon Vitamin C po natin, ha? Huwag kalimutan, alkaline-based na vitamin C ang atin pong vitamin C, ano? Yung Santon Vitamin C natin. So, pwede kang makatake niyan. Yung nabanggit ko kanina, at up to 5 capsule 3 times a day ng vitamin C natin. Pwede po kayong makatake without suffering any discomfort sa inyo pong digestive tract, mga kababayan, ha? Kasi una-una, alkaline base na vitamin C yan siya. Yung iba na nag-aalala about dun sa ating capsule, yung capsule ng Santon Vitamin C, kala kasi nila baka hindi daw matunaw. Veggie cup po yan, mga kaibigan, no? Kahit ibabad mo lang yan sa dila po ninyo, ibabad mo yan sa laway po ninyo, maya-maya matutunaw na kaagad yan yung capsule ng atin pong mga produkto, mga kababayan, no? So lahat ng mga ano, capsule ng atin po mga products, lahat yan sila mga veggie cup, mga kababayan, no? So nothing to worry about it, mga katropa. Okay? Doc, ako po ay na-stroke 6 years ago. Hindi ko po maitaas ang kanang kamay ko. Pwede po ba ako ng Santon Plus Gold? Ako po si Benita Aniwasal. Yes, pwede po para sa inyo ang Santon Gold Herbal Capsule po natin. Sa mga stroke survivors po, ano, maganda nga na makapag-take yun ng Santon Gold Herbal Capsule natin since meron po yan siyang mga properties na nakakatulong para unti-unting maibalik sa normal condition yung mga naapektuhan ng mga nerves, mga arteries due to stroke attack. Ano? So maganda yun na araw-arawin po ninyo ang pag-inom ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan mo na rin yan siya ng Santon Vitamin C at yung premium D3 po natin, ano? And then meron mga therapy po dyan na ginagawa para unti-unti ibalik din yung lakas, ano? Alam nyo kasi yung mga kalamnan natin, pag matagal mo yan siya na hindi nagamit, nanghihina, nagsishrink yung mga ano natin, mga muscles natin, lumiliit, ano, at nawawalan ng lakas, mga kaibigan. So kinakailangan mo ng tulong na yun yung gagabay na unti-unti mo uling maigagalaw, maikikilos yung mga parte na yun ng inyong pangangatawan hanggang sa unti-unti manunumbalik din yung lakas po ninyo, mga kaibigan, no? So merong mga therapy po dyan na ginagawa. Kung merong mga licensed PT dyan sa inyong lugar, ay magpa-assist po kayo, ano? Magpa-session po kayo, mga kaibigan, ha? Malaking tulong po yun. Merong mga ganong gawain na hindi kayang gampanan yan ng mga suplemento o mga gamot, mga kaibigan, na yung physical mismo na gawain na yon ang kinakailangan with that specific part sa inyo pong pangangatawan, no? So kailangan talaga yon siya, mga kaibigan, ha? So kung meron kayo mga kilala, ano, so yun kasi yan, may ano yan, eh, may kasama yan siyang massage at yung yun nga, yung pag-train ng movement ng inyo pong mga ano, mga extremities para unti-unti muli babalik yung lakas nila. Tapos supplyan mo na lang din siya ng supplementation kasi yun naman yung tutulong o yun yung gagamitin mo para unti-unti maibalik yung lakas ng inyo pong pangangatawan at maibalik sa normal yung blood flow papunta po doon sa iba't ibang parte na yon ng katawan po ninyo, ha? So wag kalimutan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at yung atin pong premium D3, mga katropa, mga kaibigan, okay? Sa mga pahabla katanungan, ha? Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, meron text ito. Cebuano. Ayan. Okay. Meron kang tinitake ng mga maintenance for cholesterol. At meron ka ding breast cyst. Okay. Sa mga ganitong problema, no? Nothing to worry. Pwede kang mag-take ng Santon Gold Herbal Capsule natin. Kung meron, kahit na meron kang tinitake na mga maintenance medications po ninyo, ano? Pwede kang mag-take na atin pong Santon Gold Herbal Capsule pwedeng sabayan mo rin yung Santone Plus Herbal Capsule natin. Especially kung mayroong mga bukol sa inyo pong pangangatawan, mayroong mga tumor or cyst. Yung Santone Plus Herbal Capsule, the best yan na ma-recommend natin sa inyo mga kababayan. For cholesterol level naman, or blood pressure, or sugar level sa inyo pong pangangatawan, or mga inflammations, Santone Gold Herbal Capsule. Yan naman yung the best na ma-recommend po natin sa inyo. Ano? So, pwede kayong mag-take nyan. Yung dalawang klase ng supplement natin na yan, pwede nyo pong pagsabay nyan na i-take. At pwede nyo yung i-take even meron kayong tinitake na mga maintenance medications po ninyo. Hindi yan siya magko-conflict, hindi yan magko-contradict doon sa mga maintenance medications po ninyo. Ha? Yan po yung lagi nyong isaisip, mga katropa, mga kaibigan, na yung mga supplementation natin yan, hindi yan kalaban ng mga gamot na iniinom po ninyo para sa iba't ibang sakit sa inyo pong pangangatawan. Bagkus, yan po ay tumutulong para ma-normal yung mga abnormalities sa atin pong pangangatawan. Tumutulong yan na magbigay ng dagdag nutrisyon sa ating pangangatawan na yun yung gagamitin ng katawan natin para unti-unting ma-correct kung ano man yung mga hindi magandang sitwasyon sa atin pong kalusugan, mga katropa. Ano? So magkaiba yung functions nila sa atin pong pangangatawan at hindi yan sila ano, magsusuntubukan pagka ininom mo yan sila ng parehas, mga katropa. Ha? So take kayo ng atin pong ultimate trio. Kung kayo po ay merong mga may hypertension kayo, may high blood sugar, inflammation sa inyo pong pangangatawan, or any problem sa katawan po ninyo, pwede kayo mag-take ng atin pong Ultimate Trio and other products ng Yes to Health, mga kaibigan. Ha? At yan po yung mabibili po sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. No? Yung mga nahihirapan maka-avail sa lugar po ninyo, pwede nyo i-text sa atin kung saang lugar po kayo para mapadalhan natin sa mga SRs natin yung mga butika na nagkakaubusan po dyan. Ha? Or pwede rin kayong order sa atin pong online shopping store sa Shopee, mga katropa. No? Always available dyan. Or kung malapit kayo sa mga Yes to Health Clinic natin, sumadyan na po kayo. Ano? O sa atin pong mga wellness center para isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta sa atin pong mga clinic, mga kaibigan. Okay?
1: The secret of health.
0: Paano mga katropa, mga kaibigan? Oh, napakabilis ng atin pong oras. Sa mga katanungan na hindi po natin nasagot, ay bukas po atin pong tutugunan ang inyong pong mga inquiries. Ha? Maraming salamat sa lahat po ng nakihalubilo sa atin dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng nagaantabay at nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganda rin sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, atin Doc Algy Bakla. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun pong laging dalangin ang Panginoon nawa. Ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago.
5: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: oras ay 1:37 ng hapon.
1: X-Rated sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.

0: Magandang hapon mga katropa! Andito na ako ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Ang katropa nyo na handang makinig at makichismis sa inyo dito sa X-Rated. Linggo hanggang Biyernes tuwing alauna ay medya hanggang alas 3:30 ng hapon. At lahat mga katropa ay gagawin at pag-uusapan natin dito sa X-Rated. Magkukwentuhan tayo, magtatawanan at pwede rin nating pag-usapan ang iyong pag-uumbay. Kasi dito sa X-Rated, wala tayong filter at wala tayong kaarte-arte. Magkukwentuhan lang tayo at magkaharutan. Kaya naman kung ikaw ay nakabreak, naglalaban, nasa biyahe, o nagmumuni-muni lang sa kwarto mo, ano pang inaantay mo, halika na at samahan mo na ako dito. Huwag ka mag-alala, hindi ako mangiistorbo. Makikigulo lang ako sa love life mo. Dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5, Mega Manila. Exciting! Ayan, ang sabi... Ayan, binabati ko mga katropa natin na nakatutok at nanonood sa ating live. Ayan, binabati ko na magandang hapon si Carsey, si Christian Paul, Ripalda, at si... ayan, sabi ni katropang Christian Paul Ripalda, hello, Angel Oxine look-alike. Uy, grabe. Alam niyo mga katropa, para ma-achieve natin ang ganda ni Angel Oxine, ang sikreto ko talaga araw-araw ay Suntone Gold Coffee Mini. Yan lang talaga, yan ang ginagamit ko na pampa-fresh, pampa-glow ng aking skin. Kasi mga katropa, itong ating Suntone Gold Coffee Mix ay may mangustin, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Kaya talagang nakakapagpa-glow, nakakapagpa-fresh. Ayan, binabati ko rin ng magandang hapon si katropang Jeffrey, si Mamat at si R. Christian Roda. Ayan, sabi naman ni Park Cut, another day of MMK TikTok version, Erica Balagtas. Ganon. Bakit sinasabi nila, ano daw tayo, parang nag-MMK, parang ano tayo, Ate Charo, diba? Ayan, binabati ko rin si Ping ng magandang hapon. Ayan mga katropa, kung meron kayong katanungan about sa inyong buhay, pag-ibig, or kahit ano pa yan, diba, na gusto nyong pagchikahan natin dito sa radyo, pwede nyong i-comment yan dito sa ating live, o di kaya naman i-text sa ating hotline. And ang ating hotline ay 0927-394-0341. Kasi dito sa X-Rated mga katropa, ako nang bahalang solusyonan ang lahat ng problema mo sa pag-ibig. Kung meron kang problema sa asawa mo, ka-fling, ka-MU, ka-live-in, ka-situationship, ka-pubu, kahit ano pa yan, susubukan nating solusyonan yan dito. At kung gusto nyo naman na mapakinggan ang inyong storya, pwede nyong ipadala yan sa aking social media accounts. Basta hanapin nyo lang yung pangalan ko na Erica Balagtas sa kahit anong social media platform, and pwede kayo dun mag-send ng inyong liham. Binabati ko rin si katropang James. Ayan, ang sabi ni Lowy, pag ba yung mata sumakit, tawag ba doon, I love you? Ano daw? Pag to, I love you. Hindi ko na-get. Sorry, medyo lutang pa tayo. Katropang YouTuber Arkin, na-gets mo ba yung joke? Parang hirap intindihin. Narinig mo ba? Ang sabi niya, pag daw ba yung mata sumakit, ang tawag daw ba doon, ay I love you. Ang corny daw. Hindi siya natawa. Galing. Ha?
1: Kasi I yung matay. I.
0: Isa
1: lang I.
0: Ikaw wala ka bang ano, baon na pick-up line?
1: Ha?
0: Wala kang pick-up line dyan.
1: Wala today.
0: Wala today. Para malungkot siya. Ayan, binabati ko rin ng magandang hapon si katropang Jay Moto. Ayan, Jay Moto Vlog. At si Carsey, mali kasi ng pagkakasabi. Ay labo, ganun pala dapat. Ayan, sabi ni Carsey. Kasi naman, mali ang pick-up line niya. Ayan, sabi naman ni Riri, kung kasalanan ang mahalin ka, handa akong maging makasalanan. Ako, palalim ng palalim ang mga katropa natin ngayon. Grabe naman kayo, ang aga nyo magsipang bola, di ba? 1:42 pa lang ng hapon. Ayan, binabati ko rin si James at si Teddy. Ayan, at pati na rin si Bubble. Ayan mga katropa, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-follow sa ating page na XFM 99.5 Mega Manila. At mamaya rin mga katropa, naku, napaka-exciting talaga ng ating Thursday afternoon kasi meron tayong makakatsikahan na bisita. So, balita ko maraming chismis na mangyayari. So, kung mahilig kayo sa mga showbiz chika, ayan, mamaya abangan nyo na yan. At mamaya rin ang ating kakaibang kwento ng pag-ibig. So, marami pa kayong aabangan dito sa X-Rated. Ayan, binabati ko ng magandang hapon si Uncle Mac at si Grace, pati na rin si Ish. Ayan. Ayan mga katropa, tumutok lang kayo dito at magbabalik pa ako ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon.

0: Sol.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay. Nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Sister
2: Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse, ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunfoam Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sunfoam Gold Coffee Mix, dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunfoam Gold Coffee na.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heat stroke. Paano maiiwasan ang heat stroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heat stroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heat stroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa,

0: Init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Bahay ng senior citizen sa Antique, totally burned. Mahigit 480,000 pesos na halaga na italang pinsala. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
2: Report. Nasunog ang bahay ng isang senior citizen bandang last 11:12 ng gabi noong Mayo 5 taong kasalikuyan sa poblasyon Sur Tobias Fornier Antique na pag-aari ni Nilo Villanueva 65 taong gulang kasama ang kanyang asawa at dalawang anak. Sa panayam ng ex-chef Antique kay FO1 Dave Fuseco, Fire Arson Investigator ng BFP Tobias Fornier, sinabi niya na tuluyang natupok ang bahay na gawa sa simento ngunit may bubong na gawa sa light materials. Ayon pa sa ulat, unang napansin ng kapitbahay ang sunog na nagsimula sa bahagi ng kusina kaya agad itong humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa pamilya. Kabilang sa mga nasunog ang mga appliances tulad ng TV, laptop, electric fan, cellphone at pera na nagkakalaga ng 50,000 pesos. Idineklara namang fire out ang insidente ng Tobias Fornier Fire Station bandang alas 12:04 ng madaling araw ng Mayo 6. Patuloy pang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog habang tinatayang umabot sa 480,000 pesos ang halaga ng pinsala at dulot ng insidente. Mula dito sa 93.3X sa Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
1: Sumayin niyo ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo. 99.5 XFM sa Mega Manila.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
0: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. XFM 99.5.

0: Hello mga katropa! Nagbabalik ako ng inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated. At sabi ko naman sa inyo mga katropa, napaka-exciting talaga ng magiging chikahan natin dito sa X-Rated dahil meron tayong makakasama. Ayan, pakilala na natin siya, si Papa Boy Pilapil. Hello po, Papa. Kamusta
1: Hello,
0: po?
1: Katropang anak ko, Erica Balagtas. Ayan. At saka good afternoon sa inyong lahat. Sa mga taga-subaybay at sa taga-pakinig ng XFM Mega Manila.
0: Ayan. Mga katropa, si Papa Boy po ay producer namin sa pelikulang Sita. Yan po.
1: Yes.
0: And talent manager din siya. So Papa Boy, gaano ka na po katagal na talent manager?
1: Actually, hindi ko na mabilang anak eh kasi di ba ang senior na ako ngayon.
0: Ay talaga, hindi na po halata. Para mga ano lang, 50.
1: Actually, ano, ay huwag na pag-usapan ang edad.
0: Oh.
1: medyo matagal-tagal na rin, pero hindi ako masyadong focus or... for me kasi, simple lang akong ano, tao. So, meron kaming... Sa bahay, meron kaming... kunting ano, parang grill house.
0: Naku, napakasarap ng pagkain
1: doon. Daddy's Kitchen. Ayan, siya nga pala, pwede kayong pumunta doon. Nasa ano kami, location kami sa 1580 3rd Street, Main, Paco, Manila. Ayan. Okay lang ba?
0: Opo, opo. Okay. Ayan, napakasarap ng pagkain doon mga katropa. Doon kami food trip lagi.
1: Madalas kami kumakain doon. Hindi katropang Erica.
0: So, Papa Boy, paano po nag-start kayo na maging isang talent manager?
1: Actually, way back, bata pa ako sa Cebu. Ganito yun. So, i-reveal ko na yun, story of my life. Ganito yun. Nagta-talent din ako sa Cebu. Gumagawa kami ng mga Visayan films.
0: Ah, so nag-artista rin po
1: before,
0: kayo?
1: Before, yes. Okay. Oh, nag-artista. Tapos, syempre, ganun na rin yun kasi ano ay, nasa showbiz na rin ako na sa Cebu pa lang ako. Tapos, nung nangyari na ano yung nagkagulo doon ang ano, Visayan Film Festival, ano, yung director namin si late ano Emmanuel H. Burlasa, dinala niya kami dito sa Maynila. Tapos doon pinatira kami niya sa ano Sampaguita Pictures before kasi may ginagawa kami dito. First movie na gawa ko dito sa Manila is Mrs. Eva Funda 16 launching movie ni Alma Moreno.
0: Ay, so ang tagal na po.
1: Yes, yes.
0: So nung time na po yun, si Miss Alma Moreno, is bago pa lang din po siya.
1: Yes, oh, bago pa lang siya. Kasi si Alma Moreno is from Cebu din siya. Bisaya din siya, katulad ko.
0: So ano po yung role nyo doon, Papa? Doon sa unang...
1: Sa Mrs. Eva Funda 16. Ang story kasi is parang showgirl si Alma Moreno. So kami yung kasama niya. In short, backup dancer kami ni Alma
0: dancer.
1: Moreno.
0: Okay.
1: Sa lahat ng mga show niya sa movie.
0: So sumasayaw po kayo before?
1: Ano?
0: Sumasayaw po kayo before?
1: Yes, anak Erica. Ako talaga is, ano, sa Cebu is ano, scholar ako. Wala akong bayad sa mga schools. Kasi pwede ako sa isang school kasi dance troupe ako. So scholar yung mga ganyan. Tapos sa kabila ng school, pwede rin ako kasi member ako sa choir. Tapos pwede rin ako sa ibang school kasi member ako sa dramatics. So lahat, kaya ko rin gawin.
0: So ano po kayo? No? Ang galing, ang dami niyo pong talent. Dancing, singing, tapos acting. No?
1: Yes, lahat-lahat na. Kaya siguro, nandito rin ako para sa mga batang nangangarap, nagmag-artista, kasi medyo masubaybayan ko rin sila dahil nga pinagdaanan ko na yung pinagdaan, yung gusto nilang tatahakin.
0: So, paano po kayo na-discover dun sa Cebu, nung unang-una nyo po? Paano kayo na-discover?
1: Sa Cebu talaga, yun nga, member ako sa dance troupe sa isang school doon. Tapos, may time na sa Channel 2 doon, yung local station nila. So, sasayaw din kami doon, parang regular din kami doon sa show na yun. So, doon na nag-umpisa. Tapos, yung nag-umpisa na yung mga shooting-shooting, siyempre, kasali na rin kami doon.
0: Sa mga ginawa niyo pong pelikula, marami po kayo nagawang pelikula dati?
1: Sa Cebu?
0: Sa Cebu and sa Manila po.
1: Yes, actually, sa Manila, more on ano na ako kasi nung nagpunta ako sa Manila, so naka-care off ako kay Direk Emmanuel H. Bulasa. Mm-hmm. So, nakatira ako sa kanya, which is three times siyang naglipat-lipat ng bahay na ang una ang daming tinitirahan sa Barrio Buting, sa may Pasig. Mm-hmm. Tapos lumipat kami sa Barrio Capitolio, Pasig pa rin yun. No? Mm-hmm. Tapos last niyang paglipat ng house si Emmanuel H. Bulasa sa Mandaluyong. Mm-hmm. So, lahat ng mga ano, so parang na-discover din ako na may talent ako sa pagko-choreograph. Mm-hmm. So, yung mga movie na gawa niya, siyempre ako rin ang gumagawa na ko-choreograph. Mm-hmm. So, pati yung nakilala ko na rin sila si Derek Lino Bruca. Mm-hmm. So, kinukuha din ako yung ano yung macho dancer yung original yung si Alan Pauli at saka si Daniel Fernando ako yung choreographer doon ako yung gumagawa ng show nila
0: yung pinakaunang-una po na macho dancer na
1: yes
0: ano?
1: Yung pinakauna
0: galing so galing niyo po siguro sumayaw natin pero ngayon kaya niyo pa pong sumayaw saya or konti-konti na lang
1: minsan pero hiniingal
0: hiniingal na
1: pero sumasayaw-sayaw pa rin ako
0: kumakanta pa rin po kayo Papa
1: yes ako kumakanta pa
0: pwede po ba kayo makingi ng sample kaya po ba konting-konti
1: kaya
0: lang?
1: Pwedeng Bisaya ang kantahin
0: ko i-dedicate actually mga... marami po tayong katropa dito sa studio na puro Bisaya ako rin po Bisaya Bisaya po si katropang Clyde si katropang Ichoboy Arky
1: talaga
0: marami po Bisaya rito
1: so mag-Bisaya na rin tayo iwala naman may minus one ba dito
0: katropang Ichoboy Arky carry ba na ano patugtog lang ano pong kanta Papa
1: ang kantahin ko is Bisayan song Matud Mo
0: Matud mo, meron ba noon? Katropang Ichoboy Arky, kaya ba? Ha? Kerry ba, ang matud mo? Ano po ibig sabihin ng matud mo?
1: Sabi nila, iba yun, ano, parang magkapatid yan at saka yung original talagang matud nila.
0: Matud.
1: Sabi nila para is matud nila, ang matud mo is sabi mo.
0: Sabi mo.
1: Oo, yan ang ano kaibahan nila.
0: Dolores daw po. Dolores. Sino pong kumanta?
1: Del Horace.
0: Del Horace daw. Ayan ah. Kakarinig tayo
1: na.
0: Pwede po ba sample? Para ano, marinig natin. Ayan. Ready na ba katropang Ichoboy Arky? Kaya ba today? Ayan.
2: Global Karaoke TV.
0: Ay, karaoke talaga.
1: Okay. Para sa mga kamag-anak ko sa Cebu, sa mga pamangkin ko, at saka lahat ng mga kabisayan, o para na rin sa iyo.
0: Ah,
1: para kay Blue Seal.

0: parang ano, parang pang theater po yung boses nyo. Yung mga nagte-theater play.
1: Parang
0: ano. Nagaganon po ba kayo dati? Nagte-theater?
1: Minsan. At sa Cebu lahat.
0: Pero ang ganda, no? Kahit walang ano, auto-tune, talagang live. Ang ganda ng boses nyo po. Ang lalim. Ang ganda! Ang ganda, ang galing-galing.
1: Anyway,
0: galing.
1: Balik sa utak.
0: So, matagal na po kayong kumakanta talaga.
1: Yes, way back sa Cebu. Pero, minsan ngayon, pag may, yun, yung mag, may birthday.
0: Ah, okay po. So,
1: Before pala, ano, meron akong inanuhan ng ano, DWMMM before programa ni Juan Silos siguro.
0: Mm-mm.
1: Wala na siya ngayon. Pinapakanta din niya ako sa programa niya before. Pero lahat ng mga kanta ko is lahat Bisaya.
0: Puro Bisaya po yung kanta niyo. So, ilang taon po kayo na na-discover niyo na, ay, may talent ako sa singing. Ganon.
1: Parang hindi ko na, hindi ko na alam siguro ano.
0: Bata pa po talaga ganon.
1: Hindi. Parang ano na ako, yung parang mga 20s na.
0: 20s. Pero nag-ano po ba kayo? Voice lesson?
1: Minsan kasi may mga ano, may kaibigan ako na meron siyang ano, voice lesson studio.
0: Mm.
1: Tapos kuminsan, actually yung iba kong talent, yung gustong matutong kumanta, doon ko dinadala sa kanya.
0: Pero kayo po, nagtuturo rin po ba kayo? Nagko-coach din po kayo pagdating sa singing?
1: No. Acting lang.
0: Acting, nagtuturo po kayo. Kama.
1: Kasi di ba nagdi-direct din ako before?
0: Ah, nagdi-direct rin po kayo.
1: Kasi sa noong panahon na ano, uso pa yung ano, indie films, yung R18 movies, yung papalabas pa sa Robinson, sa yung mga maliliit na sinihan sa Cubao, yung Rimar, Robin. Nagpo-produce din ako ng movie, R18. So, ako minsan ako rin ang nagdi-direct.
0: Ah, nagdi-direct rin po kayo. Ang galing.
1: Last kong gawa, which is, hanggang ngayon, hindi pa nga na, ano, napapalabas, yung Mananayaw.
0: So, kayo po yung director doon.
1: Oo.
0: Paano po kayo na, di ba, from actor, tapos galing Cebu, paano po kayo naging director? Paano po kayo napunta doon?
1: Natutunan na lang.
0: Natutunan nyo na lang
1: Natutunan lang. Siguro, ano, marami na rin kasi akong naging barkada sa showbiz. Mm-hmm. Mga director, sila si... yung iba si ano si Derek William Pascual, si Arman Reyes, kasi nandyan pa sila ngayon eh. So parang natutunan ko na lang rin magdi-direct kasi kuminsan yung indie films is lower budget yun, di ba? So sa pagtitipid mo, so kuminsan maiisip mo na lang na ako na lang siguro ang mag-direct nito.
0: Ganun po ba? Ganun siya nag-start. So paano po yun? Hindi po kayo nahirapan? Kasi di ba iba po yung pag-director ka, kailangan na maganda po yung angulo ng camera, tama po yung magiging flow.
1: Trabaho na yun sa cameraman. So titingnan mo na lang pero dapat magka okay kayo, magsang-ayon kayo sa anong gusto niyong gagawin.
0: So paano po ginagawa ng director? Parang kailangan na po may susundin sila na
1: eksena. Yung script. Tapos kung ano ang gusto mong mangyari sa eksena yan, like this. Halimbawa, nandito ngayon, so kung may eksena tayo na parang magsagutan kayo doon sa katabi mo, di ba? So ko nasa sa director mo na yun kung anong approach ang gusto mong mangyari na ilahad mo sa kwento mo.
0: So ilang years na po kayo na nagtatrabaho sa showbiz? Natatandaan niyo pa po ba?
1: Kasi kung bilangin ko yung mula sa Cebu, ano, siguro kalahati ng buhay ko. Kasi so, ano yung... Na. 72 years old na pala ako ngayon.
0: 72?
1: Yes, 72.
0: Pero ano pa rin, no? Jolly pa rin, malakas pa rin si Papa, 72.
1: Oo, so parang matagal na. Pero hindi lang ako masyadong ano, kasi ano lang ako, low profile.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nandyan ko, meron akong mga ano, kadikit na katulad ni Blue Seal, kasi siya yung parang kumukulong tubig. Ako, ako yung malamig na tubig.
0: Paano mo kumukulo? Parang siya po yung nag-handle po ng mga talents mo.
1: Yes, pag both kami nag-handle kami ng talents. Mm-hmm. Tapos, ako is nandyan lang ako, tapos nandyan siya sa tabi ko, tapos siya yung gumagalaw, na super galaw is energetic, yung parang ganun. Which is, ako rin is medyo, hindi ako masyadong talking.
0: Machika.
1: Oh, machika. Oh. So, siya rin, siya ang ano ko, ginagamit ko para kumiron
0: siya po ako. Yung ano nyo, bibig, parang ganun.
1: Siya yung bibig.
0: So, so sobrang tagal niyo po sa showbiz and bilang isang talent manager, for sure, marami na po kayong ano, chika-chika ng ano, showbiz world. Marami kayo narinig na chika.
1: Meron na rin, kailang parang hindi nga ako masyadong machika.
0: Deadma lang kayo.
1: Pakinggan ko lang
0: doon. Sa mga chika ng mga ano.
1: Ako ba yung tao na hindi ako masyadong mag-react kaagad? Maski may marinig ako na medyo hindi maganda para sa akin, pakinggan ko lang, tapos i-observe ko lang muna kung ano totoo ba yun na hindi. Kasi mostly naman talaga pag ganyan, dapat hintayin mo kung malaman mo kung ano totoo para hindi mapunta sa gulo.
0: Both sides. Oh, both sides. So, ano po yung pinaka naging mahirap sa inyo bilang talent manager?
1: Ito na. Ang mahirap talaga, misis nga, hanggang ngayon nangyayari pa.
0: Ano po?
1: Yung ano, di ba hindi mo maiwasan, may talent ka na ano, easy go lucky.
0: Paano
1: diba?
0: Po yung
1: kung mag-shoot, may schedule ka na ng shooting, tapos pinastay mo na sa bahay para hindi mawala, para sa pull out, nandyan na, di ba? Madali
0: para
1: na lang,
0: na
1: pag-pick up, di ba? Pag-pick upin na, nandyan na. Tapos biglang mawala dahil nakipag-party pa.
0: Ay!
1: Tapos, yun talaga mahirap talaga. Tapos makipag-party pa. Tapos hindi mo malukit kung saan. Tapos yung sasagot na sa'yo, saan ka na ba? Nandito lang kami, malapit lang, di ba? Hanggang maliliit na siya, di ba? Tapos pagdating yung parang medyo tipsy pa kasi party pa lang ang pinupuntahan.
0: Ah, party.
1: So, yun ang mahirap talaga na dapat hindi yun gagawin sa isang artista. Kasi mahirap ang maramdaman. Like me, di ba? Ako ang tatawagan. Saan na yung artista mo, di ba?
0: Ikaw yung naiipin.
1: Oo. So parang ako talaga ang ma-stress, di ba? Parang kaya dapat sa mag-aartista, siguro ang mag-aartista talaga yung ano, yung
0: may work ethics. So.
1: Yes, oh, at saka yung nasa puso na gusto talaga niyang umarte. Mm-hmm. Yan ang hinahanap sa isang manager din na hahawakan na artista. Yung para bang uhaw sa ginagawa niya, yung magkaroon siya ng shooting, di ba? Mm-hmm. Parang ganun. Kasi pag mga ganyang ugali, parang ang dami problema. Hanggang ngayon, meron pa rin ganun.
0: Meron pa rin pong ganun. Oh,
1: pero hindi mo naman maano kasi may alis sa harap mo kasi alaga mo na yun eh.
0: Oo,
1: parang so, ganun. So,
0: ilang years po yung contract lagi sa inyo?
1: Actually, 5 years.
0: 5 years po.
1: Oh, usually ngayon naman talaga 5 years na kasi before, merong 2 years, mga 3 years. Pero knowing ang isang artista, minsan, hindi ka pa makilala 5 years na.
0: Hmm?
1: Di ba? Sa isang artista.
0: Opo. Actually, nangyayari po yan. Talagang bihira yung ano, mabigyan ka ng opportunity.
1: Opportunity.
0: Dapat hindi sinasayang po ng ganyan. Eh.
1: Yes.
0: Kapag ka binigyan ka ng project, gawin mo yung trabaho mo.
1: Dapat talaga yan ang gagawin. Kasi nasa sa isang artista na rin yun eh.
0: Opo.
1: Kung paano niya, kung ang magawa lang sa isang manager is ipupush siya, hahanapan siya ng project. Pero kung mapasok ka na doon, nasa sa artista na yan, sa isang tao na mag-artista, kung paano niya aalagaan yung napasok na niya na career.
0: Oh, kasi yung iba po parang binigyan na ng chance, pero yun nga, kagaya po noon, sinasayang, binabaliwala lang.
1: Yan so, talaga madalas.
0: Sa kaya, isa dami po nang nangangarap na maging artista.
1: Kaya walang mangyari. Kaya, yun, sa tao rin kasi yan.
0: Pero dumating po ba yung time na meron po talagang nag-attitude sa inyo? Like, winockoutan po kayo, yung mga ganun katindi po na level?
1: Parang hindi pa.
0: Pero during, bawa po, nung nag-shoot kayo, nung kahit nung nag-artista po kayo dati?
1: Parang hindi pa nangyari sa
0: hindi
1: akin.
0: Hindi pa naman po.
1: Hindi pa, wala pang mga walkout na ano.
0: Natarayan, pero, especially galing po
1: kayo. Pero usually merong nangyayari, madalas. Madalas talaga, di ba? Kasi usually si Blue Seal talaga, kung may shooting ang mga alaga ko, si Blue Seal ang nandun nakatutok. Kasi siya ang handler, di ba? Tapos, usually merong ano, like, yung mga batikang director, di ba? Yung kung magkamali ka, sisigawan ka. Maraming ganun na nangyari na parang, example, di ba, maraming talagang director na. Kuminsan nga may director na nagbabato ng mga kung ano-ano sa artista.
0: Para umiyak.
1: para umiyak, oo. Parang maraming ganun.
0: Pero kayo po, nung naging director kayo, anong klase po, paano nyo po ina-handle yung production ng time?
1: Okay. Ano lang kasi ako, yung kung magdedirect ako dahil nga sa una-una, medyo, di ba, 72 na nga ako, di ba? So, senior na rin talaga, di ba? Parang, kaya ko pa naman mag-direct, pero more on, siguro nanonood nila ako sa monitor, tapos sa mga assistant director na lang, ito ang gagawin mo. Parang ganun lang. Pero parang hindi ko rin ugali yun yung parang maninigaw sa set, hindi ko rin ugali yun.
0: Hindi po kayo pero, parang brutal.
1: Yes, brutal. Pero ginagawa ko rin yun na kung minsan yung artista ko mahina, umarte, medyo gagawin ko rin muna tapos ipakita ko sa kanya para gayahin niya.
0: So, Papa, meron po ba kayong mga parang kahit maliit lang na maiksing mensahe lang para sa mga katropa natin na nangangarap din na maging artista, mapasok yung showbiz world?
1: Yes. Ang masasabi ko lang sa gusto dyan na mag-aartista o kung sino pang gustong pasukin ang larangan sa showbiz, dapat mag-ano talaga kayo ng time. Tutok talaga. Kung hindi to ang isang pag-aartista ay hindi to biro-biro lang na parang naglalaro ka lang. Kasi unang-una, hindi ka rin pwedeng mag-artista kung hindi ka magdaan ng acting workshop. Kasi kung wala kang acting workshop, tapos isasalang ka sa isang movie, tapos syempre mahirapan ng isang director, tapos first-timer. Kasi like me, nung una akong sumalang sa ganyan, yung sa shooting, di ba? So, parang hindi pa uso dati sa Cebu pa ako, di ba? Hindi pa uso ang mga acting workshop.
0: Ay, wala pa pong ganun dati.
1: Wala pa dati. Hindi workshop. Pa masyadong uso. Which is, meron naman siguro yung kung ang director talaga gustong maano yung artista nila na para madali na lang sa pag-shooting. Pero, maski anong galing mo sa tingin mo, napapractice ka. Ako, di ba? Napapractice ako sa salamin. Tapos, pag nandyan na sa harap ng kamera, maiba talaga kasi parang kabado ka, tapos parang hindi nawawala yung ano ba tong ginagawa ko, di ba para akong ano, di ba para
0: ganun, conscious diba? Po.
1: So yan ang kaya kailangan ng acting workshop para mawala yan sa isang tao sa loob niya, yung parang para pag umarte na siya, ang gagawin niya, ang ipasok na niya yung sarili niya doon sa character na gagawin niya.
0: So yun pala yung
1: kaya kailangan talaga mag-acting workshop at saka magtiyaga kasi Diyos ko, may pagkamahal na rin ngayon ang acting workshop, alam mo yan, di ba? Tapos kaya kung mayroong time na mayroong opportunity na magbigay sa inyo na ano na kailangan niyo mag-workshop, huwag din talaga magtamad-tamad.
0: i-grab po lahat. I-grab lahat ng opportunity. Kasi yes. Diba, minsan lang po dumarating yung mga ganitong opportunity sa buhay. Eh. So,
1: yes, yes.
0: Po, hindi talaga yes. sinasayang.
1: Yes.
0: Papa Boy, meron lang po akong tanong na meron po ba kayong mga veterana na artista na naturuan na po before? Na naturuan, nahawakan, gano'n.
1: Meron na rin kailang meron kami talagang ano yung pinakauna kong alaga na medyo gumanda ang career niya pero hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya kasi ito pa rin eh kung siguro para na rin ito sa lahat na iwasan talaga yung mga ano yung mga illegal na ano droga.
0: Ay,
1: kasi
0: okay.
1: Madalas talaga sa nag-aartist sa siguro ha, napapansin ko talaga lalo na pag mga 60 star nasangkot sa ganun. Hindi ko lang alam ha kung may kinalaman ba yung trabaho niya. Kaya niya nagawa yun kasi kuminsan kasi pinagdaanan ko rin kasi yun eh kasi may time kasi na ano yung gumagawa kami ni Derek Lino Bruca na movie. Tapos ang tuturuan ko is 6C dance number si Carmi Martin.
0: Opo.
1: So bilang choreographer siyempre mag-isip ako kung ano 6C dance, di ba? 6C dance. So gagawin ko rin talaga 'yun kasi para isang artista hindi naman sila dancer, di ba? So gagawin ko muna talaga 'yun kung ano paano ko gagawin para gayahin niya. So gagawin ko yung super 6C na moves. So para ano siguro mawala rin ang hiya ako is, di ba, pag sa shooting, di ba? Ang dami tao, lalo na po mga ganyan. Mga eksena, ang daming tao. Siguro, na-try ko rin yung ganun before. Ang purpose ko lang is para mawala ang hiya ko.
0: For confidence. Pero, nagsisipo kayo after.
1: Yes, pero hindi. Ginagawa ko lang naman yun at that time. Na kailangan ko. Pero hindi ko ginagawa na yung kung walang dahilan.
0: Kasi di ba po ang daming na lululong sa mga
1: yes, ganyang bagay? Yes, karamihan. Meron nga akong ano, yung parang may isa akong alaga na parang malapit talaga siya sa akin kasi bata pa lang nasa sa akin. Na. Tapos medyo nagkaroon siya ng pangalan. Tapos yun nga, parang napunta siya sa ano yung mga boyfriend niya siguro na influensa siya sa ano. So, na ano siya sa hindi magandang gawain.
0: So, dapat talaga iwasan yung mga ganun. No? Kasi yes, grabe po yung impact. No? At
1: totoo.
0: Saka, pag na-addict po sa bisyo, di ba?
1: Oo, totoo. Mahirap
0: nang makawala.
1: Yun din talaga. Tapos yung mga, sa experience ko ngayon, yung mga nag-attitude na mga artista na ganun yung may mga ginagawang ganun. Kaya ano sila, maproblema tayo.
0: Mahirap po,
1: dapat
0: no?
1: Dapat talaga iwasan.
0: Oo, dapat iwasan natin. At saka pagtrabaho, trabaho lang.
1: Yes.
0: Huwag nang haluan ng mga ano po, no? Mga chemical, di ba?
1: True. Ayan. Katulad mo, di ba? At least ngayon, nandito ka na sa another chapter.
0: Another chapter ng life.
1: Ng life.
0: Pero, ayan, Papa Boy, meron ka po bang gusto pa pong batiin or shout out na mga?
1: Shout out sa ano mga pamangkin ko sa Cebu.
0: Ayan.
1: Si ano si Mr. and Mrs. Dudong and Mary Jean Katada. Si pamangkin ko si Wendelin Quiapo. Si pamangkin ko isa si Celia Abukay. Yun at saka lahat ng mga taga Cebu. Sana makauwi ako diyan Fiesta sa atin sa May 15. Sana makauwi ako sana lang.
0: Ayan.
1: Sana may mapadala sa akin ng ticket.
0: Happy Fiesta. Ayan, May 15
1: po. Happy Fiesta sa lahat ng taga Tayod Liloan.
0: Ayan,
1: May 15.
0: Ayan. Mama Boy, meron tayong X or check dito. So, para siyang fast talk. So, merong 1 minute para sagutin niyo po yung 10 questions.
1: Oh.
0: Ready po ba kayo? Yes, at pag hindi po kayo komportable na sagutin, X lang. X.
1: What do you mean?
0: Sasabihin niyo lang po, X.
1: X, okay. Yes.
0: Katropang isyo by Arky, ready ba yung timer natin? Okay, timer starts now. Love or career?
1: Both.
0: Sino ang last na nagpakilig sa'yo?
1: Nakalimutan ko na, matagal na yun.
0: Matagal na ba na? Mahal mo or mahal ka?
1: Both.
0: Laman ng isip mo ngayon?
1: Nagpapasalamat sa Panginoon.
0: Laman ng puso mo ngayon?
1: Happy.
0: Kung bibigyan ka ng superpower, ano ang pipiliin mo?
1: Kung may superpower ako. Siguro, ibalik ko yung edad ko sa 20.
0: Time machine pala. Yes. Kung may love song ka ngayon, ano ang title?
1: Love song. Yun, yung kinanta ko kanina.
0: Ano po yun? Matud?
1: Matud mo.
0: Ano ang dream date mo?
1: Wala na yan ngayon sa akin, anak. Kasi nagsaserve na ako ngayon sa Panginoon.
0: Ah, okay. So, wala na po kayong gano'n.
1: Yes.
0: Okay. So, hindi na natin pwede itanong ang mga dulong questions kasi masyado ng spicy. Baka ma-minus points tayo. Yes,
1: baka yung si father ko, baka makapanood.
0: Baka ma-minus points. Pero, Papa Boy, pwede po ba kaming makahingi ng ano, ng konting acting, Papa?
1: Acting? I-greet ko pala si Daddy Rafi.
0: Ayan.
1: Daddy Rafi.
0: Ayan, maganda hamon po, Daddy Rafi.
1: Oo, yung masarap na magluto doon sa Daddy's Kitchen.
0: Ayan.
1: Kaya inyayahan ko kayo lahat, mga taga Makati, taga Paco, taga Santa Ana, Bandaluyong. Punta po kayo sa Daddy's Kitchen namin at saka masarap doon ang mga pagkain at saka magaling magsiserve yung mga waiter.
0: Ayan, pumunta kayo mga katropa sa Daddy's Kitchen.
1: Yes. At saka may i-promote ako.
0: Sige po, promote lang po.
1: Ay, may show yung isa kong alaga sa alaga pala ni Blue Seal sa BMX, sa Viva Cafe, sa May 13 sa Wednesday.
0: Ayan.
1: Sana supportuhan niyo si yung alaga ni Blue Seal, si Gian Fortich.
0: Ayan. Sa May 13, tama po, sa
1: May
0: 13,
1: Viva Cafe.
0: Show starts
1: ng 9 p.m.
0: Maraming salamat po, Papa Boy. Sobrang nag-enjoy ako sa ating chikahan at sa...
1: Okay.
0: sa kantahan.
1: Yes, sa susunod ka, kakanta mo.
0: sana makaduet kita, pero kasi yung sa akin, medyo
1: ano?
0: Tabingi po yung boses ko. Medyo hindi pinagpala sa voice.
1: Okay lang yun.
0: Ayan, maraming salamat po, Papa Boy. Thank you so much po.
1: Bye-bye na ba?
0: Pero pa po ba kayong gustong ihabol po na i-greet?
1: Wala na. Okay na ako. Basta sa mga taga followers mo sa
0: XFM po. XFM,
1: which is yung programa mo is
0: X-rated
1: po. Talaga. X-rated talaga.
0: Hindi, minsan po nalilito talaga sila dito, Papa. Akala nila pag X-rated is bastos.
1: Yes, uh-uh.
0: Pero hindi po, mga katropa. Ang X-rated, kasi yes. XFM tayo, di ba? Ang X-rated ay para po sa lahat.
1: Okay. So, kasi paano pag X-rated, parang triple X movie natin. Hindi naman kasi may mga guest ka na, yung mga alaga nating bata, di ba? May mga bata.
0: Tsaka natatakot kami ma-minus points. Ma-minus points. Siyempre, baka nagsiserve po kayo sa church.
1: Katulad ko kasi nagsiserve na talaga ako sa Panginoon ngayon.
0: Maraming salamat po, Papa Boy.
1: At saka maraming salamat din sa pag-invite mo sa akin dito. At saka sana sa susunod, huwag ka magsawa pag invite. Kasi yes, matagal na matagal na tong programa mo, di ba?
0: Maraming salamat po.
1: I'm happy for you.
0: Thank you po.
1: Thank you din. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Ayun mga kadrama, tumutok lang kayo dito at magbabalik pa ako dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
2: XFM 99.5. Marami na ang natulungan ng

0: isa lang, tanggal agad.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kapi na ang hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. Gaganda ka pa.
4: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
5: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
7: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala ng baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.

0: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon, ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Naghain ng reklamo sa Department of Justice si Department of Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Ayon sa reklamo, lumabag umano ang kumpanya sa Public Service Act dahil sa kabiguan itong tuparin ang mga obligasyon sa ilalim ng kanilang legislative franchise. Sumayin nyo ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM FM sa Mega Manila.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973 Series of 2026.
0: MLO year, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Raven sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.
1: Yahoo! Sana all.

Hello mga katropa! Nagbabalik ako ang inyong katropa, katropang Erica Padagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated. Ano yun? May namin na to? Magsusumba kasi tayo mga katropa. Charing... Katropang Erica, itago mo na lang ako sa pangalan na Rena, 28 years old at taga Pasig. Single ako for almost a year bago ko nakilala si Jao. Si Jao ay 31 years old. Galing ako noon sa long-term relationship. Kaya matagal ako na hindi nag-entertain ng kahit sino. Pagod na ako sa mixed signals, sa trauma, sa mga lalaking puro salita lang. Kaya nung dumating si Jao, aminado ako na unti-unti akong naniwala ulit sa possibility ng pag-ibig. Nagkakilala kami ni Jao online last month. Una, simpleng usapan lang. Hanggang sa naging araw-araw na ang pagtitext at tawagan namin. Siya yung tipo ng lalaki na kalmado kausap, gentleman at marunong makinig. Hindi siya bastos kung magsalita, hindi rin siya pushy. Madalas niya akong purihin, hindi lang sa itsura kundi pati na rin sa ugali ko. Sinasabi niya lagi na rare daw akong klase ng babae. Na maganda raw ako pero mas gusto niya yung mabuti akong tao. At sa totoo lang, katropang Erica, doon ako pinaka natamaan. Kasi pakiramdam ko, nakita niya ako beyond my physical appearance. Unti-unti ako naging komportable sa kanya. Minsan, inaabot kami ng madaling araw sa mga tawagan. Nagtatawanan lang at nagkukwentuhan tungkol sa pamilya, sa mga exes, sa future, at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko noon ay genuine talaga siya. Hanggang sa nagyaya siya na makipagkita. Last Thursday ay pumunta ako sa lugar nila. Nag-date kami sa isang bar na may live band. Ang saya-saya ng gabing yun. May beer, may music, may tawanan. Para akong nasa pelikula, ganoon ang pakiramdam ko noon. Ramdam ko na gusto niya ako at gusto ko rin siya.

Pagkatapos ng date namin, sinabi niya sa akin na malapit lang ang studio apartment niya at pwede raw muna kami na tumambay doon bago ako umuwi. Pumayag ako kasi komportable naman ako sa kanya. Pagpasok pa lang sa apartment niya, tahimik pero sobrang cozy ng lugar. Humiga kami sa kama habang nagpapatugtog siya ng music. Nagkatitigan kami ng matagal hanggang sa siya ang unang humalik sa akin. Hindi ko alam kung paano i-explain pero sobrang lambing. Mabagal, maingat. Yung tipo ng halik na parang matagal na kayong magkakilala. At oo, katropang Erica, may nangyari sa amin ni Jao. First time ko nun ulit, after almost a year na walang intimacy. Hindi ko i-deny na naging passionate yung gabing yon para sa akin. Pakiramdam ko ay may connection kaming dalawa. Yung tipong pagkatapos ng matagal na panahon, finally ay meron ng lalaking gusto akong hawakan. Hindi lang dahil sa katawan ko, kundi dahil gusto niya talaga ako. Pero pagkatapos naming magbembangan ni Jao, ay parang merong switch na biglang pinatay. Bigla siyang tumayo sa kama at nagsabi lang ng, "That was good." Tapos, dumiretso na siya sa kitchen. Kinuha niya ang phone niya at nanood ng basketball highlights. Nagreply sa messages habang ako ay nakahiga lang at tahimik na nakatingin sa kisame. Naghintay akong bumalik siya para yakapin man lang ako, ikadel o kausapin. Pero pagbalik niya sa kama, nag-set lang siya ng alarm for 7 a.m. at sinabi na pwede raw akong magstay kung gusto ko. Pero gigising siya na maaga dahil pupunta raw siya sa gym. Tapos, tumalikod siya at natulog. Wala man lang cuddle, wala man lang yakap at walang lambing. Doon ako unang kinabahan. At kinabukasan, katropang Erica, mas ramdam ko yung lamig niya. Nag-good morning ako sa kanya pero parang obligatory na lang yung sagot niya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso at tumayo siya agad para mag-prepare sa gym. Habang nag-aayos ako para umalis, sinubukan ko pa rin naman na makipag-small talk. Pero parang wala na siyang gana. Hinatid niya lang ako sa pinto. Pagsakay ko ng Grab ay parang wala lang sa kanya. At pag-uwi ko sa bahay, pakiramdam ko ay may mali. At tama nga ako. Dalawang araw siya na walang paramdam. Wala man lang text kung nakauwi na ba ako at wala ring thank you, kahit ano ay wala. Tapos bigla siyang nag-text na parang walang nangyari. Nagtatanong kung kumusta raw ba ako. Katropang Erica, hindi ko naman kailangan ng kahit anong grand gesture o proposal pagkatapos namin magbembangan. Pero basic respect man lang sana. Hug, eye contact, o konting lambing. Kahit simpleng assurance na hindi lang katawan ko yung habol niya. Ngayon, hindi ko alam kung overreacting ba ako o tama lang na nasaktan ako. Kasi sa totoo lang, pakiramdam ko ay ginamit niya lang ako sa gabi na naging vulnerable ako sa kanya. Isang babaeng nagbigay ng tiwala tapos biglang nakaramdam na parang tapos na ang role niya pagkatapos makuha ang gusto. Rena.

0: X-Rated sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.
1: Ayan mga katropa, ang kantang umaasa ni Khalil Ramos. Naku, napakasakit ng kanta na yan, di ba? Para kang pinaasa. Yung kantang umaasa mga katropa ay tungkol sa taong pilit kumakapit sa pag-asa kahit paramdam niya na unti-unti nang lumalayo yung taong mahal niya. Ito yung klase ng pagmamahal na kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan, may parte pa rin sa puso na naniniwala na baka pwede pa, diba? Baka bumalik pa, baka maayos pa, baka may chance pa. Masakit ang kantang ito dahil ipinapakita nito kung paano tayo minsan nabubuhay sa what if at sa alaala ng dating saya kahit malinaw na nagbago na ang lahat, diba? Dito sa kantang to, alam nyo mga katropa, hindi naman talaga masamang umasa, diba? Pero kailangan mo ring malaman kung kailan dapat tigilan yung pagkapit sa taong matagal na bumibitaw sa iyo. Dahil minsan, habang inaantay mo na bumalik sila, ikaw naman ang unti-unting nawawala sa sarili mo. Ayan mga katropa, dito sa kwento ng ating letter sender, diba? Medyo parehas. Diba? Medyo parehas siya dun sa kanta ng umaasa kasi umasa siya na talagang gusto siya. Sabi niya nga, for the first time, diba, isang taon siya na walang intimacy, walang in-entertain na lalaki after nung breakup niya dun sa ex niya. Dahil gusto niya talaga yung lalaki na makikilala niya, isre-respetuhin talaga siya bilang siya, mamahalin siya bilang siya, hindi yung gagamitin lang yung katawan niya. Diba? Yun yung mga kinakatakot niyang bagay. At eto, nung nakilala niya si Zhao, syempre si Zhao naka best foot forward sa kanya eh, 'di ba? Nagpapapogi eh, parang ganoon. Lagi siyang pinupuri, lagi siyang sinasabihan ng mga kung ano-ano na mga flowery words, 'di ba? Hanggang sa nung nagkita sila at nag-date sila, feeling niya daw nasa pelikula siya nung mga oras na 'yon. Pero pagdating sa apartment ni Zhao at nagbembangan na sila, 'di ba? After nung bembangan, doon na lumabas ang true colors ni Zhao. Doon na niya. After no, naging cold na siya, kinabukasan, ginose na siya, hindi man lang nag-chat, di ba? Ano ba naman yung update na naka-uwi ka na ba? Ganon, wala man lang ganon. So ngayon mga katropa, ang tanong ng ating letter sender, kung nag-overreact lang ba daw siya? O normal daw ba yung ganon? Alam mo katropang Rena, una sa lahat, hindi ka overreacting. Huwag mong isipin na overreacting ka. Kasi, di ba, sa ganitong sitwasyon, ikaw mismo eh, kine-question mo yung worth mo. Ibig sabihin, may mali. Ibig sabihin, hindi tama talaga yung action na ginawa sa'yo ni Zhao. At saka mga katropa, dito, ano ba naman yung i-chat kanya? Diba kahit sino naman? Ako nga, pagka nagbabanding kami kasama mga friends ko, halimbawa, lalabas kami, magko-coffee kami somewhere, ganyan. Pagka nagpapaalam na ako sa kanila, tapos alam ko na magko-commute sila pa uwi, sasakay sila ng angkas or ng grab, ganyan, lagi talaga ako nagsasabi sa kanila na i-chat nyo ako pag naka-uwi na kayo sa bahay. Para lang assurance lang, para lang ma-assure ko na safe kayong makaka-uwi. Parang ganon. Friends ko pa yun ha, babae pa ako. Ano ba naman siya, na lalaki siya, ka-fling ka niya, di ba, nag-dating kayong dalawa, ano ba naman yung... Di ba, i-chat ka niya na mag-message ka sa akin pag naka-uwi ka na or update mo ko pag naka-uwi ka na. Para lang ma-sure, di ba, na yung safety mo. Pero kahit man lang ganon na sobrang bare minimum, yung ganong bagay, hindi mo pa rin nakuha dito kay Zhao. Di ba? Mahirap yung ganon, especially yung biglang pagbabago sa energy niya. Pagkatapos ninyo na maging intimate, pagkatapos nyo magbembangan, nagbago na agad yung energy niya. Doon pa lang, diba? Doon pa lang, mararamdaman mo na agad. Ramdam na agad ng babae kapag meron na emotional connection. Pagkatapos, at ramdam din naman yan, diba? Mararamdaman mo na parang, ay parang si Zhao, parang pakiramdam ko, mission accomplished lang siya. Dito, parang ganun na lang sa kanya. Parang after ng bebangan namin, wala na siyang pake, wala man lang cuddle, wala man lang kiss, walang kahit ano, parang feeling niya, ay tapos na. Parang ganun na lang. So, katropang Rena, possible na gusto ka naman talaga ni Zhao, nung una, diba sabi mo gusto ka niya. Pero, posible rin na iba ang hinahanap niya kesa sa'yo. Diba? Possible na, okay, sige, gusto ka niya. Andali eh, di ba? Iba-iba naman yung klase ng pagka gusto natin sa isang tao. diba? Sabihin natin na gusto ka niya, pero anong intention niya sa'yo? Doon na yon, doon na nagkakatalo. Kasi ang intention niya sa'yo is malinaw naman dito, diba? Ang gusto niya lang sa'yo is yung petsa. Yun lang talaga. Yun lang talaga yung gusto niya. Ayan, sabi ni Katropang Kihada, ang hirap naman mag-proceed kung mananatili ka sa ganyang sitwasyon. Oo. Diba? Halatang halata na ang habol niya sa'yo is yun lang talaga. Yung bembang lang talaga. At tandaan mo, Katropa, normal lang naman yung ganitong bagay. Hindi mo pwedeng sabihin na nag-overreact ka sa ganitong sitwasyon. Normal lang yun. Diba? After naman talaga ng bembangan, after ng mga ganyang sitwasyon, diba? Normal talaga na meron na aftercare. Yun yung tinatawag nila na aftercare, mga katropa. Yung may cuddle, after ng jugjugan, may cuddle, may siguro kukuhaan ka man lang ng water, pupunasan ka, or isha-shower ka. Yung mga ganun bagay, diba? Normal naman. So, dapat, pagkatapos nung bembang, meron talaga yun, yung aftercare. Ngayon, kung wala yun, wala siyang pake sa'yo. Wapakel siya sa'yo. At ang pinaka-red flag dito, katropang Rena, ay hindi lang yung pagiging distant niya kinabukasan, kundi yung talagang nawala siya sa'yo. Ginose ka niya ng ilang araw, diba? Dalawang araw ka mo. Tapos, bigla siyang mangangamusta ulit sa'yo na parang walang nangyari. So, ibig sabihin, sobrang wala talaga siyang pake. Walang pake si Jow sa kung ano man yung mararamdaman mo. Kaya, katropang Rena, bago ka pa mag-invest lalo, diba, dito ka Jow, bago ka mag-invest ng feelings dyan, kung ganito siya kaaga magpakita ng kanyang true colors pagkatapos niyong magbembangan, paano pa kaya kapag mas attached ka na sa kanya? Yun yung mga itatak mo sa isip mo, yung mga what if. What if mahalin mo siya, mag-invest ka na lahat-lahat sa kanya, time, effort, and love, loyalty, ganyan, mga ganyang bagay. Tapos, syempre, pag in-invest mo na lahat sa kanya yung gano'n, kumbaga parang talagang in-all out mo na, diba? Feeling niya, nakuha-kuha ka na niya. Sa akin na to eh, sa akin na tong tao na to. Baka pag gano'n sitwasyon na, mas lalong hindi ka niya pahalagahan. Kasi yung ngayon pa nga lang na yan pa lang, bembang pa lang nakukuha sa'yo, hindi ka na pinapahalagahan eh. Inaano ka na lang niya eh, binabaliwala-baliwala eh. So, paano pa kaya pag nag-all out ka na lahat, diba? So, yun yung mga isipin mo. At isa pa, katropa, kapag gusto ka talaga ng lalaki, mararamdaman mo yan, hindi lang bago niya makuha ang gusto niya, kundi lalo pagkatapos, diba? Pagka-after nung ganon. Yung kumbaga, hindi magmamatter sa kanya. Hindi magmamatter sa kanya yung bembangan yung dalawa. Kung gustong gusto ka talaga niya. At isa pa, katropa, tandaan mo na, diba, Hindi lahat ng lalaki ganyan kagaya ni Jow. Meron at merong lalaki talaga. Kasi kamo na trauma ka na eh, 'di ba? Sobrang traumatic sa nung ex mo na to the point na hindi ka talaga nakipag-date for a year. Kaso nasakto ka na dito ka napunta kay Jow. So baka mamaya mas lumala pa yung trauma mo sa mga lalaki. So sa ngayon, okay talaga na mag-focus ka muna ulit sa sarili mo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng lalaki pare-parehas. Hindi lahat kagaya ni Jow, hindi lahat kagaya ng ex mo. Merong lalaki na makaka-appreciate sa'yo. Makikita yung worth mo kung sino ka. Makikita yung halaga mo bilang babae. Na hindi babae lang, na hindi katawan lang. Kundi bilang ikaw, bilang babae. You're more than your body, katropa Glenna. At ayan lang muna mapapayo ko sa'yo, katropa. At mga katropa, kung gusto nyo rin makashare ng advice, pwede nyo i-comment yan dito sa ating live. Ayan, babatiin ko muna si Isidro Carriaga at si Carsi, ayan, at si MJ, ayan. Mga katropa, naku, wala na pala tayong oras. Nabitin ang ating oras. Dalawang oras na naman ang kwentuhan, tawanan, at samahan ng lumipas. At mga katropa, kung nabitin kayo ngayong hapon, hindi ko kayo bibitinin. Bukas ay meron ulit tayong X-rated. So, tumutok pa rin kayo bukas. Ayan mga katropa, ako mo si katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila, na nagpapasalamat sa lahat ng nakinig at tumutok mula alauna ay medyo hanggang alas 3:30 ng hapon. Sana kahit papano ay nakapagbigay ako ng ngiti kwento at konting inspirasyon sa inyo ngayong araw. Kung meron kayo gusto i-share na kwento ng buhay, pag-ibig, o kahit simpleng rant or chika-chika lang yan, pwede nyong i-share yan dito sa amin sa X-Rated. Dahil dito, lahat ng boses ay may espasyo. Sabi nga nila, mas gumagaan ang bigat ng puso kapag may nakikinig. Ayan mga katropa, hanggang sa muli, sama-sama ulit tayo bukas dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Stay safe, stay happy, at tandaan na si katropang Erica Balagtas, laging handang makinig at magmahal sa ere. Ayan, tumutok lang kayo dito para updated pa rin kayo sa mga kaganapan. Dito lang sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: FM Radio 99.5 XFM。
1: J-Lo， 亚杜山。

0: Resist the pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Xanthan Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Solve ba sa tugstugan katropa? Tutok lang at marami pang kasunod dito sa 99.5 XFM.

0: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Nagpaalala ang Quezon City Police District o QCPD sa mga gasolinahan upang maiwasan ang insidente ng gas and run. Maging mapagmatsyag sa mga kahinahinalang sasakyan lalo na kung walang plaka o nagmamadali. Manghingi ng bayad bago magpakarga ng gasolina, lalo na kung eksaktong halaga lang ang ipapakarga. Layunin ng mga paalalang ito na mapanatili ang kaligtasan at maiwasan ang pagkalugi ng mga gasolinahan. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawnshop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
0: M. Louis Lear, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa!

0: FM. Exciting!
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa
3: dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Sanson Plus Coffee Mix.
6: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sanson Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
5: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanson Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM.

0: XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centen Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centen Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Habibig sa mga butika. Playing only the best and best music. 99.5 XFM.

0: mainit na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Nagpaalala ang Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB sa mga grupong balak magsara ng kalsada para sa mga kapistahan ngayong Mayo. Ayon sa MTPB, kailangan munang magsumite ng formal na kahilingan bago magsagawa ng anumang aktibidad. Dapat nakasaad sa liham ang kumpletong detalye gaya ng araw, oras at uri ng programa. Paalala pa ng ahensya, ang request letter ay dapat personal na ipasa sa kanilang opisina bago ang nakatakdang selebrasyon. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
0: M. Louis Lear, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa, excited!

0: 99.5 XFM. Exciting!
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold,
2: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Samsung Plus Gold.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis sa tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Mega Manila's hottest FM Radio.

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: FM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena Antarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain. Tulad ng migraine,

0: Di ako nag-worry
1: na magka-diabetes.
0: Ikaw, anong kwentong kape mo?
1: Dito ka na sa kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Mapapakwento ka talaga
0: sa dami ng health benefits.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
0: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients.
0: Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties.
1: At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
0: Santon Gold Herbal Tea.
1: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
0: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil,
2: Salzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Salzone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Salzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Salzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Playing only the best music. 99.5 XFM.

0: Init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mahigit 8,500 hectares ng lupa ang natabunan ng abo mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa pagsusuri ng Philippine Space Agency o PhilSA, ang lawak ng natabunang lugar ay halos kalahati ng sukat ng Quezon City. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mabigyan ng tamang impormasyon ang publiko. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawnshop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
0: M. Louis Lear, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa, X

0: 99.5 XFM. Exciting!
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2 Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi summer,
5: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sansom Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Sansom Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sansom Plus Coffee Mix.
6: Sansom Plus Coffee Mix. Kape na, pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
8: D3. Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
13: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production, runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane, and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
14: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang glow baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
15: Mega Manila's hottest FM radio.

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya istirapiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Clarice. Naghahanap talaga ako ng kape ng hindi ng pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat.
4: Good

ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Santone Gold Coffee Mix o Santone Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat. Hatid regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting! Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Sa linggong balita, anong halaga, anong tama, saan pupunta ang mga balita? Express the News! News in Parade, mga balitang ilalagay sa tamang perspective. Express the News! Kasama ang inyong weekend katropa, Brian De Paz. Tuwing linggo, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Playing only the best, best music. 99.5 XFM.

0: maiinit na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. BOC at NBI magtutulungan laban sa smuggling. Katropa mo sa balita, Earl Saludar ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Report. Aiktiin ng Bureau of Customs o BOC ang investigasyon laban sa smuggling kontuan ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi lang mga driver at helper ang pananabutin, kundi pati ang may-ari, financier at protector na operasyon. Sa susunod na linggo, inaasahan may isa sa pinal ang kasunduan ng BOC at NBI para sa mas patibay na intelligence sharing at case build-up. Tatoka mo sa Maynila, para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Sumainyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
3: Mga katropa, ang oras, alas 7.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Mga katropa,

The best and the latest songs. Dito lang sa katropa mong istasyon. 99.5.

0: FM. Exciting! Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang blow baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Mga isyu at usaping trending, hihimayin, uusisayin at pag-uusapan. Walang patumpik-tumpik, diretsahan sa komentaryo, maanghang na banat pero balanse at tapat. Opinyon ng taong bayan, pakikinggan. Samahan pa ng serbisyo publiko. Sentro. Sentro. Sentro. Kasama si Katropang Baliuberas, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga, dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangaso dahil sa pagpapagod ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
3: Sanzone Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Masang Call Center Agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sanzone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Sanzone Plus Coffee Mix.
5: May gabi ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas. Kas na immune system booster.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3. Try nyo!
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men.
9: May taglay ng maka, pampalakas ng libido.
10: May taglay din na klavo, huwas ka.
11: Pinakamatinding pampalakas ng katawan.
12: Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.
13: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
14: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production, runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
0: Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, singbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Hindi ka maiiwan. Kaya't sumabay na sa pagharurot ng mga balita at impormasyon. Makibiyahe na! Makibiyahe na sa XFM Express!
15: Express Balita.
16: Express Balita.
15: Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga. Dito sa SFM 99.5. Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mega Manila's hottest FM radio.

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: FM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabibili.
4: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfo Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sanfo Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sanfo Plus Herbal Oil,
3: Sanfo Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: nanakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light.

0: Na balita at pangyayari oras-oras, ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Ombudsman, naghahanap ng multidisciplinary experts laban sa korupsyon. Katropa mo sa balita, Earl Saludar ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Report. May 83,500 aplikante ang nag-apply para sa 114 na posisyon sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Luigi Bunaan, masusil sinusuri ang mga nais makisa sa kampanya laban sa korupsyon. Bukas ang mga posisyon, hindi lang sa mga abogado, kundi pati ang engineers, accountants at iba pang profesional na yun ng ombudsman na mapalakas ang organisasyon at mapabilis ang pagresolba ng mga kaso, kabilang ang mga issues sa flood control projects. Katropo mo sa Quezon City, pasal kakay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Bank Manila. Exciting!
1: Sumainyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
3: Mga katropa, ang oras ganap ng alas 8.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Mga katropa, exciting!

0: FM. Exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandol Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sandol Vitamin C. Ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Sandol Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Sandol. Mabibili sa mga butika.
2: Sandol Plus Coffee Mix.
3: Ko si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Sandol Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong yung maganda sa kalusugan.
2: Sandol Plus Coffee Mix. Sabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
7: Laging bitin, ibalik ang bagsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
6: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
8: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production, runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane, and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
0: Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pay. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng

0: siya. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: One hit after another, and here's more on XFM.

0: Mga katropa, ang oras ganap ng alas 9.
1: Ang oras ay atin sa inyo ng M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Mga katropa, X

0: XXFM. XFM. Narito ang mga pangunahing paraan ng pag-iwas sa dengue. Linisin ang loob at labas ng bahay. Alisin ang mga nakaimbak na tubig sa mga gulong, paso, lata at balde na pwedeng pamugaran ng lamok. Takpan ang mga tangke at bariles ng tubig. Magsuot ng mahahabang damit at pantalon. Gumamit ng insect repellent lotion, lalo na sa mga bata. Gumamit ng pulambo habang natutulog. Mag-install ng screens sa mga bintana at pintuan. Suportahan ang fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Kung may lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 3 araw, rashes o sakit ng ulo, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Zantone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Zantone Plus Gold! Sigurado ka dito! Zantone Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay! Zantone Vitamin C! Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Zantone Plus at Zantone Gold! Palakasin ang immune system! Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria! Mag Zantone Vitamin C! Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Zantone, mabibili sa mga butika.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga lalaki, iba't iba yan ang diskarte sa mga babae. Merong matikas, merong matinik, merong mahusay, at meron din ang mga lalaki na mapapasigaw pa na ng dahil naka-turbo kasi.
7: Ang Turbo Dietary Supplement for Men ay mabibili sa mga butika malapit sa inyo.
8: Zantone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zantone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zantone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM. Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM. Toda Max ang pasasalamat ng inyong XFM 99.5 Mega Manila sa ating mga bagong katropa sa kalsada. Kung gusto mong mapasama, tutok lang sa 99.5 XFM. Kape, katoda, katropa. Mga tricycle at padjak drivers, kayo ang bida. Tuwing Linggo, hintayin lang ang aming XFM NCR team sa pila. Kapag kayo'y inabutang nakikinig at nag-instant follow sa aming official YouTube at Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila, agad-agad bigay namin ang inyong ayuda. Santone Gold Coffee Mix, XFM t-shirts, stickers at marami pang iba. Solid ang arangkada sa kape, kape, katoda, katoda, katropa, katropa, bonding at kulitan, kwento at kamustahan. Hatid ng inyong XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhit.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant,
3: may collagen
4: at glutathione pa.
3: At sa lasa,
4: kape-kape.
3: Panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Gawa sa pinaghalong mangustin,
3: moringa,
4: spirulina,
3: garlic,
4: plus
3: collagen
4: and glutathione.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
3: lalakas
4: at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Kapag lumindol at ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali, ang unang gagawin ay duck, cover and hold. Lumayo sa mga bintana.

Ay ng paunang lunas kung kinakailangan. Maging handa sa anumang sakuna. Isang paalala mula sa inyong katropa. XFM 99.5 Mega Manila. One hit after another, and here's more on XFM.

0: XFM. Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santong Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at hinga mga bakterya. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santong Plus Gold. Mabibig sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santong Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santong Vitamin C.
0: Mga katropa, saan man kayo nakikinig, sa radyo o online, makipagkulitan na sa amin para makatanggap ka ng regalo mula sa 99.5 XFM. Madali lang sumali, abangan at sagutin ang tanong for the day ng inyong mga katropang anchors at hosts ng mga programang Exciting Pilipinas, 4:30 to 6 a.m. Bullseye, 6:30 to 9:30 a.m. Centro, 10 to 12 noon at X-Rated, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Santone Gold Coffee Mix o Santone Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat. Hatid regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting!
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santone Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunel, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santone Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santone Plus Herbal Soap. Gamit na. Santone Plus Herbal Soap.
0: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa lang ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako ng problema ngayon.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
4: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: One hit after another, and here's more on XFM.

0: XFM. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, singbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Kaya't sumabay na sa pagharurot ng mga balita at impormasyon. Makibiyahe na sa XFM Express Balita. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres, tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga, dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Xanthone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at xanthone. Suwabi sa lalamunan.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butik.
1: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare. Oo, ikaw.
6: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Xanthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Xanthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Xanthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh, no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Balagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna y medya hanggang alas tres y medya ng hapon, dito sa inyong katropa, 99.5 XFM. Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM. Mga issue at usaping trending, hihimayin, uusisain at pag-uusapan. Walang patumpik-tumpik, diretsahan sa komentaryo, maanghang na banat pero balanse at tapat. Opinyon ng taong bayan, pakikinggan. Samahan pa ng serbisyo publiko. Sentro. Sentro. Sentro. Kasama si katropang Barrio Beras, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga, dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: Malakas din ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Plus Gold.
3: Ako si Mirla. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santone Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago.
5: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya guys.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Balagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna y medya hanggang alas tres y medya ng hapon dito sa inyong katropa. 99.5 X-FM.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santone Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Sa linggong balita, anong halaga? Anong tama? Saan pupunta ang mga balita? Express the news. News in Parade. Mga balitang ilalagay sa tamang perspective. Express the news. Kasama ang inyong weekend katropa, Brian De Paz.